0: training support.
1: And take note, certified drug-free
0: ang kumpanya.
1: Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, yung Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo, tamang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
3: 90.7 FM.
2: Radio Uragun. On mid-mornings, we are turning back the hands of time with all your favorite retro

0: alaala ng nakalipas.
1: Wala nang makilala ka, aming mahal.
0: Kay sarap balik-balikan.
2: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
2: You tell me.
0: Dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: Buhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba,
3: mas pinabongga
2: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo!
2: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: Pero teka, hindi lang yan.
2: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo lang inyong pagsali.
3: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
3: todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Ang oras tabi sa bilog na Pilipinas, iguana kita ki 4 minutos lampas ang alas 9 ng umaga.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
2: Uy na, ang programang Mayong Preno sa pagtukar kan mga isyong kontrobersyal. Urago, Miranda, Bicolandia. Tuyong piglilikayan kan mga politikong pasaway. Urago, Miranda, Bicolandia. Maisog, alagad may pagbakulog sa mga taong mahuyo ang buot. Ini Miranda, Bicolandia. Uy na, ang lalaking salitsana, alagad malabagyo kung bumirada. Eric Sevilla.

0: Maray na aga Pilipinas.
1: Kapalaman, wala kami mga asawa.
0: Maray na aga Tabi, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Umapalya.
0: Maray na aga Probinsya Tabi, Kanalbay.
1: Magaganda.
0: Asinsadong syudad kan Ligaspi, naka-smile permi, good morning. Sa bilog naruna kan Kabikulan, na padagos pa na pinag-abot kan sa tuyang signal, magandang umaga. Aldaw na Lunes. Petsa 13, bulan Tabi, kan ano na ngunyan, Hulyo, taong 2026. Welcome na ang gabo sa laog kan programa.
1: Naman, wala.
0: Sa liwat, kita na naman, uni na naman.
1: Naman kami.
0: Solamente, the one and the only. Nag-iisa, walang iba, si Aka Tabi ini, Aki kan Albay, Eric Sevilla po lamang. Mag-iribanan kita poon alas 9, sagkod alas 10 kan aga. Lunes until Friday. Namamati kita sa, ano ini, DWII. Tama, DWII 90.7 Radyo Oragon News FM. Sa pangaran kan pandiurag na si SM Rod Perez, si Pading ano na nga ni Ryan Salcedo. Sumalilingawan ta ka pa di. Sige kaya ang absent mo pa di. Ah, sige ang absent ni Pading Ryan. Pading George Valderrama sa Bulod. Tibaad makasabay taman ang lalaking may pinakahalaba na daradarang imbutido.
1: Katawan, ingatan ang inyong.
0: Si Pading Alan Lopez Asaitono. Ano daw kunyaon iningon niyan dyan sa City Hall kan Ligaspi? Tapag Lunes kaya Tabi, Pading Ryan, dyan ang papreskon kan sa tuya Tabing namumutan na alkalde kan siyudad. More or less ata pag Lunes, ang media dyan sa City Hall, sobra 30. The call and records, pero kulang ang post. Dakulki naga-interview kay Mayor Hisham Ismael pag Lunes sa City Hall, pero diit ang nagaluwas sa social media and sa programa. Bukas Tabi ang text line. Kung igwapa man ki nagmamati, 0995-943-9391. 0995-943-9391. Buda, nain susaro digdi. 0961-355-6393. Namamati man kita sa bilog na kinaaban sa paagi kang Radyo Oragon Facebook page. Ano ang pwede tang pag-iristoryahan? Ngunyan na aldaw na Lunes!

Korea. Pag-iristoryahan tatabi ang Albay Electric Cooperative. Iyo kaya iningon yan ang nagkakalakag ang istorya. Istorya tabi pa ding Ryan na pigsasakayan kang mga nagkakapirang politiko. Kan panahon ka ito kang kampanya, dakulon tabing politicians ang naapot kang media kung ano ang possible solution sa problema. Dakulon tabi kinagtuga. Ngayon ay araw ng singil. Wait lang muna ata, garo mainit, iampang ko daw so electric fan. Pwede tabi pa ding Ryan. Sabi digdin ni Kuya Kyle Exeha, good morning po Sir Eric Sevilla. Basta Bicolano Oragon, tama katabi diyan Kuya Kyle. Always watching po Barangay Dinapa, Castilla Sorsogon. Speaking of Castilla Sorsogon, magandang umaga po sa ating mayor, ay sa ating mayor, yung mayor ninyo diyan, si Mayor Bong Mendoza. Shout out po to my best friend Mark Anthony Labayuga at sa family Labayuga. Ganun nga apelyido ka niya, Labayuga. Na busy po sa ngayon. Thanks po. Sige.

Nakatutok man si Manay Arsenia Domingo. Tagasain man daw ini si Manay Arsenia Domingo. Sabi digdi ni Manay Arsenia Domingo, good morning daa. Otrohon ko tabi ang text line, pwede ka mong magpalagatak sa 0995-943-9391.

O maraming salamat kay SM Ron Perez sa mga pagkiriba. Sa uulitin pa rin, at sabi sa kuya ni Mrs., pwede ka na ngayang mag-atender. Puro pirme. Otro hunta ang text line 0995-943-9391 0961-355-6393. Oh, sir, morning sir, pabati tabi, ini talaga solid din ano? Bahamundi, Makinyana, Golondrina, Buda Astillero family. Sige tabi, good morning. Maganda ang katawan. Una tata nagbalik na naman ini, ngayon na so eye of the tiger kura na. Oh, mga type daw kita naman, ligde. Backspace. Oh, Eye of the Tiger. Oh, yeah, wait lang ah. Of the Tiger. Enter. Tapos, bugta kunta ligde. Ligde kita. Tanggal ligde. Ayos na.

sige. An oras iguana tabi kita ki 16 minutes lampas ang 9 o'clock in the morning. Diretso kita kan istorya. Balikan ta naman tabi ang Albay Electric Cooperative. Ang Albay Electric Cooperative, yan ay isang kooperatiba tabi pading rayan. Pag sinabing kooperatiba, yan ay pagmamayari kang members consumers. Kaya ikatabi pading rayan ako, kita ang may sadiri or saro kita sa mga may sadiri kan Albay Electric Cooperative. According to reports, ang utang kan Aleco, to be exact, 5.7 billion pesos sa mga power suppliers. To inform the public, ang Aleco, yan ay power distributors. Yamateo nindo ah. Ang Aleco, yan ay power distributors na kumukuha ng kuryente sa mga power suppliers. Meaning, ang Aleco nagadistribute sa na paningrayan nin kuryente sa bilog na province of Albay. Kung babalikan tatabi ang istorya, sabi ka ito kan mga naging general managers kan Aleco, nalulugi da asinda. Nalulugi na iyo ang nagiging reasons tanganing dai makabayan kan supply nin kuryente from power suppliers. Subalit, dahi ko kaini unang ingiturog, kaiisip, apuun pa ka ito. Nagnangalas ako, kung nyata nalulugi ang sarong power distributors, nawara man kikompetensya. Di ba? Di ka mo kaya nagngangalas? Paano malulugi ang sarong negosyo na wara man kikalaban? Meaning,

0: digdi sa albay ang sulamenteng distributor kan kuryente ang Albay Electric Cooperative Tabi, sa madaling salita, may monopolyo sinda kang negosyo. Diba? Igwapa sinda ki mga policies. O, saro sa mga policy ninda, supigapod tatabi na one bill policy. So, paano ka malulugi na religiously by hook or by crook nagabayad or they feeding day magbayad ang mga miyembros dahil sa one bill policy na pagdai ka nakabayad puputulan ka nin kuryente. Diba? Sa madaling sabi, ang mga miyembros consumers ay nagbabayad religiously kanpig kung konsumo nindang kuryente sa ibong tabi kanlapa ang serbisyo kan Albay Electric Cooperative. O mala kan nakalihis na aldaw. Mapalsok, paglakad ko kisaro, tagagabutong ko so pidjider ko, aso pidjider, mailaw. Mabalik ako. Pagbiri ko, mapalsok na naman. Pagkiling ko na naman, tagagabuton ko, palsok na naman. Iyo, isus, isus, isus. Ano daw kung mudahong ko ka? Diba? Palpak ang serbisyo. Diba? Now, ano ang rason? Kung nyata, kamu dyan nalulugi sa Albay Electric Cooperative. Nagbabayad religiously ang tao, solo nindo ang negosyo, wara ki kompetensya, monopolyo ang business. Sa in kamo o sa in banda o anong rason kunyata nanulugi. Sarog kayan mga kababayan na senaryos, ang Albay Electric Cooperative mismanaged. Yan. Diba? Sala ang pagpapadalagan kan Albay Electric Cooperative kung nyata ini nalulugi despite nasulo tabi ang pagninegosyo. Apwira kan mismanage sa naleko, giginibu ining gatasan kan mga nagkakapirang politiko kan mga tuminalikod ka itong panahon. Dahil mo na mamalisyan, Pading Ryan, dahil na nakukuha ang patama-tama kanaliko. Diba? Kan mga nakalihis ka itong panahon, lugi ki 8 billion pesos. Nagdesisyon ka ito, yung members, consumers, sa paagi kan pag-introducir ki politiko na ibugtak tangaya sa pribado, tangani ngayang mapasiram ang serbisyo, mabayadan ang utang sa mga power suppliers, kaya baga ka ito nakalaog ining APIC. Kang luminaog so APIC, daiman palan ki infusement of capital, daiman nagbuwi ki sa diring pirat, tanganing irehabilitar ang aleko or binayadan su utang arog kang pangay pinanuga sa tuya kan pigbubusol pa sana ang privatization kan Albay Electric Cooperative from or going to tabi mga kababayan sa privatization. So ano ang nangyari? Kang kinaputan kan APIC linupigan su aleko. Grabe ka man nga, linupiga. Ginahasa. Pinagsamantalahan. Ginawang paraon. Ah, linupigan su aleko. Warang infusement nin capital, da ibinayadan su utang sa mga power suppliers, bagkus yung ginawa ng private entity, pinaikot yung pera na dati ng Aleco. At nung su Aleco tabi mga kababayan, Luciang Uno na tapig para romansa ka ining mga nagkakapirang ining mga private entity inio, ngunyan nominisisyon naman kita sa gobernador na ibalik naman sa Aleco. Naramdaman nindo. Kanda yung nagkakabayan, kiutang ipribado ta! Buyo ka ito o nagdadapa-dapa si Rosal sa stage. Naramdaman mo ito? Na piga-promoter na dapat na ngaya ining i-privatize. Tapag dahi ngaya na privatize, madiklom ngaya ang bilog na albay. Pag dahi ngaya na privatize, dahi ngaya makakabayan kan utang. Uni na ngaya ang superhero taan apik. Umala, kang pagtukaw kan apik, kung dati, ang ilang sa nakaito pa de kan na Aleco, Almoranas, kan kinaputan kan apik, so albay electric cooperative, Diyos ko po, ang ilang nangunyan kansir. Lilupigan man sana ang Aleco. Inintrahan pa kan mga politiko na mga tarantado. Ginatasan kan pribado yung Aleco, ginatasan pa kan nagkakaibang politiko, dinilinsyahan pa kan mga naing supog. Ngunyan, ang nagsusuprir kan sakripisyo, ang nagbabagtot kan cross, ang mga pobreng albayano, arog sa buya ni Pading Ryan, na dahil na nga ni kaming bibakal na bagas. Istriktoon sa pagsingil, one bill policy, na ikaw makabayad, puto lang ka, pero ang sa indang servisyo, iyo ni posito. Lapa! O maray nga ni, tato minunong nasusigan, ngaw-ngaw, na ilaog ta ngayon sa Meralco. Imagine, ilalaog na naman sa Meralco, ah, na ang Aleco, ongoing and rehabilitation, may pirak na piglaan ng gobyerno, ganyan, itatao sa privado, tas privado, yun naman ang maglupig, manginabang kang kwarta kang tao. Anong klaseng power supplier ini? Ah, raot ang naraot ang sa imong appliances na ikabayadan. Dahil ng accountability. Para riyas inikan mga internet. Para riyas inikan na ano nga po nga ni kayan internet provider. Ah, na paglapa ang servisyo ninda, urasin dang internet, tabi, alimbawa, sa perang alda, urang bawas. Pero kung dahi ka makabayad on time, Diyos ko po, putol katulos, parias kay ning Aleco na sa ibong nalapa ang servisyo, bulok ang servisyo kan Aleco dahil mismanage ito, ginawang gatasan ng mga jablo. Digdi sa problema kan Aleco, mahalon ang kuryente. O malangon niya, nagpabomba ako kan Berlin ako. So dating 5 pesos kada sarong guma kan pagpabumba, tabi mga kababayan, sabi sa kuya duman sa vulcanizing shop, sir ngaya, ajis pesos na ngaya. O sabi ko nata, dating ngaya, ang pigbabayadan ko ngaya sa kuryente bulan-bulan, 700. Ngunyan ngaya, suminikad na ngaya sa labidusbil. Kaya ngaya, susing ko ngaya, jis na. Nadubli baga. Pare sa nakaini dyan, sumanga mapirak, sumanga mayayaman. So, nakulang inaabasa na pirak, tadingin yung problema. Ang istel pati pigapasa, pero binanggad kita ang tundag. Halimbawa, nagmahal nga yaso presyo kan kuryente. Kung pera ang minahal pa de, di man iyan sasaguton kang Aleco, kan distributor, no? Ang gigibuonin da, ipapapaasan sa mga members consumers. Sa madaling sabi, kita ang naiinguragan sa saindang mga kabuaan. Sa ingkakaan makaili, ngaroon sa supertindang baduya. Sulok kang nagatinda ki baduya, imposibleng malugi ka dyan. Di ba? Sulong power supplier ay power distributor sa Albay. Warang kompetensya. Kontrolado ang increase o ang bill kan kuryente, tapos maaraman mo, lugi ki bilyones, iho di kabra. Iho di kabra. Garo ka digni magburo balintok, ha? Pag-arog na kayo ni garo ka digni magburo balintok. Hainangon yan sa mga politiko na nagparaturuga ka nakaliis na eleksyon. Ang aram ko sana na inutob ang tuga, so ako Bicol Party List. Kasi sinabi ng AKB na sinda ma-provide ki funds sa Albay Electric Cooperative for rehabilitation. And yan po mga kababayan, nangyayari na ngunyan. Ongoing na. Sana matapos na yan, tanganing mailing ta kung may epekto man talagang maray sa taong bayan. Uhain na si Congressman Caloy Loria kan Second District na pag naaapot ka ito mga kababayan kan problema kan Aleko, iguana na siyang solusyon kung luwasan na ang solusyon mo. O, sabi mo ka ito, magibok ang batas. Hain ang batas mo tabi, Congressman Caloy Loria. Maray so gobernador, taluminis nga na kang statement. Sabi kan gobernador, alatong tanaman ngaya. Nata, nabuking so plano nindang pagsa pribado, ayaw ng taong bayan, aram ninda, nakakastigun, sinda kaya luminiklik na ang gobernador. Iba na ang pronouncement ngunyan. Uuni si Kong Caloy Loria, sibot-sibot kan mga uruan Albay niya, iyo, sibot-sibot kan uruan ang Albay niya, tanganing protehiran ang sa iyang posisyon bilang congressman, o netabi Kong Caloy, may problema kita sa kuryente, hain ang tuga mo. Ubakan ta ka. Maapod ka naman, mausip ka, tinira nga ako ni Eric. Maanap kang baker. Ayong pait kay ni sigin sireng. Maapod. Tapos pagdae, basta may istorya, may napudan, barkada ko. Bistado mo ngayon yan si Eric. Dayman ngayon. Ayaw ngayon. Sisay ngayon. Ano? O, nag-usip naman. O, inapodan ako. Ayaw pet yan ni Carillo. Dahil abo niyang maraot siya sa publiko kasi nga bako man public service ang tuyo kay ni to protect kan tinanaan niya ngun niya na posisyon. Tagaroon sobrang kanalian kay ni. Oh. Naliun ini sa posisyon. Tapos takot ini ta talagang dramati ini. An oras 33 lampas ang 9 o'clock. Hanap buhay, mabalik ako. Taod-taod sana sa iba pa.
1: Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
4: Si Dab po.
5: Constipated ako. Di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something around ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, i-try ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunan na. So, tula ako talaga, pabloated ako. Then, nagsalit talaga. Apart.
6: Ang main Simulas Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras sa bilog na Pilipinas, 39 lampas ang 9 o'clock in the morning. Fight na!
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.

Good AM, Aka. Pabati, Tabi. Digdi siya, Barangay, Tula-Tula. Maray nga nita, igwa pa mangki, nagkakapira na nagmamati. Iyo kaya ini ang resulta, pagsigi ang absent mo pa ding raya. Apodan ko daw si Mayor Vic Perete. Apodan ko daw ang Mayor Candaraga Albay. Ta kumustahon ko daw ang munisipyo Candaraga. Okay, na ito digde. Vic Perete. Anong nakalagdig di sa kuya kay Mayor Vic? O, wala digdi ah. Anong nakalagdig di sa kuya? Oh, yun. Testingon ta ha.

0: Your call has been forwarded to us now. The person you're trying to...
1: Forwarded. Oh, si Pading Alan Ranyula. Yan. Bako nagapuuna pa di su Ibalong Festival? Nagapuuna at tiwing su Ibalong Festival, ano? Oh, sige daw. Ta-interviewon ta daw si Pading Alan Ranyula. Ayun na ito. Yeah, puta garsi pa ding Alan ini kasi ito no. Yo, doora ako kay ano, adik dik sa Messenger. Oh, may text ka pa lang digdi pa di ano, pabati tabi kay Richard Salcedo, kandita Legazpi City. Na pirmi na katutok sa imo, may nagmamati man duman pa rin sa dita. Ang aram kong pirmi duman nag-aabang sa kuya, si Manoy Fred, si Tatay Fred Nagarbin, buda si Nanay Rosario Nagarbin. Ah, pirmi yan nakamonitor.
2: Pati ang Salcedo family.
1: Ah, pati ang Salcedo family niya. Paano kan pag day ka naglalaog?
2: Yaw.

Good morning po, Idol Aka. Nagmamatiman kami digdi sa Rapu-Rapu. Good morning, Tabi, sa Samuyang Mayor, Utoy Galicia. Kumusta na daw si Pading Utoy na Galicia? Garo dahi na kami, dahi na nag-reply si Pading Utoy. Baka kun may arthritis naman ang daliri o arang anggura mo ni Pading Utoy Galicia. Ah, pade! Baka igwa ng arthritis Tabi anggura mo mo. O ni palang si Madam Eden Ate, ini si Eden Ate, iyo ini ang presidente sa South, kan mga single mom, Tabi Pading Ryan. Ang presidente kan mga single mom, Eden Ate, sabi niya, good morning po sa Gabos, shout out Tabi Boss, o sa tropang sawi, salamat po, Diyos ko po. Nata ito Tabi, Madam Eden, sawi kita. Baad nasala sana. Diba? Kung nasawi ka sa iba, may darating. May darating at hindi ka na masasawi ulit. Si Pading Ryan Garing nagbago na ini. Dati kaya ayun ang tirador. Nadamay.

Oh, good morning palan sa Barangay Imalnod kan Legazpi City. Lawos na ang barangay election. Kaya sa mga makandidato dyan, preparar na tabi kamo. And duman sa mga nakatukaw, pag may ginibuhan kang maray, wara ka man ki dapat na ikatakot. Good morning, Eric. Tama ka. Wara man ki kompetensya ang aleko pero nata nalulugi. Iyon nga ni iyan, ang dai ko talaga lubos maisip pa ding rayan. Paano malulugi ang sarong negosyo na sulok ang naganegosyo? Di ba? Paano ka magkakautang kiarog ka ito kadakulang billions of pesos or 5.7 billion sa mga power suppliers na religiously nagabayad ang mga members consumers. Kaya nga naisabi ko kasubago, palpak ang pagpadalagan kang kooperatiba. Apisar na palpak, dai man maiwasan na dai mag-isip ang taong bayan na igwadyan ki korupsyon. Kasi duwang bagay man sa naiyan eh. Mismanage or presensya nin korupsyon. Kaya aputon tadigdi sa mga board of directors. Ta ang Albay Electric Cooperative, may mga board of directors iyan pa di. Ano ang trabaho ka ining mga director na ini? Ining mga board of directors, ang trabaho ka ini to oversee kan operation kan sa tuya tabing kooperatiba. Ang sa indang mandato to supervise kan dalagan kan management kan aleko. Diba? Nagpuon sa utang 8 billion, ngunyan 6 billion. Pag nag-increase, ipapatong sa publiko, ipapatong kay Juan de la Cruz, papasanon kan mga members consumers. Pag naraot sa mga appliances, dahil sa palpak na serbisyo, wara nin accountability. So therefore, at the end of the day, ang pirming nagsasuffer sa mismanagement kan Aleco, sa korupsyon sa laog kan Albay Electric Cooperative, ang minasa parkan burden, ang nagapaasan kan Cruz, warang iba tabi ang mga miyembro konsumidores. And sida, pasiram-siram dyan, patilam-tilam dyan, at the expense of the people. Bata ka ito, mag-apod ka sa Aleco. Sir, brand out po digdi sa mo. Ay siguro nga yatabi, sir, may nagtugdo na bayong. Yugun-yugun nindo yan. Pagtugdo na sa nakan bayong, nagkakausa kan power interruption. Oh, honestly, sasabihin ko sa indo, iyo, ang sulaminte na politiko digdi sa Albay, ang nagkaigwanin pagmakulog sa mga Albayanos, nagkaigwanin pagmakulog sa tuya tabi na mga members consumers, kung Aleco ang pag-iristoryan tatabi ang ako Bicol party list. Yan ang rason, or ako Bicol ang rason, kung yata nag-uusad ngunyan ang rehabilitations kan mga linya, kung yata ongoing ang construction kan mga bagong substations. Dahil way back, ay during, kaito, before, nag-initiative na ang ako Bicol party list, particularmente si Congressman Pido Garbin.
inagada niya ini kibudget sa national government. And to be honest, may budget na po ang rehab. Ah, iyao na iyan, aprobado na iyan sa GAA way back 2025. E nangako ang national government na ipapadagos ang rehabilitasyon kansatuyang kooperatiba. Sumabuhay ang ako Bicol Party List. Pero sa ibang politiko, arog kay Kaloy Lurya, o pigaapot ko nga ni ika kong Kaloy, kung may nakamati ka ini, may nakamati na media, o ipaabot din do kay kong Kaloy na pigaanap ko na kung ano ang sa iyang magiginibo bilang representative ng 2nd District bilang may mandate sa taong bayan at may tuga sa mga albayano na may plano siya sa kuryente digdi sa Albay. O dumuma naman ka mo kay Kung Kaloy, mag-interview ka mo. Mag-interview ka mo kay Kung Kaloy, tapos iposin mo sa social media. So ining issue ko, gamito nindo, dumang ka mo kay Kung Kaloy, paka-interview sa Baypalad. Kaya sa ibang media, nagmamati yan sa ko kaito pa de. Kasi pag may issue ako kaito, ang gibo ninda, dudumanon ninda sa politiko. Pag abot naman, i-interviewon ninda ang isyong daradara ninda sa issue ko. Arog kaito sa nangyari na kan mahalon sa gasolina, pigparaanap ko si Kung Kaloy. Hain ka nasabi ko kung ano ang gigibuhon mo ngunya na nasa krisis ang mga Pilip, ang mga Albayano, lalong-lalo na ang mga taga 2nd District, ano lamang ang pwede mong maitaong ayuda or programa? Mga nusaro, makalihis kipirang aldaw, pagbukas ko pa di kang cellphone ko, nailing ko si Kung Kaloy, nagangaw-ngaw. Piga-interview. Sabi kang sarong nag-interview ang media, ano ngaya tabi ngaya Kung Kaloy ang masasabi mo na piga-anap ka ngaya? Ngunyan ngayang krisis. O di nagparapaliwanag man si Kaloy Lurya. Sige sa paliwanag ni Kaloy Lurya. Di siyempre, aram na. Pag taralikudan, palad si po si boy. O kaya ngunyan, ipabot naman nindo ini kay Kung Kaloy. Sabihon nindo, pigaapot ni Eric Sibilia, kung ano na naman ang sa iyang plano, paluwas siya sa social media, ano ang konkreto niyang plano, ano ang pwede niyang gibuhon, na ipagsabay ang privatization, tayo man sa napirmi ang bukang bibig kay ni o, maglaog ang miral ko. Aside kan privatization, ano ang pwede mong i-oppressir na plano na pwedeng manginabang yung mga members consumer tabi Kung Kaloy? O magpaliwanag ka kasi ikaw ay halal ng bayan, wanted ka dito sa programa. Bako na pagpigtitira ka, pigaapot ka, minaanap ka kipadrino, nagausip ka.

0: apo lang ta na si Pading Alan. Naranyula. Pade, paano ini? Pading to, Pading Ryan. Paano ini unay mailag ko digdi sa ano? Ah, ilag ko digdi. Hello. Aron kay ni sige na pade paayos na po.
1: Sige, bye.
0: Okay. And oras tabi mga kababayan. Igwa na kita ki ano oras na pa din 56 lampas ang 9 o'clock in the morning nasa ibong nalinya ang pandiurag na city councilor Canligaspe City ang sa kuyang Panihon Pading Alan Ranyola, magandang lalaki ka, good morning.
1: Mas magandang lalaki ka, Pading Eric Sevilla. Good morning po sa inyo. And good morning, mga sasakuyang mga viewers and listeners.
0: Opo, Pading, napapuntabi ako sa imo, Pading. Garo, kaya suminikad na ang Ibalong Festival hindi po sa Legazpi City. Now, tabi, Pading, ano ang mga pwede ming asahan na mga aktibidad na mga pandiuran tabi sa selebrasyon tabi o niyan ka Ibalong Festival tabi. Go ahead.
1: Well, ang Ibalong Festival ma-start po sa August 7 to 23. Mm-hmm. This will be our 35th Ibalong Festival sa August 7 to 23. And then for the past 2 days, last Saturday and last Sunday, nagkaigwa po kita ki screening kamutya ng Ibalong and then sashing and press con. Diyan po ginibo sa Oriental Hotel. So nakakuha po kita kay mga bagayon ng mga kandidata na nasa 20 kandidata. And also syempre pala kahapon presentation of the candidates na ginibo duman po sa SMC Legazpi.
0: Opo. So aside po kaya na pageant tatabi pa di ano ang mga highlights na mga activity tabi?
1: Well, definitely, yan po sa tuya dyan. So, opening presentation, mm-hmm. This coming August 7, magkakaigwa po kita ki concert na saro sa mga sikat na banda ang maabot dito sa siyudad kang Legazpi. Ang nag-sponsor po kayan, ang Converge. Mm-hmm. So, we are in talks, I think they are in talks with parokya ni Edgar.
0: Yeah.
1: So, yeah, August 7 po yan. And then, definitely, we will have the Ibalong, the musical, ibabalik po yan.
0: Okay.
1: 3-day show, gigibuan sa ICR. And then, also sa po yung street presentation. And then, the street presentation would be on August 22. And mucha ng Ibalong, August 21. And then, August 23 will be the closing ceremony. So, dakulo po kita mga activity. Actually, ngayon na bulan, every Monday afternoon po nagkakaigwa kita ki Exico meeting.
0: Opo.
1: Para magkaigwa ki mga updates sa mga activities na pinagibutan, mga updates sa mga sponsors, sa mga event organizer, etc. No? Kasi para at least matutukan ta. And on July 31, kung di po ako nasala, no? We'll have our press con. Duwanda po magkakaigwa kita ng press con.
0: Opo.
1: Para sa maabot na Ibalong Festival.
0: Okay po. If you don't mind, tabi, pade, pera po ang allotted budget coming from LGU, tabi, para po sa satuyang.
1: Well, ang budget review, nasa 23 million. Almost the same lang as last year.
0: Opo.
1: Tapos, we have 30 plus events na kundi po nakasala. Nasa 36 or 37 event po ang yaon tari dio kasabay dyan so pigtawan ka mga seed money.
0: Okay.
1: And at the same time so mga ride on events
0: so meaning kung 30 plus events garo nga ni kukulangon ang 23 million tatabi paningalan ano
1: kulang.
0: Opo.
1: Kulang po talaga no? Kaya nga ni sabi ko nga ni may proposal ako next year na magkaigwa ki dagdag sana no.
0: Opo.
1: So bali pa rin ang ano ta magkakaigwa kita ki Agri Fair dyan po sa Ayala Mall sa gigibuon yan. These are tentative ba? Tentative schedule pa lang ipari ha? Kasi pika-finalize pa lang kapos, ano? So, Ibalong Agri Fair gigibuon sa Ayala Mall. And of course, magkakaigwa ki mural painting.
0: Mm-hmm.
1: And then, igwa kita ki Heroes of Diversity. Kasabay din po ang LGBT community.
0: Okay.
1: Sa parang presentation sa Ibalong 2026. And then there will be a fireworks sa August on the opening. And August 8, magkakigwaki Legazpi Open Pickleball Tournament and Mural Painting. And then magkakigwa mang billiard tournament. And then ini pong mural painting billiard tournament and mural painting. Nakulong pa yun, no? Kasi tapos igwang ibalong festival national open karate do championship. Magkakigwa kay Mayor Hisham Ismail airsoft speedball competition. Tapos magkakigwa kay Bantong ang kwento at kulay ng mga kabataan. So, yan po, ano? Tapos, so, ano po, basta gabos ng mga malls, magkakigwa kay mga event and activity, and I even talk to the Legacy City Tourism Council kung pwedeng ibalik nila so siram na sana food festival para at least, naalala mo yan pa rin, ano? So, siram na sana food festival. So, para po maipa... mapamigbig ninda ang sa inda mga restaurant.
0: Opo.
1: And at the same time, sa mga specialty, kung ano man ang mga specialty ninda. So, these are just a suggestion ng mga ibon mi, no? But, ini po na pigtaram ko sa indo, 2 weeks ago palang ini, na mga calendar, habang nag-runin na, nagpaparadagdag na ini, Hindi pa talaga ini final pa rin, no?
0: Opo,
1: at those are the activities na gigibuhon.
0: Kadakul pa lang pa rin mga activities ta, and garunda ko lang bago.
1: Yeah, actually more on arts and culture kita. Dahil po kitang mga tinangkas na mga event. So mga event last year na naging successful, pick invite ni Giraray Sinda, nag-participate man Sinda. And then so mga event na naging successful, piga hali mi na Sinda. Tapos so mga nagka-problema, nagtaw sa mga problema, kaya sabi mi, we need to re-evaluate. That's why pwede last year nagkaigwa ba kita ki post-analysis.
0: Opo.
1: Ini yung mga event, post-event analysis. Kasi nga ni, gusto tang maaraman kung ano ang mga nagibumi mga sala, and then mga inigim tama man, para sa mga maabot na panahon, at least makorekta yan.
0: Opo. And lalo maging magayon and makulong ang satuyang celebration.
1: Yes, po. Kasi dapat talaga, habang nagahaluyang sa tuyang ibalong festival, dapat siging taas ang level ta, bakong pababa. The more na nagahaluyang ibalong festival, dapat mas lalong minagayon dapat. Yan ang dapat na objective na gibuhon ka mga EXICOM in the future.
0: Ang sarok pa,
1: And also pwede, may pigbubusol po ako na ordinansa na ang ibalong festival, dapat every first Friday of August na. And then ang katapusan, depende na po yan sa EXICOM kung gusto ninda. Kasi dapat di kita nag-overlap sa Albay District Fiesta. Kaya lang last year baga nangyari, nagturukaw lang kami last July 1, and then natapos kita ka to, lampas ng first week of September. So tinamaan ni Albay District Fiesta. Kaya sabi ko nga sa mga kapadian, nag-agad man kita kipasensya, na din na po mangyayari yan, which is this year. Okay. Matatapos kita August 23, and then pag-abot naman kang August 25, malawag naman so Albay District Fiesta Celebration. Okay. Hanggang September 4, para at least matawan taga-boss na importansya, and at the same time hindi po bagang Agosto pati. Okay. July, August, September, these are lean months. Mm-hmm. Ibig sabihin, mga maluyang bulan sa mga negosyo, kaya tigla din yung Agosto para mas lalong mabuhay ang satuyang ekonomiya dito sa siyudad kang Legazpi.
0: Yun, very timely tabi, pwede laog kan ibalong, kasi tama ka naman pwede pag Agosto, araw ka ng mga bulan, tagtius talaga. So, nakulaon
1: yes,
0: yung festival, tanganing makatabang sa ekonomiya kan negosyante, and at the same time kan Legazpi City tabi and nearby municipalities and cities.
1: Yes, totoo po yan pala, no? Kasi talagang based on sa feedback last year, most of the hotels here in Legazpi City are very happy, even restaurant, dahil nagamaging magayon po ang sa indang negosyo.
0: Opo, pwede ka may Beer Plaza da, nagapapot kaya ni yung technician minigdi, kunigwaman da ang Burbir Plaza.
1: Unfortunately, day po kami nag-ibong niya na Beer Plaza because gusto ming masuportahan ini sa tuyang ini pong night market and at the same time, yaw naman dyan sa mga existing na restaurant dyan po sa Ibalong Park. So, but at the same time, halos dumanman po mangyayari ang mga event, kadakulan, dahil tumanggagana po na ang street presentation, so at least matabangan ta sa mga establishment. And at the same time, yun na nga nito na abot naman ipromote ang irinuman. Kaya sabi ni, day na muna kitangon yan magkaigwaki Beer Plaza.
0: Tama yan, pade. So anyway, pade din na kung ibang apot kasi medyo lampas naman nga na ako sa oras. Pero pade, kung iba, ay bitaran tatabi, kung may gusto ka pang ipaabot, ay paabot, you still on the air, go ahead, tabi.
1: Well, ngayon sa Gabos, gusto ko magpasalamat sa pagtamang oportunidad ng pwede sa pag-interview ta. And at the same time, gusto ko man pong imbitaran ang Gabos ng mga Ligaspenyo na mag-attend po kamo, mag-participate sa Satuyang Ibalong Festival this coming August 7 to 23. Dahil ni pong Ibalong Festival, bako man lang ang LGU Ligaspe may tagsadiri kay ni kung bako kita po ng mga Ligaspenyo. Please invite your friends, family, relatives, to visit Legazpi City. Salamat mo pa rin.
0: Opo, salamat pa rin. God bless and congratulations pa rin. Aram ko man sana ikaw, talagang pag-abot sa mga araw kaya na event, talagang iubos mo dyan ang sa imong kusog mo na oras tanganing makapagtausan na ni dekalidad na mga activity tabi.
1: Yes, syempre pa rin, no? Kasi sa tuyo ba yun ni Legazpi, kaya dapat pag-abawang ta sa dirita, no?
0: Bata magaling mo ng Legazpi.
1: Ako po ang committee chairman kang tourism.
0: Tapos ang Legazpi ta pa din, magayuno na.
1: Matin yeah, na lalo tapang papagayunan yan. And then later on, we will have our launching of our new tagline in Legazpi City.
0: Yun! Patanaan ako pa din.
1: Kailang pa din, inyo, ang plano mi, we will ask the Ligaspenyo to give us a suggestion. Kumbaga, we will include them to be part of this.
0: Yo. Pero talagang pandiurag yan. Ano nga ni ang dati sa Ligaspi?
1: Ang dating tagline kabaga is the city of fun and adventure. Kailang sabi ninda, sabi ninda, natakipuhan pang balyuhan na kung iyon ang pinagamit ta. So, nagapot man ako sa Department of Tourism, there's no harm or there's no wrong kung palitan taman. Because ang Department of Tourism, nagpabaliwan po sindakan sa indang tagline. Kung magirumduman ta, ang tagline kang Department of Tourism, dati baga, wow Philippines, it's more fun in the Philippines. And now, it's love Philippines. And even conglomerate brand, mga darakulang kumpanya, nag-change po sinda. Kasi marketing strategy yan pa din. So dapat, kita man, sa bilang committee chairman, kang tigbo sa tourism. So yan po ang sakuyang suggestion. But of course, syempre, depende na po yan sa sakuyang alkalde kung aprobahan. But definitely, I will include the people of Legazpi to give us a suggestion para dapat inclusive kita. Di pwedeng ako lang magdikta or ang sakuyang mga taga-tourism office ang madikta. Dapat isabay ta po ang Gabos ng mga Legazpenyo.
0: Alright. Ako pa di excited na kukaan. Although may naiisip man ako pa di.
1: Sige, din problema. Basta yan po, mapakontest kita in the future na para at least dakol po ang magpartisipar. And plano ko nga ni kayan, Gabos, invite and then mapili kitang tulo and then they will defend to us kung nga nakipuhan gamitun ta ang sa iyong tagline.
0: Ayos pa din, maraming salamat and mabuhay katabi, mabuhay ang LGU Legazpi tabi.
1: Salamat pa rin, mabuhay ka man.
0: Okay, ang oras tatabi, iguan na kita ki Jis-Jis. Lampas na, adios!
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga!
6: Handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.
7: Oo! Tama ang narinig din nyo.
6: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At a grand prize,
6: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
7: todo ang saya,
6: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
6: sa programang Kasangga't Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.

noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Lam, tumot ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Hi, madam.
6: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Batanario.
5: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer pa.
7: Pag nakainom ka ng mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
6: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
7: Day ka nabiginaan magkaon.
6: Maski ang pagkaturo ko, may marayo lang ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
8: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
11: Kita-kits po tayo.
12: Reliving your memories.
13: I can see the pain living in your eyes.
12: And the songs that made you smile.
13: No, I can't.
12: And the feelings you won't let go.
13: If only just begun.
12: Uragon Retro Morning.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragun, eksakto na pong 8 makalisan 11 in Pagoto.
3: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's Liver Lover, boys.
4: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay.
5: Unida ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyung napapanahon. Idinitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bagu Norman,
6: the new normal.
5: Uya na ang sa indong pirming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
7: Uragon!
8: Basta Bicolano, Uragon!
7: Basta Bicolano!
9: Good morning!

Pagkatapos sa mga tugang kita po magsarabay-sabay hindi sa programa ng Bagong Normal. Aldaw kita ngunyan mga tugang nin Lunes Pizza Trust sa kanbulo na Julio 2020 sa isa. Salamat po marinaud po na sa mga palantabay niya to sa bilog na 70 ang barata. Ang syudad ni Legazpi, dyan po sa Banuanin talaga. Banuanin kamalig sa 1st, 2nd, and 3rd District ang probinsya asin sa nagkapilagpati kang Bicol. Reporting for duty na po kami ngunyan.

Sana po na sa mali kamong kamutakan kayo sa mga orasya sa ngarang po kang mga congressman ka na ko Bicol. Asin mga tukang sa kabos sa atong amigo na gantabi ng unyan pagkauto. Good morning na tabi. Laom ko nila sa mali kamong kamutakan sa mga orasya ni mantang tilipunan kabos sa miyambros kan familia. Ang gina ng tagahana naghada na po para sa pangultuhan kang sadang mga kakiya. We still sometimes we took the hard road. Ang sabi ng palalawigan kang albangay sa Panginoon mga tukang device, Governor Didi Eco, kasabay na po tabi ang kinatawan kantorong Lucito, Kamprobinsya, kinatawan Carol Sigaso, kinatawan Melissa Badesa. Asin mga tukang dumang sa 3rd District, Kamprobinsya, kinatawan Brian Arandia. Sa aga po mga tukang gigibon ang ulat sa bayan ni Mayor Isha Mismaelda. Ginibuhan mga tukang natunay, ginibuhan na dayang along amboga, ginibuhan na dayang abong lung politika. Ginibuhan mga tukang nagibon yung tultol, bako mga tukang gibukan siyunga.

Paparomo para sila na nagantabi na po niya ng pagaga sa kabo sa klaseng drivers. Good morning. As iman duman sa mga negosyanteng bukas na kansay ng establishment yung negosyo. Good morning. Ingat lang tabi ka mo sa mga para utang. Ingat lang tabi ka mo sa mga para budol-budol. May kasabihan kita mga tukang sa sobrang sakit kanya-kanyang raketa.

Banting kandidat ang maglalaman-laman mga tukang sa titulo kan mo siya nang gibala ang talagang magayon sa pagkapili mga tukang ni Councilor Sunshine Imperial ang Sherman Kanibalong Festival mo siya nang gibala 2026. Talagang sabi nga ni mga tukang pinagandaan ni Ngoso asin maswerte po ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa Panginoon mga tukang ni Mayor Isha. Dalang tanagkapirang local government unit nagpundo siya mga

Magagayon talaga mga kandidata sa mga tiyan ang ibala. Oy, sa mga amigo niya itong nagantabay na duman sa kapag mga barangay official. From duman tabay nindo ang barangay Pigtatabangan dahil mga tugang Pigtatabagan, tabangan nindo, bakaw na tabagan nindo. Dalat ang mga tugang pagabot karos pag kinarma ka mo pag nilagit mga tugang ang mal na Diyos. Baka tabi mataman mal na Diyos, ipako ka sa crew. Kapitan Danilo Agripa kan barangay sang sakali gaspi kagawad kaloy bonggona sin sa mga barangay officials pa barangay ta, barangay Captain Candia, good morning. Kang nakaging alam na kay guaning team building ang mga kapitan sa Legaspi, nailing po si Kapitan Tuto, matibayon po lang si Kap Tuto, umailikan hawak ko ang brief.

0: Eh, talaga ang alawin na tabi yan. Nga na, ngunyan mo sa pansa na tabi kay Gawa Jimson, araw ng timsong ko, One Friend.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Para ni mga tuwang sa mga amigong tortora, bako duman sa mga amigong maresa na pagmay kaipihan sa iyo mo, pagkatapos kong pasibaon sa baparan mo, pati braso mo gusto pang kagatona. Ingatan ninyo mga tuwang mga tawang araw kayan, baka tabi pagabot ka ng oras, kamupan magbasol.

Yes, I always. Ngunyan mo pa sa nariparo na one friend, ngunyan mo pa sa naaram. Alam niya na tabi ni pirang tao na. He was blessed, and I feel that way still. Sa kabus po ano, empleyados kan gobyerno, good morning. Kung kamo ako ng empleyados kan gobyerno, mag-apply ka mo duman sa DSW, ito duman mga tuwang dakulang trabaho pigigibo.

Dako lang muna ng problema ang pinagatubang kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Dalang talado mga tukang nagdalakol ang mga kwartang piksero. Kumusten kulit mga tukang sa sirkulasyon. Dalang tasado mga tukang kasarong abogadong sunga. Ngunyan, iguana naman mga tukang kihiring ang Senado. Daman mga tukang sa impeachment trial. Ang problema po, pirang milyon ang pinagastos, 25 million. Baka tabi mga tukang maglangkaw pa yan, 25 million.

Pag minsan, sumachat niya ka mo, sumailaog man lamang, ano pwede ka lamang pakinabangan? Kaysa mga ito, kung machat ka mong di, masanis ko. Alam na di isa. Someone to tell it to. Kuya John Basinas, good morning. Asin mga tugang sa Manuan kan dalaga. Ano na? Nakuha na mga tugang supigahanap na pundo para mga tugang sa konstruksyon kan na... Konstruksyon mga tugang kan na terminal dyan sa Manuan kan dalaga.

Kagawad Balin Imperial kan barangay humapon kan ligas besyempre mga tugang sa 54 barangay kan banwaan in talaga Marina aga tabi sendo ka boss. Nagpapabot man po ning good morning si Mayor Bet Perete kasabay na po tabi ang gabos sa miyembro kan sanggunian. Kagawad Bob di Magalona ang kagawad na ang solaminting ara mga tugang magibon ning karahayan para sa Daragueño. Magtaon ning magkakandigong tabang para mga tugang sa Daragueño arukan ang personalidad. Arukan mga tugang pagkatao ni Kagawad Bob Magalona. And belated happy birthday tabi kay Kagawad Bob Magalona. Nagbirthday siya mga tugang kag nakaaging aldaw kay Kagawad Bob happy happy birthday tabi. Sana po ang gabos sa public official arug sa imo na day nakakalingaw asin mga tugang kaya palanday niya to mababasol mga tugang ang tabo. Ganyan itong mga tugang mababasol ang ibang tao kung paano sindi mga tugang magpadaba, paano sindi mga tugang magrumdom duman sa mga tawong nagtabang sa indi. Sabi ko, ang nailingan ko mga tugang kipagkatawang araw kayan, ang nailingan ko mga tugang kipersonalidad na araw kayan, iyo mga tugang si dating Congressman Carling Imperiala, hanggang natapos mga tugang hilo po. Ano namang ito tabi? Still.

0: side.
1: Ang sakoy ang amigo nagkantabi lang yan si Warren Baliktar. Nasabi rin kabuhan mga tugang nilang tasabi ni Warren, namimiss ko yung pag-ibana ni Madam. Kani ba nagkakang yung pangyayako dyan, pirma niya kaming nag-ibana ni Madam. Mareka pa, may Madam ka na.
2: When we were together.
1: Kaya ito ngayon, nagninang niya duman sa, nagninang niya dyan sa Albay, piguling niya duman sa Sarang Hotel. Pagamot mga tugang ning oras nga. Di man lamang nagdaraki, ano man lamang na pasaro, kaugmahan.
2: Someone who understands me knows.
1: Ang sakuyang kapamilya, good morning, kiti Tony Lagoon. And of course, kikagawad Rakel Magallanes, Loyola, Kambarangay, Kilakaw. Ate Rakel, good morning, tabi siya mati Rakel.
2: And believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to.
1: Basta ako bilang sarong daraginyo, orgulyo ko na may kagawad kaming arog mga tugang ni kagawad. Baba sinigwa kaming kagawad na arog mga tugang ni kagawad. Ayan, makasinaga. Kaya kung ano man tabi kagawad, baba sa among plano this coming 2028, count me in na. Dahil lailing ko tabi na ikansaro sa mga kagawad na ding hilang na amnesya. Sa pagtabang yaong ka na tabi kagawad, bab. Kaya maswerte po ang mga taga-banuan kan daraga. Ano, masarabayan na kita? Kaso hapon may nagpaparaapod sa kuya, nagpapara-text mga tugang nagpapara-chat. Ano niya ako sa rabayan na kita? Na kung maa sa rabayan niya ako kamo sa kuya, yun ay ang pinaglalaban. Duman kita mga tugang magtabang, sa tabo na pagbigad baysa mo, nagsusunod lamang bako arog mga tugang kang nag-happy, ha? Na marayon sa napagkampangan, pagtalikod na lingaw ka na yan, ang pinag-apod kong hilang na amnesya. Ingatan ninyo mga tugang mga tawang arog kayan. Good morning, Otabi, kay Jason Ochoa. Live dyan mga tugang sa North Coastal Lagunoya. Shout out po sa kapwa Hibi Equipment Drive Operators. Yung po kamungunyan sa ano? Yung po kamungunyan sa Sunwest?

0: Si Ramil Montero dyan mga tukang sa Barangay Gabawan, preparado na si Ramil na magkandidato bilang barangay, kagawad kan Barangay Gabawan. Ano Ramil, ready na?
1: Always thought you were the best. I guess I always will.
0: Si Rimon, mga tukang sa Kabus Potabi, ni mga taga-Kilako sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magalion sa kayong mabuot na ama. Kaya ako mga tukang bilang sarong barangay official, bilang sarong kagawad, nung kanangad ako mag-kontrol sa kapitan ko. Mas maray pa mga tukang tabangan ko sa kayong palabang kapitan. Talagang sabi nga ni mga tukang proud na proud ako because sa sobrang buot mo ka sa mga kapitan.
1: I'd want it to be you.
0: Diyan sa barangay hall, pag-ali ko kasabago si Justin, grabe ang kaugmahan. Sabi ni Justin, huwag mo niyang pagmati ko pag nailing ko ngayon si Jimmy. Si Mariel, Mariel, good morning. As in sa gawas pa mga tug na anong naiso dyan dyan sa samuyang barangay hall na ka-duty. Good morning, tabi sa iyo, Gabot.
1: It made the dream come true.
0: Kagawad din, kagawad RG, good morning. Kasi man si kagawad Roland Anya Panadela. Marit kami mulit, good morning. Atin good morning man tabi sa kabos ko pang kabarangay sa mga beach W's, good morning. Ansa ko yung kapamilya, good morning tabi kia dito Tony Lagur dyan sa barangay ano, Anisela Abar, Anisela Barangay Busay Kanban, waring barangay. Dakula pong problema ko yan ang pinagatubang kanbangko sin walang Pilipinas. Diyan na naglalakop na mga tugang sa mga peke na pigserox na kwarta. Although sabi po kanbangko sin walang Pilipinas, that is illegal. Yes, aram taman illegal. Kaso lang tabi mga tugang sa sarong abogadong dangag. Ang taramon mga tugang kan sarong abogadong dangag, ang xerox copy na mga tugang ko yan considered as original. Sa yung kakaanag ko ah, sige daw tabi, itawi daw kami kimagakani kong logic, tanganing paniwalaan mo po ika. Kagawad ni Chalamida kan barangay Mato, good morning Asiman, good morning patabi sa kabus pa niyatong amigo Chia Lopez sa Liabori, dyan mga to ala Liabori Lopez. Yan po sa Paroxingo kan barangay Bigao, good morning. Kagawad balida Asiman, good morning tabi kisir Piyo Imperial na nagantabay na po ngunyan ng pagkakain. Advance happy birthday man sa kuyang sister, good morning Asin, happy birthday, advance happy birthday ki Ying Magayanis sa Zayla, dyan mga tukang sa RTC Regional Office number 6 B Asiman na 7. Kumusta ang karigos nindo kasuod ba kanakagingal daw? Aram po nindo mga tugang pagmisan na nag-abo ko nang magparakwa kasi abo ko magpara-entertain. Pagmisan ikaw ng pigdilayo sa arong. Imagine mga tugang aldaw nindo Sabado ang nagduman sa kuya nagkapito. Gabos mga tugang pagagad ning tabang. Kaya yan po ang pigdasabi ko napatapos ka na lamang kasi among termino demo araman sa among trabaho bilang sarong public official.
1: Always thought you were the best.
0: Abangan talaga mga tugang sa sauna ni Presidente Bongbong Marcos ang magiging reaction po kani. Sa kagadan ka nagkapirang may nakagadan mga tugang ka nagkapirang na i-Oktobo ang barangay eleksyon. Gibo na lang mga tugang sa mabot po tabing October 2027. Dalanta sabi nga ni mga tugang nagatubag ng krisis ang Pilipinas. Lalo lang ngunyan na nagpuunan naman mga tugang ang iwal entrykan na Israel-Lebanon. Talagang dagos-dagos sa mga tugang kaya sa aga may paglangkaw na naman sa presyo kan mga produktong petrolyo. Kaya mga tugang si Ryan Sayang Montero pig full tank na mga tugang because may possibility na maglangkaw mga tugang ki 1 pesos and 20 centavos ang presyo mga tugang kang produktong petrolyo. Dalan ta padagusan man po tabi ang gira enter kan Iran asin mga tugang kan Estados Unidos.
1: When we were together,
0: ang lugi kay ni mga tugang ang mga namanwaan. Dalan ta sa sobrang langkaw ano po?

Sa sobrang langkaw, mga tugang kan mga produktong petrolyo, maringan talig di sa May Tahoe Road. Upo dyan, mga tugang bagong bukas na gasolina. Medyo mga tugang ababa ang presyo kan gasolina dyan kapag musan pigpipilahan. Pero yun, rin ba nakapila-pila sa May Petron? Sa mga maigos sa barangay officials kan barangay Gabawan, good morning tabi sa Panginoon ni barangay Captain Clemente, kasabay ng mga tugang sa kuyang amiga. Good morning tabi kagawad Bibian Arimado. Kagawad Bibian, good morning asiman ki kagawad Los Pablo. Ini po ang mga officials kan barangay Gabawan, nasabi nga ni mga tugang ipag-orgulyo mo, dilang kasinda po tabi aksyon bakong tabil.

Pimuburak mo sa kanako kang ano? Pimuburak mo sa kanako kang... It knows me inside out. Now, ano na ngayon, Jess, ang development kan pinagigibong terminal dyan, mga tugang sa Banwan Candaraga. So, although, nakauro niya ito ka na kagingal daw, si Kagawad ayon makasilag. Sabi nga ni mga tugang provisional terminal na dapat mga tugang ipagibo dyan sa Banwan Candaraga because mga tugang supodong inot ng pighanap kayo ito. Kan panahon ni dating, o kan panahon mga tugang ni Mayor Mike Perete, kan siya magtuka bilang alkalde Candaraga. Sigwa na mga tugang kibudget, piglo niyan mga tugang alagad ngunyan. Naubos gani mga tugang sa budget, but the problem is paano na mangyayari ang proyektong pig-implemented dyan sa Banwan Candaraga. Kaya ngunyan, ang kagawad mga tugang na may alam, ang kagawad na may pagkasabot mga tugang pag-awatabi sa pondo kan banuaan.

0: Dignita, bisir sa barangay, may kadakol ang plastic.
1: Always felt that we were blessed, and I feel that way still.
0: On matibay na kapitan, kan barangay Malnor. Good morning, tabi barangay Captain Beverly Bitancor, Lianeta. Babes, nagiba ka man duman sa ano? Nagiba ka man, babes, duman sa ano nindo, sa team building? Kan mga kapitan, digdi sa Legazpi.
1: I wanted to be you.
0: Kami mga tugang, pwedeng-pwede man kami makaigwaning team building, but the problem is mga tugang hainan budget.
1: Sometimes it wasn't fair.
0: Igwa mga tugang kimagakanigong budget ang problema ang pagproseso mga tugang di na lamang naghihiro.
1: Sometimes we did.
0: Ano nang nangyari? Kung dahil naman sana kaya mag-resign at dahil mga tugang ipagsakrifisyo ang barangay.

0: Good morning, Sir Jess. Nagantaway na po kami sa imo. Nailing ko tabi iso picture mo. Aral ang kawon pala so nag-rentra sa mocha at ang gibalong upo. May five na duman.
1: And believes without a doubt that I could move.
0: Anong manay Ophel? May patama ka lamang manay Ophel ko niyan?

Masupog ba gaano? Mga tugang pag-arog kayo ng nangyayadayiling mano? Di ka mag-pretend, naara mo ang gabo sa paano kayo ni mga tugang pag nagkaburokinga na masupog tabi sa pagkatabo mo. Minalwas mga tugang sa iyong pagiging sweetik. Minalwas mga tugang pag-ibig mong pagigimong maambog. Good morning, sir. Paagad man daw tabi ding tabang tamay problema. Sige po, tabi, magdidingan na lang kamo. Kung may tuyo kamo sa kuya, magdidingan na lang kamo. Only one friend left, I wanted to be. Good morning, tabi Kimonebel. Kailang tisi balaso. Good morning, Kimonebel. Kailang Irling. May kapamilya pala ako, isaring barangay kagawa doon sa Antipolo City sa Bagong Nayon. Naku, ang gaganda ninyo. Ang gagaling ninyong mga barangay official. Kaso lang kami mga tugang, nasa, sabi nga ni kami, nasa boundary lang mga tugang. Di man kinakaipo na mag-asta kami. Na ako ngaya ay warog sa adi, ngaya kwarog sa nayinda. If I had only one friend left, I'd want it to be. Lalo nagdadakol talaga mo niyan, ha? Problema mga tugang kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung paano po hindi na mapupugol ning padagos sa paglakop kan kwarta, nagabos na mga tugang nakaserox. Fred, inangalan ko na Fred. Din sukapit abi, Fred. Always thought you were the best. Oy, sa mga amiga ko dyan, mga tugang sa social security system, good morning, tabi kay Madam Janet Mapain. Of course, good morning man, tabi kay Frixie. Salamat tulong, tabi, sa palago sa pag-entertain. Kada bisig wa akong kaputan para sa sendo. On the spot an action, mga tugang. Kaya duman ka mo sa mga amigo niya itong tol-tol. Took the hard road, but we always saw it through. Grabe, Jayon. Ang problema, Jayon, ngunyan, kan Bangko Sentral ng Pilipinas, nilang takalo-lalong naglalakopa. Ako baga makarawon, kan sarong aldaw mga tugang, nagserok sa kukan 1,000 pesos, nagserok sa kong mga tugang ki 500 pesos, di gariman sa na original. Ang ginipo ko mga tugang, pigtipig ko ini, pakaserok ko mga tugang, pigtipig ko siya, pakatipig ako mga tugang, pigurol ko sa gilid gantinampo. Now, igwakin ang tawang nag-uuron, nag-uuron sinda mga tugang, kag nag-uuron na po sinda, nailing siguro itong kwartang nakaano, naguguyudan mga tugang sudua, doon yung naaram na ang kwartang pigtapo ko mga tugang Xerox, kaya ngunyan, grabe po ang problema ngunyan, kan Bangko Sentral ng Pilipinas, kung paano ninyo mga tugang mapupugulan, initabi, na naglalakop ngunyan na kwarta ng mga Xerox mga tugang, dahil sa kagigibuan yan, kan sarong abogadong dangag, iyo, kasabang ginag-iling ako mga tugang kang Jessica Soho, ang taramon mga tugang, taong bayan ang taong bayan, manimbag ang dapat na manimbag, managot ang dapat na managot. Sabi mga tugang ni Congresswoman Jerbel Luistro, siya na mga tugang partial, de siya nin kulor politik. Ano purpuro daw sa iyo? Muta kung rani ka pa sa ligis ako, tinikmo ta ka na. Ang utik nindong grabe. Ilinga ah, nagugulpi na kamukan defensa. Duman mga tugang sa impeachment trial. De palagad ka muna raraya. Di pa nagad ka muna bubukulan. Kaya maswerte po tabi ang team ni Vice President Sara Duterte through Attorney Season. Dalanta sabi nga ni mga tugang litigating lawyer. Pagabot mga tugang sa interrogation, talagang yaon mga tugang mailing mo antibay. Iyo, abogado ka? Mataram ka mga tugang na ang Xerox ngunyan, it is considered as original. Now, paano? Sabi po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, lalo diyo na nagdadakol ang mga peke na kwarta na nag-circulate mga tugang sa pampublikong merkado because of Xerox cap, pig Xerox. Taantaramon baga mga tugang ang Xerox mo niyan, considered as original. Iyo po. Kaya kundi ka mo mga tugang kimpayo, bangbayad mo niyan, lalo mga tugang sumay mga utang sa lindeng, magpa-Xerox sa lang tabi ka mo, tapos iyo ibayad niyo because it is considered as original. If I had only one friend left, I'd want it to be. Considerado na ngunyan mga tugang na original. Kaya sabi ko ngayon, isukaraw ko mga tugang kang sarok na nag-xerox ako kang 1,000 pesos tapos sigpa 500 pesos. Nakailing siguro mga tugang pagulan na tunay na kwarta, nagbubugnutan sa duwa. Tapos ako sige mo ng ulo ko because I am the one. O ano, ako ang tagibo mga tugang. Ha? Sigang sinda ang tagibo. Kan kwarta mga tugang na ibinaras ko, inulog ko sa gilid kan tinampo. Kaya sabi niya, kwarta. Hindi na mga tugang aram na pig-xerox ko man sana. Bako manibili na kulso nagkaburo ah.
Harog na kayo ngunyan, kadangang ang Pilipinas. Harog na kayo ni mga tugang kasupok ang dalagan kan sa tuyang panggogobyerno. Malinaw sa 1987 Constitution, nakon ang impeachable official mga tugang pag-abotabi sa presidente yupotabi ang Chief Justice kang Supreme Court. Alagad mga tugang pag-abot sa iba, ang yaon dyan mga tugang ang Senate President. But this time, ang mga abogado, abogado man kuta na mga tugang si Kiko Pangilinan. Iguapang abogado naman mga tugang sa pigisabing Magic 14. Alagad mga tugang pinaandari ng pagiging dangag. Sabi nga ni mga tugang ni Senator Amy Marcos nagpuun sa sala, kaya mga tugang matatapos sa sala. Kaya erak man, kantawang pigdadali nindo. Sabi nga ni mga tugang sa opening statement ni Vice Mayor ni Lawyer Sison, sabi nga ni mga tugang madidipisilan kamu magpatanggal kang sarong mga politiko na pigtawan mga tugang kay 32 million. First time in history sa dalagan kang Pilipinas na ang presidente, ang vice presidente mga tugang nakakwa kay almost 32 million. Kaya ako kang inut mga tugang, di man ako naghihiro, sabi ko kasi barangay ko yan, maski puro paano mga tugang madepensa, tamadepensa ako. Nag-cap tulo apat lima siguro anom. Sabi kang nag-chat sa Kuya Wad, sa kabus na nagkandidato sa barangay ta kang nakaging 2013 o 2023, ikan may pinakadakol na boto. Mara sa pangyang nagpapadaog kamo, yes. Kun kay ito mga tugang pinunan ko na ginibo ko ng dagos, but sad to say, ayo man ginali mga tugang, ako po tabi nasa legislative bansa. In terms of legislation, in terms mga tugang kan inyo legislation, maski po tabi kami sa barangay, ginibo mi na po ang kabus, pero waksa na. Ano ang gigibunta kayan? Asin mga tugang, good morning man tabi kay Kapitan Narcing Monreal. Kan barangay pala ang kapitan na may alam. Ang kapitan mga tugang na may abilidad. Ano na ang pigigibong niyan kan ABC President kan daraga? Ngayon ang chairman kan Committee on Transportation. Ano na ipatupod na lamang sudagdag na pamasahe dyan sa daraga? And then ano ang pigigibong mo? Dahil mo pa lamang na follow up duman sa kusang kunyang palalawigan kang Albay. Kung ano na po ang status, because nag-commit ka mo, nagpromesa ka mo na madagdag ng 4 pesos. Kasi po tabi ka mo mga protricycle sa daraga, tadi pa man kung di pa man approve an ordinance, di man po kamo pwedeng mag-collect, because pwede po kamong madali kayan.

Tumagi po nga di kamong katarantaduan mga tugang. So, bako man masyadong halata, bako man masyadong halata, iyo. So, inay-inay po tabi, bako nagarapala ng pigigibon nindo, iyo. Hey, nagpapaabot man tabi ng good morning sa bilog ng mga takil ako, si Kevin Soto. Siyempre, mga tugang sa kabos tabi na miyembro ka ng Iglesia ni Cristo. Nalagang tabi ng pag-aga. Saludo po tabi ako sa indong ipinaglalaban. Kaya ngunyan mga tugang, abangantaan mga susunod pang kabanata kung ano na mga tugang mangyayari sa Pilipinas because an Iglesia ni Cristo. Sabi nga yung mga tugang padagos ang paglibot. Napig pa para banata nindyo mga tugang sa Iglesia ni Cristo. Kaya kamutabi na mga kapadian, umulmong na kamo. Bawas-bawasan na po nyo ang pakikikisaw-saw nindyo sa bida politika. Iwasan na po tabi nyo ng pagpaparataram. Lakon ka mo mga tugang bibanatan, minaulpok mo ng lasog nindyo. Minaulpok mo ng sedong piriko. Because mga tugang, all those persons saying anarog kanya, arog kanya, arog kanya. Salto mga tugang, yaw na subyan dalaw. Kaya ngunyan, maski may nguragan ka mo, magamit ka mo, kipundo, pasop ganito. And the problema is, mga tugang, pilmi ka mong nabubukulan. Imagine, saro mga tugang na MBI expert, pagamot naman mga tugang sa investigasyon kang sinaro, di ka man palang kipagkaaram, bako na yung nguragan ka. Ay, salot Robin Padilla. Kang inot mga tugang kay to pigbabaya pigpaparabayaran ni pigpaparabanatan nilo si Robin Padilla mga tugang maski bakong abogado at least mga tugang may pagkasabot lamang sa lay bako mga tugang arog kang nagkaper nagapretend na aramponin daga boss yo. Hoy nang Mila Lorilla belated happy birthday tabi sa mo nang Mila. Salamatunon tabi sa Binotong. Salamatunon tabi nang Mila sa Suman. Basira mo talaga nang Mila ano? Talagang matiway ka pa mag-email-email kay Suman. Good morning.

Kaya katabi kagawad, Warren Miraflor, dahil katabi magadit. Ang tawong nagpaparataram sa imo, dahil manyantabi mabuto sa barangay nyo. Ako pag-arukan kinalaban nyo ako, ay choose Mario Sep. I can do what I want, pwede ako mga tukang maglipat ng ibang kulor. Ngayon taman tayo magpaparatyaga kasabo sa imo. Dapat duman ka na sa nagpapadabat sa imo. Sharing mo na sa mga taga-barangay Gabawan. Good morning, tabi sa number one kagawad, kagawad Luz Omar Pablo. Ini ang mga public servant na sabi nga ni mga tukang pagabot sa pagserbi talagang malalauman. Bako mga tukang araw kang nagkapira. May naaraman ako na suda ating kapitan da mga tukang makandidato liwat bilang kapitan. Makusugon da mga tukang bot kan dating kapitan ta nakadukot mga tukang sa sarong politiko. Magpagnanggana da siyang kapitan makandidatong ABC President kan daraga. Takapot da mga tukang kang sarong politiko si Apo Moan. Kami ni Kagawad Warren, tala yung masamuya kayo mga suporta. Ang gigabuming doon ni Kagawad Warren. Mapasirox kami mga tukang kan 1,000 bill. Tapos gagamitin mi mga tukang sa barangay. Sabi po ba ganyan, attorney? Legal na mga tukang ang Xerox copy, it is considered as legal. Kaya kamo mga kapwa ko barangay official, di tabi kamo matakot kundi kamo supporteran kan sa iyong congressman. Ang importante dyan mga tugang aram kantamo ang sa iyong pigigibo. Aram mga tugang kantamo kung gurano ka magserbi sa barangay. Bako mga tugang na nagserbi ka kundi magtabag ka, kundi bako magtabang ka. Iyon? Kung igwa ka mong fundraising na ginibo, dapat mga tugang makakaaraman gabos igwa lamang kamo ki financial report. Bako na pagabot ka ng oras, susuluhon nindo pagkaipuhan pa pagmatrabaho pa mga pagiriba mo, kaipuhan mo. Pero mga tukang pag-grasya na sisulo muna, di ka lamang ka nasupog, di ka lamang ka na konsensya. Ang sa kuyang amiga, good morning, Kim Mary Cisa, na nagantabay na pungo niya na pagkaaga live din mga tukang sa Estados Unidos. Sabi kang mga nagkatalawangan, salamat nun niya tabi o watcher sa mga yun na napunda. Wow, araw kayaan magpasalamat ka mo iyo.

Tama ka po, Sir Jess. Kaya sabi ko nga ni magkaigwa na ning eleksyon ta magkasaralidaan na sa mga daing supog iyo man ganun. Ako po supposed to be abo ko man magkomentaryo because I'm also a public official, I'm also a barangay official. Uto nga ni so nagpa-problag baga mga tugang na taga-syudad kan Tabaco si Councilor Binalya. Now, first time pa man lang pala niya bilang councilor kan barangay Rabuis kan Tabaco. Sabi ko, nyata, ta may problema pala ang barangay mo. Kung may problema man niya ako ang barangay mo, dapat i-discuss mo duman sa barangay niyo. Bako na maburublag ka pa, titirol man sa iyong kapitan. Ha? Ako po personally at araman takamuning tapos hanggang ultimong segundo, ultimong pagminuto, kansa mo yung pagiribanan, kakampi po ako, takakampi po ako ni kapitan. Pero sometimes, igwa kaming pagiriban na di mo mga tukang ma-spell ang kamugtakan. Ilinga po, may amigo ako mga tukang naladali, dayupot kong amigo, nakadukot ini mga tukang sa politiko. Ang problema kay ni mga tukang tapagabot kanil, although diretso mo yan na magpili ka kung sa'yo mong susuportan, pero mga tukang kaipokritohan yan, dakulang katarantaluhan yan, dakulang kalukuhan yan mga tukang, na ang tabong nagtabang sa'yo mo, tatalikudan mo. Iyo? There was only you and me. We were young and wild. Good morning, Sir Jay. Sabi mga tukang ni 4511, ako nga ni po tabi na mong problemang pangtuition kan aki ko, takulang pa. Ang solamenting gigibon ko na lang kay ni magpaserox kay ning kapot-kapot kong sangribo ta sabi baga po tabi ni asabi bo baga tabi kan attorney duman sa prosecution an original an serox considerado na as original. Uyo po gibunan nindo tapos pag nakigwa ka mo kida ko lang problema magpasirig na lang kamo dumangan mga tugang kay attorney ano man balig ano baga pilo kay to latigal o lati ano balig ano kasi bako man si pamusog abogado para mga tugang nagbuto ID during the impeachment.

0: anda kulang kahaputan ngunya, ano may pag-asa pa kaya ang Pilipinas sa mag-asenso? Yes, yaon pa mga tugang ang tsansa. Yaon pa mga tugang para mapakarhay ang dalagan kan panggogobyerno sa Pilipinas. But the problem is, tabi, yaon sa indu ang problema. Kamu man sa natabi ang nagigibo kang problema because kung nagpipili kamu kang tultul na leader, di kamu makakaigwanin problema, bako? Kaya ngunyan kundi ako nasa sala, gani mga tugang birthday ngunyan, kumpleanyo ngunyan ni dating Congressman Carling Imperial. Karami nung mga tugang si Congressman Imperial, yan po ang tawo ang politikong namibidyan ko na dahil ko mga tugang may papasabot, dahil ko mga tugang may paliwanag, kung gura na po siya magpadaba kang tawo. Kaya sabi ko, pag minsan, dahil man nung mga tugang mababasol ang nagkapira, kunya at nagiging fanatiko sinda sa nagkapirang politiko. Because mga tugang igwaki mga politiko na natao mga tugang magsabot, natao mga tugang magpadaba, natao magdangog kasing inagrangay, kansayang pagiriba. Kaya ang solamenting advice ko sa inyo mga tugang, iyo, kamutabi na nagkapirang politiko. Sana tabi, kung igwa ka mo kitawang nagkapirili, dapat tabi mga tugang nagtabag sa inyo as ikasuhon nindo. Because ang sa local, igwa ka lang mga tugang kitulong taon para mga tugang magsebi. And after that, sa salida naman mga tugang, iyo, paano kun ka mo mismo mandurugas? Kaya ako sabihon ko mga tugang again and again for several times as a media man, ang pag-ingat ko mga tugang sa sarili ko sobra-sobra because makomentaryo ka, ikan ko komentaryohan, iyo, as a barangay official, dapat mga tugang sabi nga maging pulido ang sa imong iro. Oy, nang mila, sorry tabi, nang mila, di ako nakaalunsi mo. Iyo, ura bali dito man si mama. Salamatunon tabi nang mila sa binotong, salamatunon sa suman. Talagang sabi nga ni mga tugang, masiramon pa ka imil-imili ng mila. Pading suling, morning. Sabi nga ni mga tugang, may chance pag mag-asenso ang Pilipinas, alagad mga tugang ang problema, yaon sa tuya. Kaya sabi ko nga ni kasabago, hindi ko nagad malilingaman, kung gura ng mga tugang magpadaba ng tawo, iyo po tabi si dating Congressman Carling Imperial. Kaya ito mga tugang, takutunon pa ako sa iya because so according to her, him, kan magduman ako kay ito mga tugang, iribanan kami ka nagkapirang kapitan. Sabi nga ni mga tugang, ngayon papay, initabi iso pinakaaking kapitan sa banuan kan dalaga. So I'm so happy and I'm very proud. Ito pala mga tugang, may mga previous na istorya na nadamay po ako. Pero so far, kag naging dayupot ako mga tugang kay Congressman Imperial, duman ko mga tugang nasabutan ng pagpadaba. Duman ko mga tugang nasabutan kung gura no ka mag-asikaso. Iyo? Lalo na igwap akong sarupang amiga, si dating Alcalde Paz Muñoz, kan banuan ng kamalig. Sabi ko nga ni mga tugang kay ito, ordinaryo man sana kitang tabo, ordinaryo man sana kitang namamanwan. Sabi kay ito mga tugang ni Mayor Paz, dahil siya makaon kundi kami magkasabay sa lamesa. Narong ka mga tugang pigana pong leader, bako mga tugang arog kang nagkapirang politiko, napakatapos ka mga tugang napakinabangan, lingaw ka na. Igwaki mga arog ka yan. Yon? Yan naman sana mga tugang pinaka-importante sa sarong tao, igwa ka po kipaninindugan. Kaya kung maluko kaning kapamo, gari makatakot mga tugang, ano? Gari mga tugang makatakot na magibo ka agad, makatakot mga tugang manglamang kaning kapwa. Kasi ako mga tugang personal, ang pigiisip ko mga tugang, ano ang magiging efekto ka ini? Ano ang magiging konsekwensya ka ini? As in mga tugang, ano ang magiging efekto ka ini sa kuya, sa kuyang pagkatabo? Sa pinakamatibay na kapitan, kan barangay, ilawod ka na good morning, tabi barangay Captain Juan de Velasco. Kaya uraldo magkatabi, pigtataram ko sa inyo ang barangay, mga tugang pigtatabagan o pigtatabangan. Dahil mga tugang pigtatabagan. Sa makatakot na mga tugang sa inyo ka. Ini mo na yung uragan mo ng tachat. Kung noarin na ako mga tugang mapamassage. Aram mo ka mo mapamassage sa inyo. Diyan na lang ako sa Gaysano. Diyan na lang ako mga tugang sa SM kasi may mga buto dyan na para massage. At least mga tugang makatabang ka na because yun yung mga tawong ini, bako sinda mga tugang problema kan sosyalan. Sinda mga tugang nakakatabang ko. Dahil ta, igwangan iki mga tawong kompleto ang pag-iisip, kompleto mga tugang physical natura. Pero mga tugang mandurugas pa, mahabas pa. Inda ko sila kung si Kapitan Randy Velasco, sufficiente sa panalagan kan sa idang ABC President. Ano, matibayo na sa idang ABC President? Ha? Sana ang 10 tinaram panindugan mga tugang bako na 10 tinaram 11 anotek ta makatakot tabi bako tabi Kapitan Randy Velasco. Dapat mga tugang na kung si ikasarong leader magpailing ka sa among pagiging servidor as hindi ka magpailing na igwa ka ng amnesia ta barangay pa sa lampig kakaputan mo naging ex-officio ka kan sanggo ni ang bayan, igwa ka na mga tugang kihilang na amnesia. Dapat sa'yo mo pasantigwaran ka na. Takong di ka man sa'yo na pasantigwaran, mara sa'yo mo paugbasan. Dapugon ka ning abo, dapugon ka ning buyo sa sa'yo mong pusod. Tanganing magimata ka lamang. Kesa puros ka otek, puros ka mga tugang ambog. Mataram ka, dumanon ka, pagkatapos yung oras na katago ka. Hain mo ng pagkatao mo kayo, hain dyan mga tugang anustisya. Bako? Kansaro tabi wad, magpasirok sa manako kansang ribo, de man po tabi inako. De naman kamukan maginibo, nilang tamis mong abogado na pang nagtaram. Bako? Kaya sa katitiran ni mga tugang 2004, bigyan natin yung rauton si Vice President Sara Duterte. Tell now, alive na alive mga tugang si BP Sara. Kairak man tabi sa indo. Kaya sabi mga tugang kang nagkapira, ngunya nag-aagad po ni pigalat po ni Senador Chis Escudero, si Senate Presiding Officer, Senador Kilay Escudero, na sabi nga ni mga tugang pigalat niya, pero po ang nagkapirang luminaris, ang nagkapirang expert mga tugang pag-abot sa Constitution, tuminaram na mga tugang na 16 na butan kay Puan para mga tugang makonvict si Vice President Sara Duterte, asin kinakaipuan mga tugang ananom o walo na senator para mga tugang siya ma-acquit at bilang sarong impeachable officials. Ang oras mga tugang, eksakto na pong 9 minutos bago po magkabutan na alas 12 ng pagkoto, mabalik po ako pakalisin na kapirang hanap buhay.
1: Basta Bicolano o Ragul!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Cagasol sa Van City. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling ang resultas ng blood came po. Puro negative. Yun lang po.
6: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran, Tar Sales, and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na po nga 5 minutos bago po mag-abot ang alas 12 yung pagkoto.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mummies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Balik po kita. Now, dapat mga tugang permi kitang nasa heaven. Oy, nangangapunan kita kunyan sa Smoke Free Committee. Kana lokal na gobyerno kan ligaso because kana kaaging aldaw mo sigasig kan sa idong kampanya. Makaigwa ka mo kay pagtiripon. Igwa ka mo diyan kay anniversary kan sa idong Smoke Free Committee asin pigigibo nilong lockdown. But the problem is ang implementation nilo kan ordinansa ni ingas kugon. Deman ko ta lang maraot mga tugang mapasar kita kay kadakol-dakol na ordinansa. Mapasar kita mga tugang kay kadakol-dakol na resolu. Ang kinakaypon masala mga tugang tultol na implementation bako mga tugang implementation na ni ingas kugon. Kung kasuarin ka mo gusto sa nakamumada ko, paano mo sa mga tawang inot ang nagkadarakop nindo? Bako mabaraya dito, pagkatapos yung oras, di naman ka mo naghihiro. Well, saludo pa man ako duman sa grupo mga tugang ni Uci Balben. Kangiyo pa yung nagkakapot mga tugang ligdi sa Legazpi sa Smoke Free. At least mga tugang maski puro paano naglilibot lamang, kamuya ay dayman lamang, hayaon lang kamo dyan nagpakatukaw. Kung kasuarin nindo kayang magiro sa kasala kamo nagiro, Dr. Iet Gomez, under ini mga tugang sa opisina kang City Health Office. Ang sa kuyang kapamilya, good morning, Kirisa Magallanes, Jacobo. Deman mga tugang kimaraot sa implementasyon, ang kaipuhan bilang mga tugang implementasyon na ningas kugon, kaysa mga tugang maimplementar ka mo. Pagkatapos mga tugang ning oras, kung nabuo na naman ka mo, din na naman ka mo mahiro. Sabi nga niya kan mga nagpaabot sa kuya ning reklamo, paano man nga selso nagkadarakop ninda? Na nag-inot, nagmulta, nag-comply kan requirements sa pigaagad. Ang problema po tabi, tada naman pig-implementar. Iyo? Now, kansaro pang aldaw, kang nakaaging Lunes, sarong simana na mga tugang nakakaagi, natawan kita ng tsansa na makaampang mga tugang kay Mayor Isham Ismael, dahil ang taigwabagasin na kiproglamang unyan, so mga babaeng nag-araki, nakareceivesin na mga tugang kay 5,000 pesos, na sabi nga ni pasipunan, kansarong pamilya. Kung ikanangaki, asin kamautan mga tugang kang nasabi ng ordinansa, iyo po tabi na maiwasan ang abortion na pwedeng mangyari mga tugang. Kaya sabi ko, kung igwaman sa nakitaki ordinansa ang araw kayo, magkaigwa na po kita kitultul na implementasyon. Bako mga tugang sa implementasyon na ningas kogod, inipula na po tabi ngayon yung nangyari ngayon sa Smoke Free. Now, dapat tabi maglibot ka mo, i-continue nindo. Kasi kung kasuarin ka mo nakaisip, kung kasuarin ka mo gusto, kung kasuarin ka mo madakop, saka sana ka mo kan mairo. But this time, kadakol na naman. Kaya ini po tabi na sukapotan ko kansaro pang aldaw. Sabi ko, Mayor, ay gwa ka mong pigtataon yung tabang duman sa mga autism. Sabi nga ni regular na nagtataw kang city government. Now, sabi ko, ano daw niya ako? Kung taawan taman kayo magkakandigong atensyon, initabing persona na may diferensya sa pag-iisip. O kasi po, pag minsan nagiging eyesure sa publiko, kansarong aldaw, igwa mga, susaro palang dyan, dinara na mga tugang sakadlan. Pagpigdara ka ng mga tugang sa kadlan, ang pamilya mo, igwa na po tabi kiresponsabilidad ka yan. And kamutabi ng mga pamilya, kung igwa man ka mo kikapamilyang arog kaan, dapat tabi mga tugang atamanon nindo. Taawan nindo kayo magkakanigong atensyon because igwa po yan mga tugang kirol sa kinaban. Tanay mo yan mga tugang mangyayari sa iya. Kung dahil siya mga tugang magiging role sa kinaban, sabi po ni Mayor Isham, kinakaipon ang pamilya, magpaabot ka mo mga tugang kayo magkakanigong informasyon sa opisina kang City Health. Tanganing once and for all mga tugang, makagibo man sila kayo magkakanigong pagi, dahil tabi ka mo masupog. Iyo? Nagwa ka mong kapamilyang arog ka na may diferensya sa pag-isip, maglantad ka mo, ano man ang maraot, kung nagwa ng arog ka yan, tasaro ini, sa so, nadidipisilan mga tugang, saro pa. Ini po tabing pagtaon ng identification card o ID mga tugang dumantabi sa mga PWDs. Yan siguro ang dapat natutukan. Kasi po, tabi, ang mga local government unit ang nagkapira mga tugang nakapamilya. Baysa na, dahil sa masunod na aldaw, i-refer ko naman yan sa kuyang amigo. Tanganing once and for all, mapadali man mga tagong. Although aniba, pigagamit lang mga tugang sa kalukuhan, pigagamit lang mga tugang sa pangluluko, ang mga PWD IDs. Sabi ko nga ni, kansarong aldaw may nagrani sa kuya, nagagading tabang, may ID mga tugang na PWD. Ito pala, sobrang taba na. Deman mga tugang pigasikaso ang saliang sa diri. Ang salaminting aram man yung atyang mga tugang, siguro na iling niya na madali ang pagagading tabang. Sige, salang pakilin mo sa isalbatana. Igwa kong amigo, sa aga ba kapag nagkailingan kami, i-refer ko naman ini saya. Tanganing pag-abot kan oras, matawa naman niya kayo magkakanig kong atensyon. Iyo po! Sabi mga tugang ni 1201, tama katabi di, sa digdi sa kataning mi, so aki inindang may diferensya, ikikasupog no. Dapat mo tabi maging proud ka mo sa arukan because mga tugang di mo niyan lalalangon kan mahal na Diyos. Di mo niyan mga tugang mangyayari sa iya, kundi siya mga tugang kimisyon sa kilaban. Bako, oh, good afternoon tabi kay Bert Marceta. Iyo po ang ining problema mga tugang duman sa mga PWD na didipisilan sila mga tugang makakuha ng ID. Baysa na po tabi ta, i-refer ta ini. Kasaro kong amigo ko ano dapat niyang gibon sa arukan ng sitwasyon. Iyo po, don't worry po. Makakaabot na siya nung inyanakit. Dalam kasaro da mga tugang sa problema ngunyan ka nag-hapira. Iyo tabi ang nadidipisilan siya ng magkuha ki magkuha mga tugang ki ID. Although, day man niya to kayo mababaso lang opisina kang MSWD or CSWDO. Because mga tugang nag-hapira, bako tabi Herbert, ang nag-hapira Herbert, pigigibo na siya ng gatasan, pigigibong panluloko, pigigibong panggancho sa kapwa, ang pagkakaigwa ng PWD ID. Iyo po. Pero sa kuya, nakulang tabang man because napapakinabangan ko mga tugang pag-purchase yung bulong. Kasi po sa kuya, bako man sa pag-abog, ang pag-resita sa kuya, ang bulong good for 1 month. Diyos ko mga tugang, marimati ka po tabi sa kantilad. Iyo. Ang oras po eksakto ng 2 minutos. Makali sa mga tugang ng alas 12 ng pagkato, mapaaram na po kita ligli sa programa. Sa ngaran po kan basanggo ng palalawigan kang albayin sa Panginoon at mga tugang ni Vice Governor Dideco sa mga nag-text sa kawai sa Facebook. Salamaton ng tabi ng marahay. Hoy, sa mga nagabang tabi sa resulta kan STL ang nagtawa mga tugang 211. Ano man ay offer, may patama ka lamang o niyan? Dakol naman man ay offer nagtatama ko yan. Ang mga nagtatama bagang numero, mga depisilon, pero yung 211, medyo mag-aan ganin ipagtayaan. Iyo? Eksakto na pong 2 minutos. Saliwat mo sa ngalan ni Ryan dyan sa Lado Technical, duman sa tower si Manu Jules Valderrama. Ako po ang Selung na kasamay si Jess Magallanes. Minawalat katataramon ang barangay pigtatabangan de pigtatabagan. Basta Bicolano!
3: Basta Bicolano, Uragon!
4: Basta Bicolano, Uragon!
1: Adios, Marinao to Bicolandia, happy lunchtime.
5: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay.
6: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo samong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
7: Basta Bicolano, Uragon.
8: Tuhod, siko, baywa.
9: Aray!
8: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
5: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Engimar Camoyas.
6: Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan, on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
5: Engimar Camoyas.

0: 가산가 아카루수가
1: 엔지마 참모니아
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
3: Good morning!
2: Mga minamahal na mga suki, malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Hatid naman sa inyo ng JMAR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag. Mga parents kong minamahal na mga nakikinig dito naman sa bahagi ng kabisayaan. Good morning po sa ating mga minamahal na mga nanay. Siyempre sa ating mga tatay, malusog na umaga po at gusto po namin kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga mabibisa di kalidad na produkto ng ating JMAR Herbs Incorporated. At siyempre sa ating mga tito, mga tita, good morning sa mga lolo natin dyan. Kumusta po tayo mga lola? Laging nakasubaybay. Marami pong salamat sa mga minamahal kong mga senior citizen. Kumusta po tayo? Gusto po namin kayo'y kumonsumo ng siguradong produkto na talaga namang maraming benepisyo. Napakatagal na rin po nung ating produkto pero hanggang sa ngayon, ito na po yung kapihin ng ating mga parents since 2011. Yung pong mga umiinom ng kaping with brown rice, yan po yung henerasyon, sabi nga, yung mga baguhan. At yung may paborito naman ng ating Mark Coffee 5-in-1 Plus 1, with agaricus mushroom ay ito'y noong pang taong 2011 nang ito po ay ilabas sa merkado. Hanggang ngayon ito ang kanilang paborito. Tayo nga po ay naglabas ng isang produktong ang pangalan ay Mark Coffee with brown rice extract, sapagkat yung ating mga parents na mga baguhan na nakapakinig ng ating programa, ang gusto po nila yung kaping may halong brown rice extract, yung appearance kong minamahal. At natupad naman po yan, tapos tinamisan naman natin ng tamis na nanggagaling sa isang halaman. Ay yung halaman pong yan, yung stevia. Yung pong extract nito ang ginawang pampatamis sa mga inumin at pagkain. Lalo po itong ating produktong Mark Coffee, ano? Tapos yung ating Mark Choco. Yan po ang ginamit na pampatamis without calories. Mababa sa calorie content. Yun po ang gusto ng iba nating mga parents na sabi nga sila'y medyo nasa boundary na yung sugar or diabetic na. Ano? Mga parents kong minamahal. Hindi rin pwedeng walang tamis ang ating katawan, mga kasangga. Sabi nga nung mga kumukonsumo ng Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, hindi rin maganda na mababa yung ating blood sugar. Dapat mga kulang-kulang na 100 lamang. Ha? Kumbagay, may panukat po kasi sa ating blood sugar eh. Pero kung kayo po ay mababa sa 100, alibawa ay 90 o 95, so malapit na sa 100, ano po, pag ang sugar po natin ay umabot ng 140 to 150, mataas na po yan sa tunay na sukat ng blood sugar ng ating mga parents dyan po sa ating dugo, mga parents kong minamahal. Kaya mag-ingat po tayo, wag masyadong kataasan o pataasin, ha? Huwag namang abutin ng 200 to 300, at sa pagbaba naman huwag naman magsisingkwenta, at hindi rin po yung maganda. Kailangan po ay balance. Kaya narito po ang ating mga produkto na pwede pong makatulong po sa inyo, mga parents kong minamahal, ano? At ang nangyayari po kapag tayo po ay nagkakape na tumataas ang ating sugar, tayo pinagkakape ng mga ordinaryong kape, tapos aasukaran po natin. Unlike po sa ating produkto, templado po yan katamtaman kahit makatatlo kayo sa isang araw, walang problema po sapagkat yan ay kontrolado na. Tsaka, ang atin pong hangarin dito sa ating mga parents ay siyempre mailagay sa tamang antas ang kanilang blood sugar level. Kaya good morning sa atin lahat na mga nakikinig saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta ang mga taga Cavite Province? Nakikinig po sa ating programa ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Laguna, itong lugar ng Batangas, Rizal, itong lugar naman ng Quezon Province. Sa Mimarupa naman ay kumusta na rin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Mindoro, Oriental at Occidental. Ano po? At kalapit naman ang bahagi ng Romblon, itong lugar ng Palawan, itong lugar ng Marinduque Province. Mimarupa po yan mga kasangga. At ang ating produkto po ay nakakalat dito. At ito po ay talagang kapihin na po nila kapag kapi ang pag-uusapan at yung ating produktong Marchoco at maraming iba pa. Basta't nakikinig yung ating mga naninirahan sa lugar pong ito ng Mimarupa, eh alam na alam po nila kung saan nila bibilhin yan. At yan po na may matagal na rin eh, kaya alam nila kung saan sila bibili ng ganitong mga produkto. Kaya't sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, anuman po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo mga parents kong minamahal. Kailangan pong makapagpalusog tayo ng ating mga kasangga. At binabati natin ang isang malusog na umaga ang mga taga-Bicol. Yan, mga Bicolano at Bicolana.
3: Good morning! Good morning!
2: Daghang salamat po At kayo po ay number one sa amin na talagang tumatangkilik ng ating napakahuhusay na mga produkto. Kaya't marhay na aga sa inyo. At daghang salamat po ulit.
4: Maraming maraming salamat po.
2: At sa mga taga Samar Province at Leyte Province, nakakalat ng ating produkto sa iba't ibang lugar dito naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa inyo dyan. At syempre sa TGP.

0: At tayo po muna ay magbigay ng ilang paalaala. Yung ating pong numero na lagi nating kasama sa programa ay dalawa po ha. Isang Smart tsaka isang Sun. Ito pong sa natin ay 0933-214-5288. At ito pong isa naman ay 0918-277-7888. Hala, sige mga parents kong minamahal. Mamaya, balik ako ha. At ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran. Kasangga at kalusugan, di ka iiwan. Ng kasangga at kalusugan.
1: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba,
3: mas pinabongga
2: na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo!
2: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
2: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos.
3: Pero teka, hindi lang yan.
2: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali.
3: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
2: todo ang saya,
3: todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
2: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Laksan ang radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
5: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias.
1: Magbabalik ang programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat? Ano ba ang ating ginagawa ngayon? Ano ba ang ating pinagkakaabalahan, mga parents ko? Huwag ho kayong magpabaya ng inyong sarili, ha, ng inyong katawan. Tayo po'y magpalusog palagi. Ang hirap magkasakit, mga nanay, sa totoo lang, mga tatay, ha? Napakagastos ang magkasakit, mga parents ko. Dapat prevention is better than cure. Kung kayo po ay may nararamdaman na kakaiba sa inyong katawan, ang gawin po natin, kumonsulta tayo sa mga pinagkakatiwalaan nating doktor, mga parents kong minamahal, para sa ganun maagapan po. E kapag lumala po yung sakit, ay napakahirap niyan, mga kasangga. Talagang pag malala na rin ang gagastusin natin. Pero kung yan po ay nagsisimula pa lamang, ay di maliit lamang ang gagastusin, hani. Kaya dapat huwag nating baliwalain. Huwag ho tayong matakot sa doktor. Hayaan nating matuklasan natin ang ating katawan na tayo may karamdaman, at pag yan po ay nagamot, ay di madudugsungan yung ating buhay. E kapag hindi nyo ginamot yung karamdamang yan, ay kayo po'y paikli ng paikli ang buhay, sa totoo lamang, mga parents ko. Huwag nating pagsisihan na tayo ay hindi nagpalusog, mga kasangga. Dapat unahin ang pagsisisi. Kailangan magpalusog na, mga kasangga. Magpalusog na po tayo ng ating pangatawan. Kaya po lumabas, mga parents kong minamahal, itong mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, para po maibigay po natin sa ating mga parents, para po sila'y matulungang maging malusog.

0: Nariyan po ang ating mga produktong kape sa merkado na yan po'y sinamahan ng mga powdered form mula po sa mga herbal extract para po makatulong sa mga peris natin na sila po ay masanay sa inuming kape na may herbal extract. Kaya isunikat si sumikat si Marcafe sa merkado dahil napatunayan po nilang maganda sa katawan. Alam niyo mga parents kong minamahal, kapag ang kape ni Jaymar Herbs ang inyong kinape, yan po'y hahanap-hanapin po natin. Mga isang linggo kayo magkape ng Marcafe, hahanap-hanapin niyo yan mga kasangga. Dahil maganda po yung ingredients eh. Talagang tumitimo sa ating kalamnan. Tumitimo para tayo ay maging malakas, masigla, makalaban po sa sakit. Hani. So atin pong bigyan daan yung pong Marcafe natin na may bigas. Ha? Halimba yung kaping may bigas natin na extract, yung pong may bran at germ, yan po yung nanggaling sa extract ng ating bigas na brown rice. Alam nyo ha, para malinaw mga peres ko nakikinig, hindi po isinama dyan yung kabuuan ng bigas ni brown rice, kundi yung pong balat na manipis kasama yung ating germ dun sa may kantuhan na tinutubuan ng uhay, yun po'y masustansya. So yan po ay na-extract ng kuha na. Tapos yung bigas, hindi po kasama yung pinakabigas niyan. Ano? Yung parang styro. Wala na pong lasa yun eh. Mga parents kang minamahal. Ano? So iniiwas po natin ang mga parents sa mga ganyang bagay. Ano? So alam nyo yung ating isang produkto, mga parents ko nakikinig ha, ay ito pong produktong may brown rice extract, ay yun po yung Marcafe 10-in-1 plus 1. Yan po yun ha. Yung 10-in-1 plus 1, yan po yung Marcafe with brown rice extract. Alam nyo mga parents kong minamahal, ito po'y isang inumin na mayaman sa fiber. Alam naman natin eh, sa dami ng ingredients po nito, sipin mo 10-in-1 plus 1, edi 11 po yun. Eh may fiber ho talaga naman sadya, sapagkat mamaya mababanggit ko po yung mga sangkap para sa mga bagong nakikinig. At ito po ay pangunahing sangkap natin na mataas din sa fiber ay ito pong ating brown rice, mga parents ko, yung bigas na kulay brown, ha? Brown rice, yung sangkap po ng ating Marcafe 10-in-1 plus 1. Kaya napakaswerte po natin dahil itong ating Marcafe brown rice ay sumasabay po sa produktong 5-in-1 plus 1. Makatutulong po ito mga kasangga para sa mga taong nais magbawas ng timbang. Sapagkat itong ating Marcafe brown rice, ito po ay may ginamit na pangtamis. Ito po yung halamang stevia. Yung po nanggaling sa ibang bansa. Ano? Yung stevia po, yan yung pampatamis po natin na mababa sa calorie content. Nagtataglay po ng herbal ang ating Marcafe with brown rice. Hindi lang brown rice ang ating sangkap, sinamahan po ito ng mangosteen extract. Sinamahan din po ito ng isang klaseng purple kern. Mga parents kong minamahal, maganda kasi yung anong yun ha, yung mais na yun na sangkap ng ating Marcafe brown rice. Ano? Sinamahan din ng extract ng moringa. Sinamahan din ng spirulina extract, tungkat ali, at agaricus blasi moril mushroom. Maganda po yung sangkap ng ano ng Marcafe brown rice. Ano? May brown rice ka na, may herbal extra ka pa. Kaya nga nakakatuwa naman dahil itong ating mga parents na nakikinig, lalo po sa mga taga Bicol region, ay gustong-gusto rin po yung Marcafe brown rice, kaya sumasabay po siya dun sa 5-in-1. Bagamat ang 5-in-1 ay paborito ng mga taga Bicol region, ay nakakita ng Marcafe with brown rice yung ibang mga Ngayon pa lamang nakakilala ng GMR Herbs Incorporated ang programa Kasanggat Kalusugan, ay sila'y na-curious ano. Sabi, ang gaganda ng produkto ng ano ng kampaning yan, ha. Lahat ay nakatutulong sa kalusugan. Nang subukan, nako. Halos nagkaubusan po tayo sa Bicol, ano. Nagkaubusan po tayo ng ganitong klaseng kape. Hindi po talaga ito basta-basta lamang, mga kasangga. Yung kasing brown rice, yan ay ano, yan po ay nagtataglay ng anong essential o ng mga mahalagang phytonutrients at vitamins, gaya po ng ano, vitamin A, saka po itong vitamin C, vitamin E, kasama po yung selenium. Ang tulong po niyan, mga kasangga, sa ating pangatawan upang palakasin ang immune system at makaiwas po tayo sa iba't ibang uri ng karamdaman. Tulad po ng ano, sakit sa puso, karamdamang cancer at diabetes. Makakaiwas po, ha, hindi ginagamot. Batay po sa pag-aaral, mainam ito sa mga taong nais magbawas ng timbang dahil pinabibilis nito ang metabolismo ng ating katawan. Yun po yung brown rice na sangkap, mga parents ko, ha. Maliwanag po, ha, brown rice, ha. Eh talaga namang kahit saan po eh, kapag ang pag-uusapan tungkol sa brown rice, yan pong bigas na yan eh, ay talagang marami po yung health benefits, ano? Lalo po yung bran at germ niya. At yan po talaga yung tunay na kinuha sa isang klaseng bigas na brown rice. Ano po? So, isinama po yan, mga kasangga, dyan po sa mga herbal extract na sangkap po niya. Ano ba yung mga sangkap ng mga herbal extract? Ano? Eh, bukod po naman sa isang klase ng, ano ba ito? Purple corn, yan. Yan po yung mais. Yan ay isang healthy food na nagtataglay ng anthocyanin. Ano ba ang anthocyanin? Yan po yung klase ng component ng ating mais, ha, na makatutulong sa ating puso, sa ating mata, nervous system. At ito'y may kakayanang pigilan ang pagkabulok, pamamaga o infection sa loob at labas ng ating katawan. Abay, maganda ano? Maganda yung klaseng mais na yun, ah. Siya pala'y talagang magaling at hindi po tayo nagkamali na ito'y isama po bilang ingredients ng ating Marcafe 10-in-1 Plus 1 with brown rice extract. Ito po'y mainam din base po dun sa research na makapagpababa ng bad cholesterol, makaiwas sa sakit sa puso, hypertension, at mapanumbalik ang collagen level ng kanilang katawan. Ayan, maniwala kayo. May collagen pala yan eh. Kaya pala kapag tayo'y humihigop ng Marcafe with brown rice extract, inalalasahan natin yung kakaiba, ha? Yung sarap niya, yung linamnam niya. Eh, hindi lang naman sa sarap at linamnam tayo eh. Ang mahalaga po dito, paano ba makatutulong yung ating mga ingredients sa ating pangatawan? Ayan, marami na po natutulungan, mga parents kong minamahal. Ito po'y may sangkap na moringa, mangosteen, spirulina, tongkat ali, agaricus blossom, mushroom, tapos tinamisan ng stevia, ano? So, ang pinag-usapan natin ngayon, syempre mga parents kong minamahal, ano? Ay ditong Marcafe with brown rice extract with stevia, ano po? Tapos nabanggit na po natin ano ba ang brown rice, ano ba yung bigas na yan, ano ba yung mais na yan. So sa susunod po, mga kasangga, yung ibang sangkap, pag-usapan po natin sa ating programa para sa ganun po, maliwanagan tayo na tayo'y nagkakape ng hindi basta ordinaryong kape lamang, kundi nagkakape tayo ng kaping di kalidad at mabisa. Para sa health po natin yan eh, ha? Para sa health ng ating mga parents, sa ating mga nagtitiwala sa company. Alaga po natin ang mga produktong yan para sa inyong kalusugan. Kaya kayo pong nakikinig ngayon, maniwala kayo, hindi namin kayo pwedeng basta pabayaan lamang. Kaya gusto po namin at sinisika po namin na maging maayos lahat ang lalabas na produkto mula sa GMR Herbs Incorporated para makatulong dito sa ating mga parents na naghahanap ng kalakasan ng kanilang katawan. Ay hala mga parents kong minamahal ha. Maraming maraming salamat po at malusog na umaga po sa ating lahat.
1: Good morning, Ma.
2: Good morning, ano?
3: Good morning, Lola.
2: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect yo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
4: Good morning, everyone.
2: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
5: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Mark Cafe Brown Rice Coffee.
6: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
7: Ba, yung Mark Cafe 5-in-1, ubos na rin.
2: Ah, kakapadala ko palang last. Uy, kabus na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
7: Ha? Meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
6: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
2: Nakaw, late na kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
8: Oo nga ma, available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
6: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
9: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
2: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito.

0: nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal. Happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
2: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Basta Bicolano o Ragon.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
3: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka. Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang mismo nga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang mismo nga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang mismo nga Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7 FM.
6: Radyo Uragun. The newest.
8: I know what I came to do, and that ain't gonna change. Gonna do your laundry. I ain't your mama.
6: And the most requested.

0: pinipigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Bibene, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
7: Eh po, ito yung maestra po kung ang ko.
6: Mapabaak na punta.
7: Oo, tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ay, ti ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
6: mga bukol.
7: Oo, bukol.
6: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
7: Opo.
6: Ano ay, sabi sa Imo?
7: Lang, ano niya, ma'am?
6: Wala ng bugol? Oo, oh, grabing pasalamat sa Imo.
8: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mula San Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Okay.

Radio Kulay 90.7. Orago na ni Elz. It's exactly 17 minutes makalipas sa ang alauna ng paghahapon, and kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, welcome, welcome sa programa Oragon sa Hapon. Makakasama nyo ako, guys, till 3 p.m. Kaya dyan lamang kayo, guys. Huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat here. Sometimes love just ain't enough. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Matanong ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Sino ba gano'y nata? Iyo? Ihon ako kaya siyang dayo ka?
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragun Saha.

KBAA 90.7, orang na niya sa 36 minutes after 1, and definitely kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. We shout out sa lahat ng mga taga Baskaran Draga Albay, sa mga taga Naman Tao, sa mga certified listeners natin sa Anislag relocation site, lalong-lalo na sa Rodriguez family. Magandang afternoon po mga kaurawan. Okay, mamaya alamin natin kung saan na naman magkakaroon ng power interruption. Nakole, kung magsawa ka naman sa aming lugar, weekly na lang talaga merong assignment. Weekly merong schedule. Lord, ginit na yung ulo ko talaga. Okay lang sana kung may brownout, tapos yung babayaran mo is mababa lang. Pero yung twice a week na nga sa inyong brownout, tapos yung babayaran mo, pakataas na parabang, ewan na lang. So yes, mga kauragon, para pa rin sa mga nais bumati, sige na, push na, send us sa aming number na 0961-355-6393. Diyan lamang kayo and here side A forevermore. Stay tuned in only here on FBAA 90.7. Uragon.

0: agora no BES, se tu trouxe, né? Bistu în curică, te ia dan, măcanus acu. Ora ban pamit să mundu BES, te bus mă chită mă regaiu ne sin guapo să pă ghilin când jos. Ha? Mie nu să bihun, guapo acu? Ai, BES, mă cu mâna cu jos.
1: Pasapikulado o ragot!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang bata ng lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba,
6: hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
6: Oo!
7: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
7: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
7: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
6: para maging winner!
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang
7: sa inyong paboritong radio stations,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar,
7: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: So, considerable po bilag po.
9: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
8: Mga 1 year na.
9: Ano daw sabi ng Dr. John?
8: Signe, payasa, puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
9: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
8: Ngayon.
9: Okay na?
8: Yeah.
9: Wala na?
8: Wala na.
9: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
8: Iyo.
9: Nakakatulog ka na ng maayos?
8: Iyo.
10: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
11: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
12: FM.
11: Radio Uragun.

the headline 90.7. Ora ka na niya, it's exactly 2:17 on the clock, and kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon sa hapon. Uy, magandang afternoon pa rin sa ating mga certified listeners. At eto nga guys, magkakaroon ulit ng power interruption on July 15 and 17, 8 a.m. till 5 p.m. Sabi na to, nangiinit ang ulo ko ha. Lalong sumasakit yung ulo ko dahil dito sa brownout na sarap. Yan dahil daw magkakaroon ng double circuit distribution line construction at Baskaran and Tabon-Tabon, Daraga Albay. Sana all. Yeah, sa Daraga, Barangay sa Balinad, Peña Francia de la Paz, Gapo, Inarado, Gabawan, Tabon-Tabon, Baskaran, Talahib, Burgos, Namantaw, Maupi, San Vicente Pequeño, Mabini, Namantaw, Maupi, San Vicente Pequeño, Mabini, Dinurunan, Kinawa.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Quinones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na

0: mawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng best kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo?
2: Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: We're bringing back your favorite OPM love songs.
5: I'm sorry, my love.
4: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa

0: Tagalog Live 90.7, ora ganun niya sa 35 minutes makalipas sa ang alas 2 ng hapon, and kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. May pakisabi na lang by Aiza Sigala. Yes, magandang afternoon sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today. I hope you're feeling okay, feeling happy, and feeling everything.
1: Happy birthday!
0: Feeling in between. Yan, kung simple man, magarbo, or ipagdasal mo na lang, ipagpasalamat mo na humihinga ka pa ngayong araw ng iyong kaarawan. Mabinigyan ka pa ng pagkakataon ng another year para mas ma-enjoy ang buhay. Minsan may mga darating na problema talaga na sana ay kakayanin natin, kayanin nyo, and kayanin nating lahat. So yes, mga kauragon, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. More great songs are coming your way. So here is the company, Baka Ikaw. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Kauragon.

0: mapatatak na po ako ngunya na summer. Aunoy, di pa kasibot. Etay, soltero na mag ako. Ay, Junior, next year na. Magsabay na lang kita.
1: Mas sabikulado o ragun?
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Your perfect music choice.
12: Oh no.
11: All coming up.
13: Oh yeah.
11: Right here.
12: Really?
11: Right now.
13: Oh yeah.
11: On Uragon sa Hapon.

akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sa gibing, itinulak sa panginid.

Give me the line 90.7. Orang Daniels, there have it, Mug by Glock 9 featuring Rico Blanco. Oy, hello, hello sa lahat. Speaking of Rico Blanco, nagkatagpo ang dalawa. Yes, ang kanyang ex-girlfriend na sinasabi niyang, anong tawag dito, yung mga ex niya na hindi niya naging friend ay isa lang. Yung ex niya daw recently. Charot! Ka Rico Blanco ha. Nahurt ka talaga kay Maris Racal. Siyempre, batang-bata yun talaga. Yung apaka-fresh. At ngayon ay napapabalitang nagdi-date. Charot, charot! May nakakita sa kanila sa BGC. In all fairness, you deserve it. So, deserve niya naman na talaga namang sumaya. Charot! And lahat ay lahat naman tayo ay deserving na maging masaya sa buhay. So, yow, zelo pa rin and hiya sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you guys sa pagtutok simula sign on hanggang ngayon sa programa Oragon sa hapon. Tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan sa programa Oragon Express. Kaya wag na wag aalisin, wag na wag maglilipat. Here we got a song, Kung Ika'y Akin. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano, Urakon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At a grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: Pero teka, hindi lang yan.
4: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali.
5: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Premyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
4: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Balon Travel and Tours in Tierra di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
5: I had it all, but I let it slip away.
4: And today,
5: God gave me you.
4: You're on Uragon Express.

0: Natagal mo mong doon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay Tuli Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh. Tagal ko manadangog.
1: Masabikulado o ragol?
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legaspi. Hello again. Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, asin. Talagang magandang lalaki ako.
1: Sana all.
0: Kapatid, hapon ngayon ng Lunes, ika-13 sa buwan ng Hulyo 2026. Tensya na kapatid, dahil nga sa talagang bisibisihan po ang inyong lingkod. Inabot ako na mahigit kalahating araw, maisaayos lang ang lahat-lahat ng mga pagkukulang ng Albay Electric Cooperative. Kailangan lang talaga dahil kung hindi, wala mangyayari. Ganun kasi ka-husky, kasipag ang inyong lingkod eh. Kailangan talaga pagpaguran at masigurong okay ang lahat para kahit pa paano hindi ako mapagsabihang wala ka bang nagawa? Kapatid, sama-sama tayo till about alas 5 ho ng hapon. And just in case interesado ka, tawagan mo ko, text mo ko ha, 0961-355-6393. That's again 0961-355-6393. Kasama nyo si Papa Rod hanggang mamayang alas 5.

0: the time all over the country. It's foodie.
1: Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Huli ka, bumibili ka
6: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: You want it.

0: The music of Janine Berdin, Situationship, another form of relationship. It's 31 minutes, make it 32 minutes after 4 right now. It's barely 20 ticks way before 5 o'clock in the afternoon. Hello to you, kasama niyo pa rin po si Papa Rod Rod Rabbit. Eh, po napaka mainit asin maalinsa ang hapon ho ng Monday, July 13, 2028, I mean 2026. Make it a B-Web again right over at Rosales E3. Nakatutok na naman si Manong Nelson, si Nanay Rosita, Cheryl, Ariane Grace. Of course, kay Ate Gina, Vicky, and Sheila. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Also, make it a big wave right over at Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kay Papa Renan. Of course, kay Manong Joel, kay Ate Bing, kay Nanay Josephine. Nakatabay din si Nanay Edna, si Ate Nerisa, Manong Ramir, at saka si Manay Julian. Lahat po ng mga suki natin dyan nakatutok sa atin from morning till night. Mga taga Albay District Public Market, magandang hapon po sa inyo. Also, make it a big right over at Maruroy Daraga. Yan po sa lahat ang kumakain sa Astilleros Cantina. Nanay Lidia, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat sa pagtutok.
1: Ay, nabuyo.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sir, ano pangalan mo?
3: Dr. Royo po.
2: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
3: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
4: Ang NINS Mga San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NINS Mga San Termin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NINS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: The most wanted love song.

All the best of Pinoy Rock. Only here on 90.7 Radio Ragon Legazpi. Exactly 3 minutes before alas 5 ho ng hapon, ako'y lalayas na muna pansamantala dahil kailangan na at ako ay magsasaing pa. In the meantime, sige po, lapit na. Nakikita po yung mga labi at bisngi sa inyong mga radio sets. Kala ito ng pinaka-aabang-abang-abangan. Pinaka-mimiti! At ang sabi nga ni Lola, pinaka-asyam-asyam! Walang iba, ang Kiss! Ang Kiss! Sabay! Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Monday night ahead of you.

0: tama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Isidirio.
4: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulong ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulong.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga, miso sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po, narahay ako.
6: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
8: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
9: Ito na ang pangatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
10: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
11: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
10: Dati
11: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
10: days ka na umiinom ng mga supplement ko?
11: Mahigit 1 week na po.
10: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
11: Medyo lumiit na po.
10: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
11: Malaki ng konti sa diolel.
6: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ano ang nararamdaman mo?
12: Mata ko po.
10: Hindi mo maibuka?
12: Hindi mo. Nahihilo pa ako palagi.
10: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
12: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
10: Sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka?
12: Po.
10: Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
12: Pinawisan na po ako.
10: Tapos, hindi ka na nahilo?
12: Hindi na po. Namulat na po.
10: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
8: Hindi po.
10: O, gagaling ka na in Jesus' name.
8: Salamat, Lord.
6: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Names Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita kids po tayo! Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
13: Nagkaroon ng isang PCOS.
10: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
13: Isang beses lang siya. So, sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
10: Lumiit ba talaga siya?
13: Opo.
10: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
13: Opo, monthly na siya.
10: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
6: Ang Names Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Names Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita kids po tayo! So, anong yes. pangalan mo?
14: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week. Bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayunin na. So, tula ako talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga sa pag.
6: Ang Names Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Names Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita kids po tayo. Anong pangalan mo?
15: Ilinia agna po. Ang matulog ining PI ko tapos ilinita ako pababa. Saka ang mata po, malabo.
10: Nakailang linis mata ka na dito?
15: Pang apat na niya.
10: Kumusta yung pakatapos maglinis ng mata? Ano naramdaman mo?
15: Naminaw.
10: Luminaw? O
15: ano
10: dati?
15: Ano ba yung sinipaparaluwa?
10: Ngayon, hindi na.
15: Ito pala may ano nga po.
10: Madaming dumi. Ano?
6: Ang Names Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Names Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
10: Hello, ma'am! Ano pangalan mo?
16: Opo, si Dolores Lagsa.
10: Nakapirang bulan ka ng detox?
16: Naka-duwang bulan na po ako akong nakadetox.
10: Kumusta? Anong mga nawara?
16: Ay, napakasarap po talaga kay namatian ko po na nawara po ang paghaldatan tulak. Tapos po yung suko po talagang mag-ian na po ang pamati.
10: Mag-ian na ba ko na magabat? So, kung gambitis mo na pigmamati mo, dapiad mo?
16: Totoo lang po niyan po talaga. Di ko na po namamati. Nasag ka na po ako si bulod.
10: dati. Dahil ka nakasakat?
16: Nakasakat naman po.
10: Pero hingal. Tapos makulugo ng PIAD mo, budabitis mo.
6: Ang Names Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Names Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
10: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa? Mo na sabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gaano kalaki?
17: Parang oval ang style niya. Yun, mga 4 days, 5 days nang inom ng coffee, parang may nagturo. Sabi ni Mr. Po, parang may lalabas. Mm-hmm. Kasi may nagturoan niya ngayon. Nung nilinisak niya yung tumuturo. Pag hawaki ko, bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
10: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
17: Oo, puyusos na siya.
6: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang names Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nataan, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
4: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Yun po.
18: Narahay. Talagang doble-doble kasi super lamig. Ha? Yung lamig dito, paggabi, mas tumitindi, kaya hindi ka talaga makakatulog kung wala kang suot na doble-doble damit. Yan. Sige po mga kaibigan, sabi ko nga po sa inyo, magpaparapol po ako ngayon. Ang ipaparapol ko po ay mga original na pearl. Legit po siyang South Sea Pearl, tsaka Edison Pearl. Alam niyo po, meron akong biniling Edison Pearl last time. Yung choker ko na Edison Pearl. Maganda. Ha? So, almost 9,000. Yung ipapamigay ko ngayon ay mga perlas na legit. Pero, dun lang po tayo magbibigay ng parapol sa mga may birthday na July. Pag July, pag nag-umpisa tayo ngayon, dapat mga may birthday po ng July ang pwedeng makamay noon. Sa August, iba naman. Okay? So, maya-maya po, magbigay na po kayo. Kung kayo po ay pinanganak ng July, magmay na kayo. Pero, bago nyo makuha yung perlas, dapat ibigay nyo muna sa akin yung ID nyo. Pagbalik ko na kayo ay ipinanganak nung July. Pwede pong sumali ang lalaki kasi ibibigay niya sa kanyang asawa as regalo. At meron din po ako mga bibigyan itong mga perlas kong to. Ang gaganda po talaga. Promise. Actually, dumating na siya. Kasi alam niyo naman si Ma'am Nils para makalibre yung aking mga anong tawag dyan? Bling-bling. Dapat magtitinda ako para yung dilensya ko ay kukuhain ko ng share ko. Kagaya nito, ito. Ito ay birthstone ko, turquoise. Yan. Dinala ko dito kasi ibibigay ko sa mga anak ko, tig-isa silang set. Tapos yung isa pang turquoise, yung isa pang blue, yes, ang kulay niya is blue. Ayun, binigay ko na sa anak ko. Papakita ko sa inyo ha. And meron din po ako mga tindang ganito kasi gusto ko yung kikitain ay akin na. O hindi na ako ano o gagastos. Tapos yung lapis lazuli, ayan, binigay ko na rin sa anak ko. Ngayon, ang dami-dami kong napa-order na pearl. Kaya yung kita ko, ipapamigay ko mga kaibigan. Sino ba dyan ang pinanganak nung ngayong buwan ng July? Kayo po ay makakatanggap ng pearl kapag kayo ay nabunot ko. Ha? So, pag nabunot ko kayo at birthday nyo, sa inyo po yun mapupunta yung legit na pearl na ipapamigay ko. Kaya mag-share na po ng live natin. Okay mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon ang tubig na iniinom ni Ma'am Nils. Itong alkaline water na sa totoo lang talaga, isa siya sa mga dahilan kung bakit ang dami-daming mga gumagaling sa Nims Wellness Center. Unang-una, mga kaibigan, depende po yan sa inyong pananalig. Di ba, kaya naman tayo gumagaling dahil sa sobrang belief natin, sa pananalig natin sa Diyos, na yung ating pananalig ay nagiging dahilan, nagiging rason. Sa sobrang pananampalataya mo, Nagiging rason yan para gumaling ka. Kaya kung wala po kayong pananampalataya, mahirap po yun. Yes, Edilyn, hello. Andito ako sa Australia. Tsaka, ang dami-daming, ang mga anak ko sinabihan ako, sabi nila, anak ko po, ngayong araw ko po, sana mapili. Okay, lahat po kayo ay pwedeng sumali. Basta, ngayong July po kayo pinanganak. Okay, tapos pag napili ko po kayo, makukuha niyo po yung inyong parlas. Pagbalik ko po dyan sa Legazpi, andyan ako next week kasi naka-line up na po yung ating mga schedule para sa pag-outreach ko at pamimigay ko ng mga bigas. Dahil ako ay tinutulungan niyo at ako ay nagpapasalamat ng buo, ng taus-puso sa inyo. Dahil sa pagbili niyo ng Ning's Cafe, marami pong mga tao ang matutulungan at mabibigyan ng bigas. Isa na po kayo doon. Kaya kung gusto niyo pong matulungan ko po kayo, bumili po kayo ng bigas. Dara-diretso po yan yung pagbibigay natin hanggang December, hanggang January 2027, hanggang 2028. Basta andyan po kayo para umalalay sa akin. Ano? So, yung ating topic po ngayong araw na to, mamaya, dapat isagot nyo sa akin na ay ang Kangen water. Kangen alkaline water made of Kangen machine. Ang alkaline water, mga kaibigan, ay siya po, yung Kangen machine, siya po ay inhalin tulad dun sa tubig noong 1858 po, meron pong tubig na napaka miraculous. Ito pong tubig na to ay galing pa sa France. Year 1858, mga kaibigan, merong isang spring or bukal na kinukuhaan ng tubig na pag na ang dami-daming mga tao, may Pilipino, kasi yung spring na po yun ay malapit ata sa isang simbahan ng Katoliko. So marami pong mga tao ang pumupunta doon dahil nalaman nila na yung Lady of Lourdes na bukal, malapit po doon sa Lady of Lourdes na church, sa Francian ha, ay pinipilahan. Hello, Mads! Pinipilahan po ito ng mga tao para kumuha ng tubig. Ha? Na yung tubig na yon ay talagang napaka-miraculous. Kumbaga nakakapagpagaling. Kaya po pumunta doon yung mga Hapon para pag-aralan yung composition ng tubig na yan. Bakit daw napaka-miraculous niyan? Ano, bakit yung tubig na yan ay nakakapagpagaling? Dahil ba sa pananampalataya ng mga tao? O dahil totoo talagang nagmimilagro yung tubig na yan? So, ginaya po yan ng mga Hapon. Alam nyo, ginaya po yan ng mga Hapon. Gumawa sila ng tubig na kasing miraculous ng tubig na nakukuha. So, naggumawa po sila ng machine at pinangalan nila yon na Kangen machine na nagpo-produce po ng alkaline water. Na kung saan, meron po ang inyong link sa wellness ko at sa bahay ko. Alam niyo mga kaibigan, ang Kangen water ay nagsimula talaga sa Japan. Yung salitang Kangen, ang ibig sabihin po niyan ay back to origin or back to basic. Bumulik tayo sa pinagmula natin. Ibig sabihin, basic. Bumulik tayo sa pinagmula natin. Ibig sabihin, mga kaibigan,

last. Ah, yan po ang ipapamigay ko sa buong buwan hanggang December po yan. Ang mananalo sa mga nag-share na ang kanilang birthday ay July, bibigyan ko po ng isang Paris na perlas. Pumili lang po kayo. So, eto ha, yung Kanjan Water, mga kaibigan, ang ibig sabihin ay bumalik tayo sa pinagmulan o return to origin. Ito po ang tawag sa alkaline ionized water na ginagawang gamot. Ah, so, ang water ionizer ay, ito yung kumpanyang ang nagsimula ay Inagic. Ito pong Inagic company ay nasa Japan at ito ay itinatag noong 1974. So, matagal na po pala, ano, kasing edad ko, siguro nasa 52 years na. So, tayo ay babalik sa ating pinagmulan. Pagbabalik sa pinagmulan. So, itong alkaline na tubig na ginagawa sa pamamagitan ng pag-ionize ay tubig na gamit ng isang espesyal na makina ginawa ng mga Hapon. Alam niyo mga kaibigan, ang mga Hapon, inaabot yan na 120 years old, hindi pa po yan namamatay. Namamatay sila sa sobrang katandaan na, hindi katulad ng mga tao ngayon na 40 anyos pa lang, inaatake na, 30 years old pa lang, namamatay na sa kidney disease. 40 years old pa lang, nai-stroke na. Okay, sabi ni Ems Basbas, ako po ma'am means, ang birthday ko po ay July 12. O sige, Ems Basbas, ipakita mo sa akin yung ID mo ha, pag ikaw ang nabulot ng perlas. Okay, pearl. Legit pong pearl ha. Tapos mamimigay ako ngayon ng 5 kilos rice and Nins kape. Ems Basbas, isusulat po kita Ems Basbas ha. Tapos, nakikita nyo to. Ayan. May nakalagay sa likod, sabi niya, ako po ma'am Nins ay ipinanganak noong July 12. So, lalagyan ko dito na sumali siya sa perlas. July 12 daw kasi yung kanyang kapanganakan. So, pag nanalo ka, dadalhin mo yung iyong ID para ikaw ay manalo, ha? So, Julian Dalipayan, ma'am, sana mapili po ako. Okay, mapipili ka, lalo na kung may sharer buds ka, ha? Kaya mag-share po. Ganito po ang procedure, ha? Like. Mag-like po kayo ng aking live. Tapos mag-share po kayo ng live ko. Okay, para kasali po kayo sa lahat ng ipapamigay ko ngayong araw na to. Hello sa Sigaw News FM. Naka-live na po. Hello sa DWEB FM Kamsur, mga listeners ko dyan. One week po akong live. And dito po ako live from Australia. So, alam mo yung ano ngayon, social media, kahit nasaan ka. Dahil sa social media ay pwede ka pong makapag-live. Yan ang kagandahan ngayon, no? And, maaga po tayong nag-live ngayon. I hope po yung lahat ng mga tao na naka-hook up na po sa atin. Ryan Salcedo, Radyo Oragon, live na po. Thank you, Ryan! Wow Small Radio, naka-live na po tayo. Sorisogon and Bulan. Marlene Sapiera Bulilan. Hello po, Marlene. Kasali ka po sa ililista ko. Bahala na kung anong mapanalunan mo. Kung ikaw ay ipinanganak ngayong July, pag ikaw ay nabunot, makaka-receive ko sa akin ng isang legit na napakagandang pair ng earrings ng Edison Pearl or South Sea Pearl. Mahal po yun, alam nyo. Ngayon, medyo mura na. Pero noon, bumili ako ng set ng South Sea Pearl. Siguro ang isang set, 50,000. Pero yung malalaki yun. Kasi yung gusto ko ay malalaki. Ha? So, isusulat ko si Marilyn Bulilan. Okay, Marilyn Bulilan, ito yung pangalan mo, Marilyn Bulilan. Pero hindi ko alam kung kailan ka pinanganak. Kaya kung kayo po ay ko-comment, ilagay niyo po yung inyong birthday, okay? Salamat mga taga-wow, naka-hook up na po sila. Vanessa Paz,
Pasalubong, Ma'am Nins Rosal, chocolate. Wow!

Oh. Elena Banzuela, good afternoon po, ma'am. Sige na, mag-share na po kayo ng live para manalo po kayo ng pinapamigay kong perlas, bigas. Lahat ng isusulat ko ay may share badge. Kung kulang po, dapat makabente ako para mag-live, pabola ako ng tatlong mananalo. Kaya, please share my live. Okay, Julian, wala po kayong share badge. Elena, next time na ako. August birthday ko. Okay. Sige, pero kung meron kang share badge, kasali ka sa mananalo ng mga previous ko ngayon. Si Len Batalier. Len Batalier. Lee. Len Batalier. July 5 daw siya. July 5, Len Batalier. Okay? Sige po. Sinusulat ko naman yung inyong mga pangalan. Edeline, hello po, mamins. Ingat po kayo dyan sa Australia. Yes, thank you. Marilyn Balilar. Sino to? Si Ems Basba. July 12 daw yung kanyang birthday. Okay, so sige po. Hanap pa tayo ha. Si, ano, July 5, Celine. Okay, maya-maya lang. Julian, dali pa yon. Anak ko po ngayong araw po siya. Sana mapili. Sige. Julian, dali pa yon. Basta pag nanalo yung anak mo, ibibigay mo yung kanyang ID or birth certificate para makuha mo yung napanalunan niya pong perlas. Okay, balik po tayo sa ating topic po, ang alkaline water. Alam niyo ba, mga kaibigan, na ang alkaline water ay isang espesyal na tubig. Ha? So, marami po kasing tubig, maraming klaseng tubig ang meron tayo at ang alam lang natin ay yung tubig sa gripo dahil yun ay libre. Pero ang katanungan ko po, yan ba ay safe? Ang mga tubig ba na alam nyo ay safe? Maganda sa inyong katulugan, kalusugan. Kasi alam nyo mga kaibigan, ang katawan daw natin ay kailangan ng tubig, 75% na kailangan ng tubig para mabuhay at para gumana. Yung iba naman, 60%, depende sa laki ng tao, depende halimbawa sa mga baby, hindi naman 75% ng kanilang body ay tubig or nangangailangan sila ng 75% na tubig. Yung iba ay 60%. So marami po tayong klase ng tubig. Meron po tayong tubig sa gripo, ay yung tap water. Ang tanong, ligtas po ba yan inumin? Depende po kung malinis at depende kung ano yung mga inilalagay na chemicals sa ating tap water, sa gripo, di ba? Alam naman natin na ang tubig na ating iniinom ay treated water para hindi po magkaroon ng mga bakterya. Katulad ng inilalagay sa tubig natin ay chlorine. So, safe ba ang chlorine na pumasok sa ating katawan? Ano ba yung mga benepisyo ng pag-inom ng alkaline water at acidic water? Meron po tayong mga nakita sa internet na ang mineral water ay acidic water. Sa mga susunod na araw, yan po ipapakita ko sa inyo. Magde-demo po ako ng alkaline water pag-uwi ko po at acidic water. Okay? So, wag po kayong sana ay samahan niyo po ako sa mga susunod na ating pag-uusap-usap tungkol sa tubig ha. So, meron din po tayong purified water. Ito pong purified water, dumadaan po ito sa process kung saan nililinis gamit ang iba't ibang proseso upang alisin ang karamihan na dumi at impurities sa purified water. Meron din po tayong mineral water. Ito na po yung galing sa natural na bukal or mineral tulad ng, may mga mineral siya tulad ng calcium at may magnesium. Kaya nga lang po, yung acid water or yung mineral water ay parehas po sila acidic water. At pag acidic water, hindi po yan maganda sa ating katawan. So kayo, ano ba yung iniinom nyo? Tap water? Galing sa deep well? Or galing sa
mineral water. Di ba marami ngayon ng mga mineral station na bumibili tayo ng tubig? So, itanong natin, yan ba ay maganda sa ating katawan? Kasi dapat maganda po, dapat nakakatulong, dapat nagiging healthy tayo sa klase ng ating tubig na iniinom. Dapat yan po ay nakakatulong sa ating kalusugan. Dahil baka hindi nyo alam, yan po ay nakakasama. Okay, meron din po tayong yung tinatawag natin na alkaline water. Mas mataas ang pH kaysa sa karaniwang tubig. Kasi ang mineral water is mababa po ang pH ng tubig niya. So yan po ay mga 7. Pero pag alkaline water, ito po ay 8.5 or 9.5 pH. Ha? Meron namang tinatawag na sparkling water, tubig na may carbon dioxide, kaya mabula. Ha? So ano ba ang pinakamagandang inumin? Para sa karamihan ng tao, malinis at ligtas dapat ang ating iinumin na tubig. Ha? So wala, kung ligtas po ang inyong lugar, malinis ang tubig, yun, inumin nyo po. Pero kung madumi at kumukuha kayo sa gripo, mag-ingat-ingat po tayo. Hindi rin maganda na laging pinapakulan ng tubig. So, mas maganda ang ating mga iniinom na tubig ay alam natin na safe. Okay? So, safe po yan. Kung mayroon kang sakit sa bato, iba pang kondisyon sa kalusugan, nakakabuting kumonsulta ka sa doktor at alamin mo kung ano ang mainam na tubig. Okay? So, sa Japan, mga kaibigan, ang acidic water ay ipinanghuhugas sa mga ipinanghuhugas siya sa mga, alam niyo po yung ano, yung mga ginagamit sa hospital, yung mga kagamitan sa hospital. At ang iniinom ng mga taong may sakit sa Japan ay alkaline water. Hindi lang sa mga hospital, kundi sa mga opisina, sa mga kainan, mga restaurant, sila po ay gumagamit ng alkaline. Dahil alam nila na ang alkaline water ay mataas ang pH nito. So, ito pong alkaline water ay dapat pag-aralan po natin kung talagang maganda, ano ba ang katangian niya, at bakit ang mga Hapon ay tumatanda ng hanggang 100 years, hindi pa namamatay, walang sakit, walang cancer, at wala po doon ang mga hypertension, walang cancer sa Japan. Okay? Itong healing water na alkaline water na galing sa Kanjin machine ay inhalintulad, pinag-aralan ng mga Hapon sa bukal na nagbibigay ng miraculous na tubig. Ginawa ng mga Hapon itong Kanjin water. Galing po ito sa Inagic. Alam niyo po mga kaibigan, merong mga association ng mga doktor sa Japan na ito pong mga doktor na to ay composed of almost siguro 600 doctors na sila po ay nagsisertify na ang Kanjin from Inagic water, Kanjin water ay ISO certified 134-85. Hana, ito po ay medical device. Kaya ito po ay ginagamit sa mga hospital. So, ito po ay US Medical Quality Association na sila po ay nagbigay ng sertifikasyon at nagbigay ng Gold Seal Award sa Inagic Company na gumagawa ng Kanjin water machine. Paano si Ma'am Nins napunta dito sa Kanjin water machine na to? Paano ako nagkaroon? Sabi ko nga po sa inyo mga kaibigan, 2012, nagkaroon ako ng cancer. Stage 4 yung cancer ko, na paralyze ako ng 6 months kasi sabi ng doktor, ready to explode na daw yung aking breast pag nagpinkish na at nagsugat na. Yan, wala na po akong ligtas kahit magpa-opera pa ako. Kaya sabi niya, habang hindi ka pa, hindi pa pumuputok yung breast mo, yung cancer mo, yung pagkalaki-laki kasing laki ng nyog na bukol ko sa breast,
kailangan ma-opera na yan. Kaya alam po, wala naman po talaga ako 1 million. Kaya hindi ako nagpa-opera. So, nung ako po ay magkasakit, wala na po akong pupuntahan. Puro po, sabi ng mga doktor na pinuntahan ko, puro opera. Ayoko magpa-opera. Marami naman po ako mga iniinom na ng mga supplement, pero ang talagang naiwan ko lang na supplement noon ay ang guyabani juice at things juice. Ngayon, meron pong isang taong nagsabi sa akin na bumili ka ng alkaline water from Inagi Corporation, Inagi Company. So, paano naman ako bibili ng tubig? Eh, ang layo-layo ng Metro Manila. Ilang oras ang babiyahe ko para makarating sa akin yung tubig. Kaya ang ginawa ko, bumili po ako ng machine, Kanchen machine, na nagpo-produce ng alkaline water. Doon ko po tinitimpla yung aking mince juice at yung aking guyabano juice at yung iniinom kong tubig na nakatulong sa akin para sa loob ng 3 buwan ay matunaw yung aking mga bukol. So doon po nag-umpisa ang paggamit ko ng alkaline water. 2012 po yan. So ibig sabihin, isa ang alkaline water from Inagi Company na nakatulong sa pagkakaroon ko ng bagong health at nawala yung aking sakit. So simula po noon, yan na po ang aking iniinom. Pinopromote ko po yan na machine na yan. At alam niyo po kung sino ang unang bumili sa akin ng machine, si Governor Noel Rosal. Si Governor Noel Rosal po ay bayaw ko. Kaya nung inalok ko siya, meron siyang sakit noon, hypertension. Alam niyo po, nung inaatake siya ng hypertension niya, dahil nasa lahi nila yan, si Papa, yung mga kapatid, lahat po may high blood. Natutulog po yan sa hospital, takot na takot maatake. Kasi nga po si Papa, 3 times na pong na-stroke. So, alam niyo naman ang mga lalaki, pag mataas lang ang BP, saka lang po sila natatakot. So, nung inalok ko siya, dahil naniniwala naman siya sa akin, bumili po siya ng isang machine. Alam niyo mga kaibigan, ang machine na yan ay sobrang nakatulong sa kanilang pamilya. Hindi naman sa parang itinuturing ko po siyang isang malaking bagay na nakatulong sa pamilya ng aking brother-in-law. Dahil, tingnan niyo po ha, di ba ang mga tao, pag may lahi po, yung lahi daw nila ay may cancer, namamatay yung lahat ng kanilang mga kapamilya sa cancer. Alam niyo ba na speaking of halimbawa lang ha, Mayora G. Rosal. Si Mayora G. Rosal po, yung kanyang dalawang kapatid na babae ay namatay po sa cancer. 50 years old at 55. Si Mayora ay 52 kaidaran ko. Yung mga kapatid niya po ay hindi umiinom ng alkaline water kasi wala po silang machine. Ang kanilang iniinom ay mineral water or acid water. Pero may mga bukol po sila kasi yung isa is breast cancer, yung isa naman is cervical cancer. Si Mayora, umiinom po siya ng alkaline water galing sa Kanchen water. Yung kanyang papa, yung kanyang kapatid na dalawa, lahat po sila namatay sa cancer. Si Mayora po walang cancer. So yan ba ay coincidence o yan ay malaking factor na talagang pag-iisipan mo na napakalaking tulong ang tubig na kanyang iniinom, ang Kanchen water machine na kung saan dumalabas yung alkaline. Kaya po kayo dyan, kung may mga bukol-bukol na po kayo dyan na nakakapa sa inyong katawan kung saan man po ang lokasyon yan. Ako po kasi ang bukol ko noon, at tingnan nyo yung leeg ko. Dati, 3 po ang bukol ko. Right, left, and front. Tapos yung mukha ko, tingnan nyo yung mukha ko ha. Ang mukha ko, kasing lapad ng bukol ko sa leeg. Pag tinignan mo ako, alam mo yung cobra, walang leeg. Ganon ang mukha ko, wala po akong leeg. So pag ako tinitingnan ng mga tao, hindi naman ang tinitingnan yung mukha ko.
Yung pagkakaiba ko, dahil ako, yung leeg ko, pantay sa aking mukha. So, tinitingnan nila ako, sinisipat nila yung leeg ko, sabi nila, may goiter ka? Sabi ko, opo. Ah, tatlo ang goiter mo, kasi yung dalawang leeg mo sa magkabilaan ay umbok. Taas meron ka pang umbok na parang apon sa harap. At alam niyo po ba na ang mga taong may goiter, ang kahihinatnan niyan, pag hindi po yan nagamot, ay heart failure. Kaya po ang may mga goiter na babae, madaling hingalin, madaling mapagod, laging naninikip ang dibdib, laging hindi nakakatulog, at nahihilo at parang sinasakal, at sila po ay pag umiiyak, alam niyo yung nawawala ng malay pag hindi tumigil sa kakaiyak. Ako po ganyan. Kaya po, nung ako po ay umiinom na ng Kangen water, alkaline water, unti-unti pong lumiit yung leeg ko at naging normal. At hindi lang yan ha, pati po yung mga bukol ko sa breast, na sabi ng doktor sa Manila Med, stage 4 cancer na, ay natunaw po ng mga iniinom kong supplement kagaya ng guayabano juice at mint juice na kung saan itinitimpla ko sa alkaline water na 9.5 pH. Yan ha. Itong healing water is miracle water para sa akin yan. So kung kayo naman po, para sa inyo, hindi ko naman po kayo pinipilit maniwala. Pero bakit mga kaibigan, ang dami-dami pong mga patient na natutunaw po yung kanilang mga bukol at hindi lang yan ha, natutulungan ng alkaline water. Okay? So, ang dami-daming mga pasyente ang natutulungan pag umiinom po sila ng alkaline water. Hello, Ma'am Adeline. At hello, April. Hello, Bida Merania. I love Nins Cafe. Banzuela Ibarra. Joanne Wallet. Ay, hello, Joanne Wallet. Nakikinig siya. Radyo Pilar. Live na po. By the way, mga kaibigan, meron po tayong bukas, meron po tayo dyan na outreach program sa Pilar. Libre po ang ice pa sa mga magpapa ice pa. Malilibre po ang inyong ice pa pag bibili po kayo ng pampatak. Okay? Hello, Ma'am Jeneline Bejerano, Mark Angelo. Mark Angelo at Joanna Wallet. Sige po, mag-share po kayo ng live kasi pag hindi po kayo nag-share ng live, hindi po ako makakapagparapol ngayon. Oh, 5 pa lang ang nag-share ng live. Kailangan ko at least 20. So, sige ha, pag 20 na po itong naisulat ko, tayo po, mag-like po kayo, mag-share. Si Jula, si Raikin Melano, mag-share ka po, Ma'am Lai, para manalo ka ng, kasi yung mga wala pong sharer badge, kahit sinusulat ko nung po kayo, wala naman po kayo, hindi naman po kayo nag-share, hindi po kayo mananalo, magiging disqualified po kayo. July 9, isusulat ko ha, pero aantayin ko po yung pag-like and share mo. Okay? Rai Malto. Okay, pag nakita kong meron kang like and share, kasali ka sa lahat ng aking mga pabola. Okay? So, may 5 na po tayong nag-share. Kulang pa po. Puro po kayo sige na, mag-share na kayo. Para masaya ang ating buhay, tayo ay magpaparapol ngayon. Jonaline Belmonte. Okay ha, basta pag 20 na to, magpaparapol po ako. Jonaline Belmonte. At alam nyo, pag nakita ko po yung ID nyo na kayo po ay pinanganak ngayong July, ibibigay ko po ang inyong mapapanalunan na hindi lang kape, kundi perlas na napakaganda. Banzuela Ibarra. Si Belinda. Belinda, bakit wala kang sharer buds ngayon? Diba wala kang sharer buds? Si Jonaline Ate, meron na po siyang sharer buds. Okay, Jonaline Ate, ikaw, andi dito ka sa kababa, sa raffle box ko. Yung 4 po na nagsabi na sila ay pinanganak ng July, ito po, nasa baba pa. Pero isasami ko na to ha. Pag naka-20 po ako nang nag-share,
kasali na po. Mag-raffle po ako ngayon. Meron pa akong 15 minutes. Kaya lahat po ng nakakapanood sa akin ngayon, i-share nyo na yung live natin. Hello, Pemanis! Di ba nanalo ka na ng kape at ng binigyan pa kita ng mince juice? Kasali ka ulit ngayon sa bigas. Ayan, sige po. Dali, share na po ng live para kayo ay manalo ng aking pinapamigay ngayon na legit na pearl na hikaw. Iba-iba ang kulay. Pwede kayong manalo ng... Pwede kayong mamili. Mayroon po akong yellow gold, may puti, may itim, may cream, may gray, may pink, may violet. Tapos, pag lahat po kayo, meron na po kayong mga hikaw na perlas, ang isusunod kong ipaparapol ay ang bracelet. Okay? So, Marilyn Bulilan. Marilyn Bulilan, nag-share si Marilyn Bulilan. Pero, wala siyang sinabi kung siya ay July birthday celebrant. Kaya, isasali kita sa kape at sa bigas. Si Geraldine Beherano, ang gusto niya ay bigas. Okay. Kasali ka, Geraldine Beherano, dahil wala kang sawa sa pag-like and share ng aking live. Ito na, kasali ka na. Si Mayet Lorente is watching. Ay, hello! Hello, Ma'am Mayet! Hello po! Mga taga-radyo natin, naka-hook up na rin po sila. Andi dito po ako ngayon sa Australia, Ma'am Mayet. 1 week lang naman ako dito dahil birthday ng asawa ko at ang gusto niya, kasama ang buong pamilya sa magse-celebrate. Kasama namin yung aming mga anak, yung 5 anak namin. Andi dito ngayon. So, Geraldine Berano, himala daw. Sabi ni Bida Maranya, I love this cafe, kaya lang wala ka pang share badge. O sige, share na ng live para manalo po kayo ng hikaw. Okay. Sa amin po, high blood, sa puso ang lahi namin. Okay, kung meron po kayong sakit sa, meron kayong hypertension, ito pong alkaline water ay napakaganda kasi nililinis niya yung ating mga artery, yung ating mga ugat, at yung mga clot po dyan ay unti-unting natutunaw, at ito pong alkaline water is rich in oxygen. Kaya mawawala po yung inyong panghihina, yung para po kayong hinihingal, 1 month lang. Sa lalo na kung sasabayan niyo po ng mga food supplement ni Ma'am Nils, dahil napakaganda ng alkaline water na isabay sa mga herbal supplement. Pero, pag iinom po kayo ng inyong mga maintenance, huwag po kayong iinom ng alkaline water. Inumin niyo po yung dating tubig niyo, kung distilled po yan, or kung yan po ay bottled water. Alam niyo mga kaibigan, ang kagandahan ng ating machine ay ito po ay medical, US Medical Quality Association ang nagbigay dito ng Gold Seal Award. Ibig sabihin, legit po siya sa US. Actually po, ang Kanchen Water Machine ay meron po tayong opisina sa buong mundo. Kaya po, pag bumili po kayo nito, kahit saan po yung anak nyo, ako nga po, yung isang anak ko sa US, ay pinalagyan ko po ng Kanchen Water Machine. Dahil yung anak ko po, may problem sa heart. Dahil nung kabataan niya, ay mahilig mag-yosi. So, sabi ng doktor, yung puso niya ay may mga bara-bara na. So, kailangan matulungan ko siya na mawala yung mga bara na yan, at naniniwala ako na sa klase ng tubig na iniinom, ito ay mas lalong makakatulong kahit kumakain pa siya ng mga fatty foods, dahil nililinis nito ang ating mga ugat. At hindi lang yan, na pag sinabayan mo ng mga supplement ni Ma'am Nins, kahit mga 4x pa sa wellness ko, ay nakakaligtas. Yes, nakakaligtas po yan. Okay, Mayet Lorette, thank you Ma'am Nins sa shout out. International na ang live mo. Yes. Oo, kahit ka saan magpunta, basta may internet, makikita niyo po ako. So, sana makaranas po ako, mapili po ako. Julian Laberos Dalipayan. Wala ka pang share badge, okay? Len Batalier,
July po ang birth month ko. Hindi ka pa naman, ma'am, nag-share. Share ka na po muna, ma'am, para makasali ka, ha? Len Batalier. Kung July ang birthday mo, ikaw ay pwedeng manalo ng perlas na ipapamigay ko. So, aantayin ko po yung pag-share mo, ha? Tsaka July ang birthday mo, ilalagay ko dito July para pwede ka manalo ng aking earring na pearl. Okay, sige, ito na. Yan, si Permanis. Ako, ma'am, yung binigyan mo ng Nils Juice at mag-birthday sa July 20. Okay, Permanis, ilalagay ko yung pangalan mo, ha? Pero pag nanalo ka, dahil may share buds ka, kailangan ipakita mo sa akin yung ID mo na ikaw ay talagang July pinanganak. Okay, July 30, July 20, Permanis ang nag-share ng live natin. Okay, ha? So, ito na. Marami na ang nag-share. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 50 na. Kukuha na lang po ako ng 5 pa. 5 pa po mag-share ng aking live. Okay, ha? Si Bernadette Runabal. Okay, dahil si Bernadette Nabal ay wala namang sinabi na siya ay July birthdayer, isasali natin siya sa bigas at kape. Okay, pasali, ma'am. Ito na, naka-share ka na. Nakalagay na. At isasali natin si Ma'am Elena Valenzuela. Hello, Elena. Elena Valenzuela, ang ating suki. Suki, laging naka-suporta sa Nins Wellness Center. Sana naman, ma'am, sa akin bigas. Alcantara Pawang Jean. Bernadette Runabal. Sana po mabunot din po ang mama ko sa raffle nyo. Eleanor Brinyas, wala pang share bud. Si Marinel Elise. July 23 po ang birthday ko. Okay, 23. Marinel Elise. Ayan, ang ganda-ganda ng aking, alam nyo, yung pearl ko na ibibigay sa inyo. Hanggang December po yan. Pati yung bigas ko. By the way, mga kaibigan, kung gusto nyo po magpunta ako dyan sa barangay nyo, next week, naka-line up na po ang aking mga schedule, mga kaibigan. Okay, naka-line up na po. Sino pa ba dyan? Sali po ako, Ma'am Min. Sali, ma'am, po ako, Belinda Arcos Barbuena. Kaya lang wala ka pa pong share buds, ma'am. Bakit kaya nawala? Mark Anthony Ate. Anthony Ate. Mark Ate. Pasali po ako, Ma'am Min. Okay, may share buds ka. Ito, sinali na kita. Ha? So, Mark Pemanis. Ate. Len Batalier, wala pang share buds. Adeline, wala yung share buds mo. Randy Berano, wala kang share buds. Mark Anthony, ayan, nakasulat na. Birthday ko po ngayon ng anak ko, Ma'am Nins. Sana po, nakalista na po ako, Ma'am Nins. Alcantara Pawang Jean, wala ka pong share buds. So, ililista kita. Bukas mag-share ka ulit, ha? Para manalo ka bukas, okay? At hanggang katapusan naman po ako ng July, mamimigay ng pearl earring. Alcantara Jean. So, ito, wala ka pang share buds. Hindi mo naman, birthday ng anak mo bukas. Okay. Sana nakalista na po ako. July birthday. Okay, pero makukuha mo lang yung napanalunan mo pag nakita ko na ikaw ay may... kaya importante po, bago po kayo mag-share ng live ko, mag-like muna kayo. Mag-like muna kayo para lumabas yung sharer buds ninyo. Ako po, Ma'am Nins, malayo pa ang birthday ko, kaya Nins kape lang po ako sa akin. Okay, Jennifer, Adeline, 5 minutes na lang. Magbubola na po ako. Sige, share lang ng share. Baka lumabas pa. Hey na ate. Dan, like and share. Okay, salamat. Hey na ate. Wala pa yung share buds mo. Si Judy Bayaban. I love pearl. Judy, ang binibigyan ko lang po ng pearl ay yung mga may birthday ngayong July. So, para naman hindi nila makalimutan ko yung napakaganda kong regalo. So, ikaw, pwede mong mapanalunan dahil wala ka namang may birthday, ay bigas at kape. Sige. Sige, ha? Nakalista na yung pangalan mo. Julie Bayaban, Alcantara Pawang Jean, Valenzuela Ibarra,
Hein Ate, Edeline Cabrera, wala pang share buds. Oh, Ruth Nabal, meron ka na. Julian Dalipayan, wala pang share buds. Maranya, wala pa. Bukas po, mag-share po kayo ng mag-share kasi ako po ay magpaparapol pa bukas, ha? Kaya lang po, yung mga si Kel Dayaw, Ma'am, I love Nin's Cafe. God bless. Okay, Kel Dayaw, nanalo na to si Kel Dayaw ng bigas. Sana manalo ka ulit ng kape. Ayan. Okay, 4 minutes na lang. Tayo ay magpaparapol na. Jeneline Bejarano, grabe. Thank you. Sana all may pambili ng machine para makabili at makainom ako ng alkaline water. Meron po akong binibentang alkaline water sa wellness ko. Pero, sige, isasama ko ngayon. Pwede po kayong manalo ng 10 liters alkaline water araw-araw. Wow! May pantimpla na kayo sa inyong kape. Grabe! Yung kape nyo ay makakainom na kayo ng alkaline, ititimpla na sa kape. O, diba? So, sige. 10 litrong alkaline water. Magdala kayo ng 10 liters na alkaline, ha? Okay. Yan. Ang alam nyo, mga kaibigan, ang alkaline water sa Japan ay ipinapainom sa mga hospital sa mga may sakit. Ang acidic water ay pinapanglinis ng mga kagamitan sa hospital. Tayo dito, ang acidic water pinapainom natin sa ating mga anak kaya hindi naman gumagaling sa kanilang mga sakit. Lalong nagkakasakit. Ah, pero kung painumin niyo po yan ng alkaline water, ngayon mamimigay ng araw-araw 10 liters alkaline water. Isang linggo po yan, ha? O, sige, ilagay nyo. I love Nin's Cafe. I love alkaline water. I love bigas. I love pearl. Kung July ang birthday mo. Wala po kayo kahapon. Oo, wala ako kahapon kasi kahapon is Sunday. Diba? Pag Sunday po, wala po akong live. Ang live ko lang po ay Monday to Friday. Kaya, dahil may internet tayo dito, malakas at wala po akong

0: ma-share. Ganito po mga kaibigan na every day pag ako po nag-live, like na po kayo kasi pag nag-like kayo, automatic pag nag-share po kayo, magkakaroon kayo ng sharer badge. Tsaka sa lahat po ng mga post ko, pag lagi po kayong nagla-like, hindi po puro share, like lang po, like, love, and share. Pag kayo po ay nag-share ulit, meron na po kayong share badge. Kaya kahit po simpleng ano lang, simple lang na post ni Ma'am Means, tinitingnan nyo naman eh, mag-like na po kayo, mag-share, at mag-comment. Kahit ano na lang sabihin nyo, kahit simpleng post ha, sasabihin nyo lang, thank you, Ma'am Means. Ingat, Ma'am Means. I love Means Cafe. I love Means Bigas. I love alkaline water. I love Means Juice. O yun po. Hayaan nyo po, mga kaibigan. Pupunta po ako sa inyong mga barangay. Yung mga hindi ko pa po napuntahan, naka-schedule na po kayo. At magdadala po ako ng bigas, ng mga supplement, at ng mga Means Juice para sa mga bata. Dahil diba sinabi ko na sa inyo, mag-iikot po ako sa mga schools para mamigay ng mga food supplement at magpakain sa mga bata. Okay, ako po ay mag-raffle na. Ito po yung inyong, tingnan nyo ha, isasali ko po dito yung alkaline water. Okay, aha, ito na po, live. Okay, antayin nyo muna, huwag muna kayong umalis sa inyong pag-hook up. Mag-raffle po muna ako, mga kaibigan. Ang nanalo ay si Marilyn Belilon. Ang napanalunan niya ay bigas. Kasi wala po siyang sinabi na birthday niya. Ha? Birthday niya ngayong July. Okay, Marilyn Belilon. Dalawa po ang iraraffle ko sa bigas. Ito, bigas pa rin po to. Si Elena Valenzuela. Okay, tag 2.5 po kayong bigas. Eto naman po, sa Nins Cafe. Nins Cafe ha, eto po. O yan, nakikita nyo po. Okay, sabi niya si Alcantara Jean, July birthday. Eto po ang nanalo ng Perlas. Alcantara Pawang Jean, ipakita mo sa akin yung ID mo na July ang birthday mo para makuha mo yung Perlas na earrings na ipapamigay ko hanggang December. Tapos, nag-like and share ka, ID, makukuha mo to, pagbalik ko. Ito po ang Perlas. Okay, kuha naman po tayo ng dalawa pa. Huwag kang alis para alam nyo kung nanalo kayo. Ito naman po ang Nins Cafe. Yan na, Nins Cafe. Okay. Nins Cafe, ang nanalo ay si Geraldine Bejerano. Okay, Geraldine Bejerano. At ang nanalo ng alkaline water, 10 liters alkaline water. Ang alkaline water namin, 35 ang per liter. Ikaw ay nanalo ng 10 litro, kaya magdala ka na lang lalagyan mo. Araw-araw mamimigay tayo ng kape, bigas, perlas, at alkaline water. Okay, nanalo si Len Batalier ng alkaline water. Pasensya ka na rin ha, kasi meron ang nanalo ng perlas. Actually, sabi mo perlas ang gusto mo. Kaya lang may nanalo na. So, mag-share ulit kayo bukas para manalo rin po kayo, ha? Okay, Len Batalier, alkaline water. Itong dalawa, bigas. Bigas si Marilyn Belilon, Elena Valenzuela. Si Alcantara Jean Pawang ay nanalo ng perlas. At si Geraldine Bejerano ay nanalo ng kape. At si Len Batalier ay nanalo ng alkaline water. Okay? Ipo-post ko na po yung mga nanalo ha. Bukas po ulit. Bye-bye. Ingat po kayo. Bumili po kayo ng kape para matulungan niyo po ako na patuloy po kaming makapagbigay ng tulong sa mga mahihirap sa buong Albay at magiging buong Pilipinas pa. Basta po sana lahat ng mga tao ay magkaroon ng pagmamahal sa kapwa, yan po ay tutulong at tutulong yan. Meron pa, marami pa po kaming mga kasama. Meron pa tayong mga kababayan na matulungin. At talagang yung pagtulong nila ay hanggang sa kanilang pagtulog ay iniisip nila. Marami po akong kaibigan na magbibigay ng tulong sa atin ngayong taon na to. Nag-pledge na po sila, yung mga kasamahan ko po, yung grupo ko sa Kanchen Alkaline Water Enagic Philippines, pupunta po dito sa November para magdala ng maraming regalo sa mga kababayan natin sa Albay. And ngayon pong August, pipili na po ako ng 10 bata na high school na bibigyan natin ng tulong, konting tulong lang ha. Mag-uumpisa lang po tayo sa 10 na tigo 1,000 ngayong August. Kaya pupunta po ako sa mga schools para pumili ng mabibigyan natin ng itong mga financial assistance. Hindi ko pa pwedeng sabihin na scholar, kasi pag scholar, dire-diretso monthly, may ibibigay tayo. Financial assistance muna, 10 bata sa high school, ang bibigyan ko ng tigwa 1,000 sa August. Dire-diretso na po yan, August, September, October, November, December. Hindi ko po alam kung iba-iba, pero pag nakikita po natin na tumataas yung kanilang mga grado, buwan-buwan, meron po silang tigwa 1,000. Unang 10, pwede nyo na po sa aking ipakilala ang inyong mga anak, i-chat nyo po ako at pupuntahan namin yan sa inyong bahay. Titingnan namin kung ano yung anak nyo, decidido ba sa pag-aaral. Hindi po importanteng napakatalino, ang importante, porsigidong makatapos. Kahit po yung kanyang sapatos ay butas-butas, pero pumapasok sa school at naglalakad. Yan po ang aming priority. Kaya kung gusto nyo po makasali ang inyong mga anak sa aming financial assistance, 10 po ng bata ang aking pipiliin pag-uwi ko po sa July, at bibigyan po natin yan ng buwan, isang buwan na financial assistance. Pag tumataas ang grado, gagawin po natin buwan-buwan. O, diba? Ayan po, ay bigay sa atin ng ating mga kasamahan sa Enagic Philippines, sa Enagic sa USA. Okay ha? O, ipopost ko na po. Bye-bye!
1: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong? Bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.

0: Bukas sa Bicolano o Ragun.
1: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Lian's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na akong karahaya. Hindi na ako inatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng Doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang FNB.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs FNB Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS FNB Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Eksenang Banda Pinoy Rock dito sa Twilight Zone.

0: ay itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
1: Perambulan ito.
0: Tapos nagpa-blood chem ka?
1: Hmm.
0: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
1: Clear na gabus.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
5: 90.7 FM.
4: Radio Uragun.
6: Come here, baby.

0: Ay, Kim, nung nag-inom po ko nung 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
1: dugo.
0: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na
0: yung bukol.
1: Bukol. Tapos yung kate.
0: Opo.
1: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Nin's Cafe?
0: Nin's Cafe po at saka Nin's Cafe.
1: Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang Nin's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Nin's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Nin's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Iksenang Banda. Pinoy Rock. Dito sa Twilight Zone.

0: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ko?
1: Love this.
0: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
1: Kasi po, yung mata ko.
0: Malabo?
1: Malabo.
0: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang rinis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
1: Medyo malinis ma.
0: Malinaw-linaw na?
1: Malinaw-linaw
0: ng konti. Nakakakita ka na ng konti?
1: Oo.
0: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
1: Maganda yung eyes pa.
2: Ang names mo na Center Main Branch ay matatagpuan sa Alice Street. Nandyan po aking Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang names Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imo.

imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Kaya?
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon?
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pero may kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon! Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urakun.

0: Philippine Standard Time. Alas 5 ng umaga.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
2: Basta bikulado o ragon.
1: Tuhod, siko, baywa.
3: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ngunyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
5: Tarambulan pero, ito.
4: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
5: Clear na gabus.
6: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: ko si Ronnie taga Sorsogon City. And pinicheck up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Mabigay na resumpes ang blood came po. Puro negative. Yun po.
1: Ang Ming's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Naaalala mo ba ba?
3: Inaalam ko, nagkamali ako.
2: Pag-ibig na tunay at wagas.
3: Sana'y dinggin mo ang awit ko ito.
2: Ang mga pangakong napako.
3: Pangako sa iyo.
2: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Lado o Ragun?
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan itong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaapuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano po? Pa?
4: Sa baga, miso sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Iyo po, narahay ako.
5: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: The most memorable songs.
8: Ballerina girl.
7: Playing one after the other.
8: Let me tell you now.
7: Down memory lanes.
8: All that's on my mind.
7: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

0: You're listening to 90.7 Radyo Uragon.
1: Basta Bicolano, Uragon!
2: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
5: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
0: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
6: Hello, Mommy. Anong pangalan mo?
7: Shirley Avillana.
6: Taga saan ka po?
7: Manalisi po ko. Napunta po ako dito kasi po, napunta po ako sa sanitarium. Pero po talagang yung gamot ko, parang sabi ko, wala pipik sa akin. Tapos, pinakikinga kita doon sa radyo kung maliit. Sabi ko, try ko kaya to. Sabi ko, sana ko. Samahan mo ko ako doon sa Naga. Pumupunta ka tayo sa clinic ni Ninin. Sabi ko, gano'n. Sige, Mama. Tapos na ito, pumunta po ako dito sa iyo.
6: Ba't anong nararamdaman mo?
7: Madali akong mapagod talaga.
6: Hinihingal ka na agad?
7: Hinihingal po ako.
6: Ilang minutes ka lang nagsisigid?
7: Naglagaan lang po ako. Hindi pa ako nagwawali sa bahay. Yung nagkikilos lang po para magloko.
6: Naglalakad-lakad ka lang.
7: Tapos
6: hinihingal ka na?
7: Oo. Tapos palagi akong may katabing electric pan kasi yung gusto ko kaming may hangin.
6: Kasi parang kinakapos pa?
7: Opo.
6: O ano daw ang sabi ng doktor sa'yo nung sakit
7: sa'yo? Sabi daw sa akin, complication doon sa balak ko kasi napag-stay ako. Sabi, may sipon daw yung kanan ko. Sabi nila, komplikasyon daw yun. Pero sabi ko, iba naman ang pakiramdam ko eh.
6: Komplikasyon na yan sa baga, puso. Ngayon,
7: nung pumunta pa ako dito sa iyo, di kutsika ba ko? Tapos yung...
6: Minum ka ng mga supplement.
7: Opo, binigyan mo po ako. Tapos po, di pagdating mo sa bahay,
6: ininom
7: ko yun. Tapos yung pinapakiramdaman ko yung sarili ko kung talagang effective. Tapos sabi ko, ang galing ako ng gamot ni Ma'am, Doc Nins. Sabi kong gano'n.
6: So, ilang di pa na ang nalalakad mo?
7: Parang ganitong sinte, tapos yung kabilang
6: kasada
7: dyan. Oo.
6: Nakakaya mo na?
7: Nakakaya ko
6: na. Dati, hindi na?
7: Dati, hindi ko po na. Napahinga akong 3 beses.
6: Uy, grabe. Ano? Diyan lang sa kabilang kalye?
7: Oo, tapos ko. Upo mo na ako. Sabi ko,
6: hingal na hingal ka na.
7: O para, hindi ko po malaman kung saan ko kukunin yung
6: hangin.
7: Oo. Ano nga?
6: Buti nakapunta ka na dito.
7: Pumunta ako dito. Pero talagang pinakinggan ko sa radyo yung mga pinag-explain mo, tapos yung mga supplement mo. Sabi ko, try ko daw talaga yan. Sabi ko,
6: effective
7: ba? Ayaw ko pang mamatay. Gusto ko mabuhay.
6: Effective.
8: Nakasimba na nga.
6: Nakasimba ka na? Bakit dati hindi ka na nakakalakad papuntang simbahan?
7: Hindi. Sabi ko sa anak ko. Sabi ko doon sa anak ko lalaki ng motor. Sabi ko, sir, hindi ako lalakad. Iako muna ko dyan. Sabi ko. Para pag naglakad ako, konti lang. Pero ngayon, nababa na ko na sa kalsada. paho na ako na uwi sa bar. Dire-diretso.
8: Wow. Bumalik na yung dati mong sigla.
7: Oo.
8: Magaling ka na, no? Oo. Sige, basta sundin mo lang yung mga bawal. Huwag kainin, ha? Oo.
5: Handa ka na ba para sa ating mental exercise? Makinig ka ng mabuti sa bugtong ko para sa araw na ito. Dalawang kuweba, laging mahalumigmig. Pinapapasok ang hangin para ang buhay ay pumagaspas, pero kung napuno ng itim na usok, ang hininga ay tiyak na magkakapos. Ano ang sagot? Siyempre ang ating lungs. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta paghinga. Pag-uusapan natin ang lung cancer. Hindi ito biro, inaanak. Kailangan nating gamitin ang ating sound mind, sound body, at question everything mentality dahil maraming maling akala sa sakit na ito. Dati noong 1800s, ang lung cancer ay tinuturing na extremely rare disease. Halos walang doctor ang nakakakita nito sa kanilang buong career. Pero tingnan ko ngayon, eto na ang leading cause ng cancer-related deaths sa buong mundo. Bakit? Dahil sa industrial flood na nakapaligid sa atin. Hindi lang ito tungkol sa paninigarilyo. Ito ay tungkol sa carcinogenesis o ang proseso kung saan ang normal cells ay nagiging maligna. Sa biochemistry level, nagsisimula ito sa DNA damage. Ang ating mga cells ay may tinatawag na proto-oncogenes na nag-uutos sa cell na lumago at tumor suppressor genes na napapatigas sa paglubo. Kapag ang mga genes na ito ay na-damage ng toxins sa free radicals, nawawala ang control. Ang resulta, uncontrolled cell proliferation. Dito na papasok ang oxidative stress at systemic inflammation. Kapag ang katawan mo ay puno ng anti-nutrients at seed oils, ang cellular integrity mo ay humihina. Mas madaling ma-mutate ang DNA kapag ang metabolism ay sira. Dapat mong tandaan, inaanak, na ang lung cancer ay hindi lang isang sakit. Ito ay isang systemic failure. Ang lungs natin ay ang main interface sa environment. Lahat ng nilalanghap mo, mula sa pollution hanggang sa volatile organic compounds sa bahay, ay direktang tumatama sa iyong alveoli. Kung wala kang sapat na antioxidants at ang immune system mo ay pagod na sa kakaprocess ng basura, magsisimula na ang malignancy. Huwag kang kampante dahil lang hindi ka umuubo. Ang lung cancer ay tinatawag na silent killer dahil ang lungs mismo ay walang pain receptors. Mararamdaman mo lang ang sakit kapag kumalat na ito sa pleura o sa lining ng iyong dibdib. Gagamitin natin ang self-reliance para i-audit ang iyong sarili. Narito ang early symptoms, ang mga pasaling na katawan. 1. Persistent cough. Hindi ito yung ubo na nawawala sa loob ng isang linggo. Ito yung ubo na tumatagal ng 3 linggo kataas. Ang tawag dito ay chronic non-productive cough. Minsan, nagbabago ang tunog ng ubo mo. Kung dati ay malalim, ngayon ay parang may bara. 2. Shortness of breath or dyspnea. Napapansin mo ba na mabilis ka nang mapagod kahit umakyat ka lang sa hagdan? Ang tumor ay pwedeng humakarang sa iyong airways. O kaya naman, nagkakaroon ka na ng pleural effusion o tubig sa bata. 3. Hoarseness or dysphonia. Kung ang boses mo ay nagiging paos ng walang dahilan, baka naipit na ng tumor ang recurrent laryngeal nerve. Huwag mong isisabang kanta sa video, okay. I-check ang metabolism at physical changes. 4. Chest pain. Mararamdaman mo ito kapag humihinga ka ng malalim, tumatawa o umubo. Ang tawag dito ay localized thoracic pain. Ibig sabihin, ang lesion ay posibleng malapit na sa chest wall. 5. Unexplained weight loss. Itong pinaka-red flag. Kapag ang katawan mo ay biglang bumagsak ang timbang ng hindi ka naman nagda-diet, may hypermetabolic state na nangyayari. Ang mga cancer cells ay nagnanakaw ng nutrient mula sa iyong muscles. Ang tawag dyan ay cachexia. Narito naman ang late symptoms, ang paniningil ng sakit. Kapag ang cancer ay nagiging metastatic, ibig sabihin kumalat na ito sa ibang organs. Dito na nagiging critical ang sitwasyon. Bone pain. Karaniwang kumakalat ang lung cancer sa ribs o spine. Ang sakit ay mas matindi sa gabi o kapag gumagalaw ka. Ito ay dahil sa osteolytic lesions. Neurological changes. Kung ang cancer ay umabot sa utak, magkakaroon ka ng seizures, headaches, o kaya ay pagkahilo. Naapektuhan na ang blood-brain barrier. Jaundice, paninilaw ng balat at mata. Ibig sabihin, ang metastasis ay nasa liver na. Lungs, pagbubuhos sa dibdib o sa taas ng collarbone. Ang lymphatic system mo ay sinusubukang i-filter ang malignant cells pero hindi na kinakaya. Ano bang root causes? Bakit nga ba nagkakaroon nito? Kailangan natin i-audit ang flood o ang mga forces na sumisilaw sa ating kalusugan. Sabi nga natin, question everything. Hindi lang sigarilyo ang kalaban dito. 1. Carcinogen exposure. Siyempre, ang tobacco smoke ang number 1. Mayroon itong mahigit 7,000 chemicals at 70% ito ay confirmed na carcinogens. Pero paano ang mga non-smokers? Nandiyan ang radon gas. Ito isang colorless, odorless gas na galing sa lupa at pumapasok sa mga bahay. Sa geology ng paligid natin, baka hindi mo alam na nalalanghap mo na ito. Isama mo pa ang asbestos, arsenic at diesel exhaust. Ito mga industrial toxins na hindi mo nakikita pero sumisira sa iyong bronchial epithelium. 2. Chronic inflammation at diet. Dito tayo mag-focus sa avoid nutrients. Ang pagkain ng maraming seed oils, canola, corn, vegetable oil, at processed sugars ay nagdudulot ng chronic systemic inflammation. Kapag ang mga cells mo ay laging on fire, dahil sa inflammation, mas mataas ang chance ng genomic instability. Ang mga lectins at iba pang plant-based toxins ay pwedeng mag-trigger ng autoimmune responses na nagpapahina sa iyong immune surveillance. Kung ang immune system mo ay busy sa pag-apula ng apoy sa bituka mo dahil sa maling kinakain, hindi na ito mapapansin ang pagtubo ng cancer cells sa lungs mo. 3. Genetics at epigenetics. May tinatawag tayong genetic predisposition. Pero tandaan mo, inaanak, genes load the gun, but lifestyle pull the triggers. Ang epigenetics ay tungkol sa kung paano na-express ang genes mo base sa environment mo. Kung ang pamilya mo ay may history ng lung issues, kailangan mong doblehin ang iyong self-reliance. Kailangan ng sound mind body para masiguro na ang iyong DNA repair mechanisms ay laging nasa peak performance. 4. Air quality at environment. Huwag natin kalimutan ang particulate matter, PM2.5. Ito yung mga sobrang maliliit na dumi sa hangin na kayang pumasok hanggang sa pinakailalim ng iyong lungs at dumiretso sa iyong bloodstream. Ang industrial pollution at usok mula sa pagsusunog ay bahagi ng flood na dapat natin iwasan o labanan sa pamamagitan ng pagpapalagas ng ating sariling system. Inaanak, ang pag-unawa sa lung cancer ay parang pag-audit sa isang factory. Kung ang input, hangin at pagkain ay madumi, at ang maintenance, rest at nutrients ay kulang, tiyak na magkakaroon ng breakdown ang machinery. Ang lung cancer ay ang ultimate breakdown ng respiratory machinery. Gagamit tayo ng data-driven rigor. Ang survival rate ng lung cancer ay nakadepende sa early detection. Pero mas mahinam ang prevention. Kailangan natin i-optimize ang ating biological system. Iwasan ang mga pagkain na nagpapatas ng insulin-like growth factor. Iwasan ang mga pagkain na nagpapatas ng insulin-like growth factor 1 ng sobra-sobra dahil ang hyperinsulinemia ay pwedeng mag-fuel sa paglago ng cancer cells. Ang cancer ay mahilig sa asukal. Ito ang kanilang primary fuel source sa pamamagitan ng anaerobic glycolysis. Kailangan mong maging matatag. Sabi nga sa ating commandment, without the capacity for violence, you are helpless. Ang violence na ito ay hindi lang physical, kundi ang agresibong pag-aalaga sa sarili at ang paglaban sa mga maling impormasyon at masasamang habits. Stand tall, see the flag. Huwag kang basta sumunod sa sinasabi ng commercial. Suriin ang bawat label. Alamin ang biochemical effect ng bawat iniinom mo. Dito sa News Wellness Center, naniniwala tayo na ang one is none, two is one. Hindi sapat na umiwas ka lang sa usok. Dapat ay pinapalakas mo rin ang iyong internal defense gamit ang tamang nutrients na makukuha sa mga produkto natin tulad ng Min's Kape o Min's Juice. Pero bago tayo pumunta sa solusyon, kailangan mo munang tandaan ang lahat ng symptoms at causes na tinalakay natin. Ang lung cancer ay sumusulpot ng overweight. Ito ay resulta ng mahabang panahon ng cellular abuse at environmental toxins. Sa susunod nating bahagi, tatalakayin natin kung paano ang ating product database ay pwedeng makatulong sa pag-maintain ng iyong respiratory health at kung paano natin lalabanan ang inflammation sa loob ng iyong katawan. Siguraduhin mong nasa kondisyon ng iyong isip, inaanak. Dahil sa laban na ito, ang kaalaman mo ang iyong pinakamatibay na sandata. Huwag kang padala sa superstition o sa mga sabi-sabi lang. Laging hanapin ang proven data. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Means Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
4: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo!
1: Basta Bicolano, Oragon!
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Check! 3 minutos na pasado alas 6 nin pagkaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tiors arug mo. Uragon! Bullseye! Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: Padya na ka mo, eribana naman kita sa programa alas 6 na, sagot alas 7 na naman kita, daw na nin Martes. Sweldo na bukas. Petsa 15 na naman sa aga, sweldo na naman. Tay panganin nga na ubus lit sa sweldo nga kan katapusan, mga sweldo na naman. Sana all. Sana arog kayong pirmi ano, na 15 masweldo na naman, da ipana babawasan lamang so sweldo kan katapusan, ano, kampit sa 30. Maray pasinda, no? Kita, da ipangani, grisarong aldaw, ano ibangani, da ipasarong aldaw, ubus na. Masaklap na buhay tayo, ni? Ah, bueno, any point sa inong lingkod, Balilito Sanchez, at your service! An vulkan ngunyan, sige, an kon, putok-putok, Kuya Ryan, ano? Nga, medyo talagang kompa, dahil pa naglalaylo an vulkan mayon, sige, lalong nagkon nga ni, naging, oh, lalong grabe ngunyan, ha, kasuod ma, naglinog, kasuod ma, duwa. Sunudan, 5, ay ano ni, 853 saka 854, duman sa Claveria, mas bati. Kaya narumdumang kulugod so linog duman sa Venezuela, harus arog ka ini, garikambal, magka, harus magkasunudan lang, minuto lang ang diferensya. Kaya narumdumang ko ini, kasunma, nagpapamahaw na gayo pati ako katong paglinog na ito, Kuya Ray. Oh, naku, linog na naman, oh. Talagang ano na kita, no? Digdi sa tuya sa probinsya Canalbay, yaon ang linog, namamatita, yaon ang bulkan mayo, nag-alburuto. Igwapang bagyo. Ay, Jesus Maria Josef kita. May gira pa. Oh, dahil natatapos ang gira duman sa Iran, nagkakalmadang diit na aldaw. Sima naman, tapos burumba na naman. Kaya so straight up Hormuz, close open man. Ang produktong petrolyo, malangkaw, mababa, malangkaw, mababa, malangkaw. Malangkaw, malangkaw. O, kaya langkaw naman nga ni Ingon yan. Kaya kasun man, nagpakarga na akong diit sa service kong four wheels ta niya ko istako naman muna, motor-motor naman muna ako. Grabe na naman, palangkaw na naman ang gasolina ngunya. Ano, impeachment? Ay, Sus Maria Josef, an impeachment. Medyo boring ako kasulma, kanhiling sa impeachment eh. Bakong gayong, kuya, bakong gayong mga shocking ang dating, bakong gayo, maluyan, dahil kung gayo na kuyanan, kaya naglaylo ako kasudma. Inda ko at chanta, inda ko, kung tapos na sucrose examination, taday ko man nga ni, tinapos na, pinalso ko na, inda. Ano na ako kaya, baka niya ako mag-aparisir si Sulaika, ito ang biga-abangan ko, si Darling. Lalabs. O, ito ang pigaabangan ko kuta na mag-aparisir sa kasi Matibag. Kundi si Matibag, kasuod ma, bago nagpuon duman sa examination duman sa testigong si Attorney Lutok. Dibatian mo na so pag-appear ni Mabitag, ano ni? Matibag baya. Kan NBI, ta an garuhagad kan prosecution, medyo amay-amayan da Kuya Ryan, tamay atindira na gari summit or kung anong tiripon kan FBI sa Amerika. Garo kasabay si ano ni, si Matibag sa nasambit ng convention duman sa Amerika, kaya garo pigagad kang prosecution na kung pwede nga your honor, baka pwedeng tugutan kami na ngunyan na simana na ipresentar mi si Matibag. Ta mahali nga ya, may atinderan nga ya. Kung isabi man ni China Tor, Peter Pinocchio, Caetano, na nga ya ano nga ya, ade man ya ako nagkukontra, ugaring sabi niya. Pero, dahi daw nga ya, kita nga ni nga ya digdi, gabus nga yang oras, pig sakripisyo ta, tangarig sa nang mag-attender digdi sa proceedings. Pero nata nga ya, kung arog nga ya kayang kimatibang, nagari nga ya, tataan-taning konsiderasyon, taigwas siyang atindira na okasyon. Oh, may sabagay, may punto man si Pinocchio digdi. Ah, sa argumento niya kasud ba. Kaya an mangyari gari halaton pa kun anong arrangement kimatibag, ah, and iyan mga tugang maaramat akon maaparesir man ang ganyo niyan o kuno ari na sala takun next week day pwede tamay atindiran da ang convention duman sa Amerika ta sa FBI event gayud imbitado siya kasabay siya. Kaya kung pwede nga yatabi, Your Honor, na ma-accommodar na ngunya na si Mana. O kaya day taram kung ngunyan within this week mga mag-aparisir dyan sa as witness sa impeachment si Matibag saka si Sulaika. Ay, darling! Baka ngaya pag nag-attender ngaya, ipa-upload, na may sumpina na nga ni Kelang, baka ngaya mag-upload, direct and yan mga tugang direct examination na kay Attorney Sulaika. Bad nga ya, igo nga ya dyan magparagpadag. Hi, darling! Sweetie pie! Keep away, but it's all right. You know you can't deny it's a price I gotta pay. Makonswilo, ano? An impeachment man talaga. Ibalong Festival mapupunan August 7, 2023, sa maabot sunod na bulan. Madali na. At yan man alauna ang ulat sa bayan ni Mayor Hisham Ismael. Sige, kadakol kitang pwedeng pag-urulayan po digdi sa programa tango niya na aldaw sa nagkapirapang mga highlight digdi sa mga barita, Attorney Libby Baligod tell it to the Marines and pa-arrestar kan RTC Makati sa kasong cyber libel. Kaya papaano na ngaya kayo ni so tell it to the Marines. Bata ngayakan pagkakulong ngayon ni China Tor Rodante Marcoleta saka ni Mike Depensor, bigla man ngayang nag-silensyo si Baligod saka su mga ayudante niyang mga tell it to the Marines. Gari ngayon nagiging obvious na wara na su sa indang pinanser. Matitindihan mga comment, ano? Pagkatapos sa DOH nag-resign si Ted Erbosa. Ribay si Pujante, Jose Britanyo Pujualte. Yan, Pujualte pala, bakong Pujante. Pujualte Junior. May junior pa. Oh, kaya lang napangirit ako kan comment, sarong comment duman, sabi kan sarong comment. Secretary of Health ngaya, ang problema sa health. Gari, kumbaga dahil siya kumbinsido. Antuno kan komentary mga tugang sa riparo ko. Gari niya ako dahil kumbinsido ding netizen na yung nag-comment digdiya. Garo duda siya, nagaro health problem. Health reason, kaya nag-resign si Health Secretary Ted Erbosa. Tan sabi niya sa comment, Health Secretary ngaya, tapos health problem? Pero di kumbinsido. Nya, ano palan? Kung talagang may pigmamati man, alangan man. Oh, kaya iyo yan. So iba nagdududa na health problem, Hey, man kita makasabi po kayo, tara mo, maski mga doktor baga, naghihilang man, kamuman daw. Gusto mo sabihin, kung nalimbawa doktor ka, immune ka na sa mga hilang, bako man po arog yan kaya. Maski doktor, naghihilang baga. Narumduman ko lugod si Dipuntong Doktor Tukayo ko Chua. Chua ba yun? Apelyido niya? Nalingawan ko na sa apelyido. Kasi tukayo ko. Nagpabulong ako sa iya. Dok, nyako. Nyako, grabe na mamati kong dok ng mga makulog. Si Aska man. Pira na nga edad mo. Arog na nga kong kanidad ko. Ako nga ni ngayaw. Kapos man ngayaw, pag naarog ka na nga mga edad, gulpi na nga yung namamating makulog. Oh, nyako, yo. Uni ngayaw, resitaanta ka ngayaw ka ng pangrimating bulong. Oh, o yan ha, resita. Psh, magtumar ka ngayaw ka yung saro. Ah, at siya nabanggi. Sa aga, gustong sabi yun, pag magbalik ka nga digdi sa aga, kung dahi nga mahalian kulog. Pero kung dahi ka na nga magbalik digdi sa aga, gustong sabi yun nga kayan, ariglado na. Nyako, sige. O, sige na. Pero nyako, ang bayad, dok. Ay, ay na, tukayo, takaman nga dahi. Nyako, mawurag man talaga. Tukayo, baga tukayo pala, dahi pigpapabayad. Nakonsilon man kaya si dokta. Kan maaraman niya nagatrabaho ko sa media, nagparapakistorya na kung anong mga topic. O, taarabo baga kaya, minsan pag mga taga-radyo, pag naaraman man kan doktor, curious man sinda sa mga issue, sa mga barita, kung ano, mga chika. Ta, sinda baga busy. Dahil managayo nakakasagap kan bilog na mga pangyayari, lalo na sa lokal. Interesadong marisin na sa mga lokal eh. Kaya pag nagka-istoryahan ka mo, lalo na kung kursunada niyang mga issue, medyo naugma man. Oh, kaya ayo yan. Oh, kaya sabi, oh, psst, dahil ka na ngayon. Sabi duman sa, ano ni, so sa iyang kahira, sa ka-stop, psst, ngayon, kuha ko na yan, arbor ko na yan. Ako, orang mo talaga si Doka. Kaya lang, yan lang, nainot na sa tuya na maghumali sa kinaban, kaya napupuungaw man ako pag araw kaning may namamati-mati kita, ito supig dudulukan kong doktor, wala na lugod eh. Diyan sa Aquinas. Kaya, sige, sa iyo yan, ang mga restorya ta, may kinarama digdi sa pag-resign ni Dok Secretary Ted Erbosa kan DOH. Sakay guwapang mga riparo duman ng mga netizens, Kuya Ray, na mga kung ano-anong mga anomalya daw. Kaya siguro gayd ngaya, abo na kan mga arog kaya na issue nungod sa anomalya sa DOH, kaya nag-resign na. O kaya nahapot duman kanibang mga komentaryo sa post, sa comment, at may mga TV network, yung mga media entity na nag-post kan sa pag-resign, may mga comment duman. Dahil daw ngaya, paldo na. Ako, ngunyan talaga ang mga termino, arog na kayan baga ano. O, yan, masalida ngaya, ano yan, maray man yan, tultul man yan, o kurapto man, mapayaman man siya na. Mga arog kayan ang dalagang kan komentaryo, grabe na, no? Marauto na, gustong sabihin, marauto na tabi ang imahe kan mga arog kaning mga opisina na dati ang mga arog kaning opisina, dahi man po yan arog kayan ang imahe sa kan publiko, kan mga tao. Pero ngunyan, grabe, marauto ng marami. Meron mo DOH, sa bagay, kampanaw nga ni isa ito, so ang sekretary man dyan, so ang ngimot, nagpapara shiring-shiring kanyo, nagpapara gari lubot manok ang ngimot. Singat, Francisco Duque ba yun? Francisco Duque, ano kan so panahon ni Digong? COVID? Iyo, Francisco Duque. Yan. O, sa bagay kan panahon man ito, yuman ito, saro man ito, panahon ito din kontrobersya man, panahon din kontrobersya ito si Secretary Frank Duque. Frank! Ay, nasa inaman daw si Frank ngunyan, ano? Grabe mang katubagaan mga irregularidad na mga pigsasaot kan so siya po ang sekretary mang kandiwits, panahon kayo kang COVID na gayo. Kapati kan to so mga face mask, face shield, grabe, naagulpi kita kayo ito, ano? So primerong ruluwasan sa nakan face shield kayo ito, Kuya Ryan, pero to so presyo, nagsisisinta pesos hanggang sangkatos nga ni 85 sa iba, 65, 60. Kundi ka nag-aloy na, nagpaparabarato pagkatapos libre na nga ni sa barangay. Ako, gari na talagang nabudol kita talaga kahit ito. Ang grabe sudilin siya kahit ito kang gobyerno. Magramit ngayang pishel, tangari ngayang dahil nga talsikan ng virus ngaya, tangarig makalikay sa COVID. Ito palan, dahil man epektibo ito. Pigpara pagamit siya na kita, saung-saung pa dyan sa panduk, ta sa panlalawgunte ng mga pishel-pishel na ito. Ay nadali talaga kita kang panahon na ito kang COVID. Pigpara budol kita kang gobyerno, ano? Pigpara dirilin siya ang kita. Kaya, hindi. Kaya dahil taman mabasulan mga tao, mag-isip nin mga pirming daindata sa mga yaon sa gobyerno. Ta, kuya na, raya na, may pubya na. Dawa siguro tul-tul na tao ikag mo dyan sa gobyerno kung arog ka iyan, pirming dududang ka na suwapang kabuaya ka man. Kaya kamuyaon dyan sa gobyerno, mag-tul-tul ka mo talaga. Marauto na tabi ang paghiling sa endokan tao. Aros nadadamay man sa mga tul-tul man, sinsiro, honesto na mga yaon dyan sa gobyerno, nadadamay na. Marauto na tabi ang impression man sa endo. Garihan paghiling kan tao, gabus na salaman lugod mga buaya. Mabagay, dahil tamabasulan mga Pilipino, ta human talaga baga. Kaya lang, yun nga niyan, ta medyo pati sa mga tultul, sa mga honesto, mga sinsiro, sa mga tultul, nadadamay man, hirak man. O sige na, tsaka na kita mabuylo sa urulay-ulay, barita muna kita.
1: Buena Mano Barreta Headline.
0: Headline gan sa tuya mga barata enot sa lado lokal, effusive eruption kang bulkan Mayo nagpapadagos. Bicol Mayo nin active case kan ASF. Barata National resolution sa sedition case ni BP Sara pending pa manggararay sa DOJ. Barata International 51 persona gadan sa maiwasan na pagbabaha duman sa Bangladesh. Yan ang headline ka mga barata.
1: Buena Mano Barreta, mga barreta ng lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sa inubagi ginta ka magbarata Manilita Sanchez. Sa detalye na ka mga barata lokal, palago sa diffusive eruption o maluya na pagbugaan in lava sa ka mga strombolian activity. Kanbulkan mayon sa pang 190 na, ngunyan pong aldaw ha, ika na 190th day, biru-biruun mo yan Kuya Ryan, 190 ang aldaw na. Nadagos-dagos, daing patod na lava effusion and paminsan-minsan igwapunin mga strombolian activity. Base sa pinakauring obserbasyon, nakapag-registroan mga camera kan feebox nin mga pagbulos nin lava gikan sa bunganga kang bulkan. Napigsasabayan pa kan pag-crack as in man religid kan mga pyroclastic density currents. O kaya uson po nalasays 31 sa nalasays 46 nin pagkaaga kasunma sunod-sunod na sa bilog naldaw. Palagos na na-monitor kan feebox ang pagbulos man kan lava, nagkakarurumpag o mga rock falls, rock events as in pagbulos nin pyroclastic density ali sa tuktok ang bulkan. Mantininong nasa alert level 3 pa mangraray ang Mount Mayon, abot sabihon halangkaw ang level kan pag-alboruto. As in mantinino man ang posibilidad na magkaigwa nin peligrosong pagtuga. Kinumpirmar kan Department of Agriculture sa Bicol na dahil din active case kan ASF sa Bilog Nalbay. Segun po yan kay Irene Mondido, Project Evaluation Officer 2 kan DA Bicol, dahil maninin mga lugar digdi Salbay na nasa red zone. Inves, gabos na mga lugar kan probinsya nasa irarom kan pink zone o kaya ini pong konsideradong buffer zone. Sinabi pa kanini ni Mondido na dahilan kan siring na bagay, nakatabang ini tangarik pas maging bastante ang supply kan mga urig na naging dalan para magbaba ang presyo kan karni kani. Sa bilog na probinsya, asin maging sa bilog na Kabikulan. Tinawan doon kay ni nakadakol ng mga ginibong intervention ng DA na makakatabang para makabangon ang Lulbay asin man ang Bicol Region sa naging epekto kan pag-igwa kan ASF kan nakaaging mga bulan. Pinag-sasagibo man kan Kamalig Fire Station CFS sa pakikipagtabangan kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang ligtas na barangay One Day Community Fire Safety and Prevention Program. Iniparada sa mga opisyal hali sa mga high-risk na barangay. Ipigdisenyo kan CFS sa KMDRRMO an intensive program tangarig na hipnoan ang kakulangan sa community awareness sa ka-emergency response urong ng bisto ang mga lokal na opisyal bilang mga immediate responders sa kada nagkakaigwanin mga localized emergencies sa indang mga nasasakupan. Nakaangklan sa rungal daw na training sa mga critical na obyeto na may katuyuhan na gibuho na kapakipakinabang na safety advocates sa mga lokal na opisyal. Kunsay aktibo man nakisumaran local officials kan LGU tangaring suportaran ang mga obyeto sa pagkahandaan kan sa indang komunidad. Habi daw pasalanta mo ng barabaktot na report ni Your Honor. Congressman Nelson Ligacion na inagyat si Governor Elroy Villaforte. Auna ko magsuntukan. Magdebate. Daman yan sa probinsya kan Camarines. Sige man ang durulak man duman ano. Mga politiko talaga dahil nang ginibo magparadurulak. Magparadurulak, magtarabangan na sana kamu, tangaring mag-asinso ang lugar, ano na kamu. Your Honor, pasok!
1: Urago Live Report.
2: Congressman Nelson Ligacion, inagyat si Governor Elroy Villaforte na magdebate sa inman na lugar sa Camarines Sur. Ini ang pusog na pahayag ni Congressman Nelson Ligacion kan 3rd District kan Camarines Sur. Tangani matuldukan na ang isyu na nagawawara ka sa social media digdi sa nasamit na probinsya kung kaya sinabi niya na magkaigwalugod sinda ni debate digdi sa Camarines Sur ni Governor Elroy Villaforte. Pinagsabi niya na dapat bako sa social media sinda magulay kundi sa public debate na pwedeng sponsoran kan mga universidad digdi siyudad ni Naga asin ang simbahan nangan tanga ni Maria Lazar ang agyat ni Congressman Nelson Ligacion na debate entre kay Governor Elroy Villaforte kan Camarines Sur. Mga tugang-dugan niya to impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsha, Basa Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report.
0: Babalos, Your Honor, sa imong barabaktot na report.
1: Buena mano, barreta. Mga barreta ng lugar. Local news.
0: Sige, balik kita sa iba pa mga bareta. Digdi sa Albay, nagpahayag kan sa iyang reaksyon si Tabaco City Mayor Ray Brogais. May koneksyon sa komentaryo sa social media ni Barangay Kagawad Cherry Taxpayer Benalia. Maurag ang ga kaniya ay ang alias sa taxpayer. Magayon na. Ini po dang Kagawad Cherry Taxpayer Benalia kan Barangay San Roque sa 1 million pesos cash reward na itinao sa sarong barangay tanod na nagserbi sa syudad sa laugnanin 31 taon. Sigun sa alkalde, ang cash reward

0: Iyan po sa paagi po da kang personal na donasyon ni COP, Captain Berhil Bibat, kay ba sa itinawan Certificate of Recognition si Riman Pusas o Handcuffs bilang simbolo kanhalawig na serbisyo sa iyang benepisyaryo. Sa pagtatapos kan sa iyang payag, ginagad ni Bragais ki Kagawad Binalya na beripikaron man ngo na daan formasyon bago magtaonin mga anuman na komentaryo sa SOCMED. Tangarig mali kaya ng paglakop nin sala mga paltos na impormasyon kagawad asinan mga negatibong reaksyon na pwede pang makaapekto sa imahe kan syudad kan tabako. Naging matarayumpo ang 5 aldaw na Disaster Preparedness Search, Rescue and Retrieval Training na ginibulkan Police Regional Office Regional Command pirang personay kanal by PPO. Nasang binaktibidad ang pinunan kanakaging July 6, nagtapos kan Fetsa GS, ngunyan man sa nang bulan, mientras na iniimpigibo man sa iba-ibang lugar sa probinsya Canalbay. An 40-hour training party kan Disaster Risk Reduction and Management Program kan PNP sa kaselebrasyon kan 31st Police Community Relations o PCR Month. Naging laog kan 5 aldaw na ini ang mga talk as in workshop si Ringman Incident Command System, First Aid, Basic Life Support, Cardiopulmonary Resuscitation o CPR, Fire Suppression, Water Search and Rescue, High Angle Rescue, Rappelling, Collapse Structure Search and Rescue, paggamit kan rescue equipment asin man pagtaon skills sa mga ini bilang mga first responders. Sa ultimo tambareta sa lado lokal, minabot sa 425 na mga estudyantes na nakabenepisyo sa Educational Assistance Program kan Local Government kan Tabaco City. Kada benepisyaryo pigtawanan in tig 5,000 pesos kada semester. Bilang tabang yan sa inang gastos sa pag-eskwela, sigon ki CSWD Head Jean Mayo. Pangsyam na taon na pinagpapautob kan LU Tobacco, nasabing programa na pinunduhan ali sa General Development Fund. Obeto kanina tabangan ng mga college students na may pangangaipo sa lado pinansyal. Tangarig na dire-diretso na may pagpadagos makagraduar sa sendang pag-eskwela.
1: Ang lugar local news.
0: Piglinaw pa ni Mayo na ang pagpili sa mga benepisyaryo na ima nakabase sa grado, kundi sa aktual na pagagaipo kan mga estudyantes.
1: Buena mado, barreta! Mga barreta sa laugang nasyon. National news.
0: Time check muna. Alas 6.32 na din pagkaga. Asikaso na. So mga lakaw naman, importanteng mga asikasun ngunyan na daw. Tamala 7 na naman. Abutong kamukan traffic rush hour. Tignin na kita sa mga barreta nasyonal. Inako ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na mayo panin panibagong report manungod sa pigkakampang ng mga reklamo ni Vice President Sara Duterte sa ahensya. Kapareho subot sa nakaaging informasyon panagos pa mag-raray na pag-revisar kan DOJ on draft resolution kan reklamong inciting to sedition asin man grave threats kontra sa Vice Presidente. Magrumduman na kang Pebrero taon 2025, isilangat ka National Bureau of Investigation NBI ang mga reklamong nabanggit laban sa Vice Presidente. Katagod ini sa pagbabanta na sa iyang binutasan, iyan tabi sa buhay kan Presidente Ferdinand Marcos Jr., Primera Dama Lisa Renetta Marcos, Chairman sa dating Speaker kan Kamara Baja Martin Romualdez. Pwede sir ng mahiling kan publikon gabos na mga dokumento na may kinaraman sa presenting pigsasagibong impeachment trial sa Vice President Sara Duterte sa pagikan Senate website. Sigon kay Senate President Sherwin Gatchalian, parte ni kan lakdang kan Senado para bukas asin malinaw na proseso kan proceedings maging sa pagmamantinir kan integridad kan institusyon.

0: Kung kaya kasunod kanipig, asigurar kan Senate President ang pagtaunin direktiba sa Senate Secretariat na siguraduhon kani ang pagkakaigwanin bastanteng resources, tangaring na may sa publiko ang mga dokumentos sa pinaka marikas asin epesyenteng paagi sa oras na ihampang ang mga ini sa proceedings.
1: Buena mano, barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Nagabot sa 51 katao ang nagadaan hulihan sa maywasan na pagbabaha. Kadagod sa nagkapirang aldaw na dahil na nagpupundo na pagbulos ning uran duman sa Bangladesh. Katagod dyan, o kadakol ng mga residentes, nawaran ni Nistaran, inaranod ay hirap man. Uli ka nangyaring flash flood sa kabisera duman sa Dhaka. Kadaklan sa mga nagadaanan gikan sa Cox Bazar kung sa nakulang bilang ni mga Rohingya refugee population ang mga nakaistar duman. Ibinalyo na sa government shelters ang mga naapektaran kan grabing pagbaha sa Bangladesh.
1: Buena mano, barreta, barretang sports.
0: Nakamit kan England ang pwesto kini para sa semifinals sa nagpapalagos pa na FIFA World Cup matapos na daugon ang Norway sa score na 2-1 sa haros close fight and kuan lang dukutan na laban sa quarterfinal match na minabot pa sa overtime. Pamilabot sa pagkakaigwanin tabla sa score na 1-1 matapos sa 90 minutes na sagupaan kanduang team. 9-0 man na nakascore ang Norway sa ikat 36 minutes kan magbuhi si Andreas Jorchop. Yan ang apelido kan, di ko nasabutan. Dipisilon ang spelling, di ko aram kuya analin kung ano ang pronunciation kan. Basta yun na yan, Andreas Jorchop. Nin sarong the best yan, the best ang tira na nagtaunin goals na lamang sa sendang team. Pinanginutan man ni Jude Bellingham ang England matapos na mag-record nin duang goal na nagdaraman sa Three Lions sa sendang ikatulong World Cup semi-final appearance punyan ka 1966.
1: Buena mano, barreta, barretang artista.
0: Kaya lahat, ano, hindi ta duwang sports. Nalibong lugod ako, ha. Ah, bako man ining sports, kwan ini, chika na palan. May bugta kaya ni ate, analindig di ko yan, sports. O, ni, sa chika gayon ini, naging sarong dai malilingawa na eksperyensya para sa aktor na si, sa showbiz man ang gano'n. Aktor na si Jericho Rosales ang pag-atindir niya sa premiere kan bagong pelikula ni Christopher Nolan, The Odyssey, sa Mumbai. Mumbai o Mumbai? Daman po yan sa India. Nagkaigwadaaning fanboy moment ang aktor matapos niyang mabisto nin personal ang pirang mga Dracula big name sa Hollywood sa premiere kan pelikula. Kung kaya pig-share ni Jericho sa iyang Instagram ang mga picture as in video gikan sa star-studded event kung saan mailing siya na nasa red carpet kasabay man ang mga bida as in maging kontrabida. Yan ang the best na pelikula dabang magayon ng pelikula kung daing kontrabida. Correct. Na nasa red carpet and kasabay po ang mga bantog na mga personalidad o sikat na sinda Tom Holland saka si Matt Damon pati ang award-winning director Christopher Nolan. Ngunyan sa tuyang bareta at salud inasigurar kan DOH na mantinido bastante ang supply kan sa tuyang nasyon sa anti retroviral drugs kontra dahil sa hilang na HIV. Meron na palang ganun? Una ko, dahil bulong ang HIV. Iguan na palan. Anyway, iyo po yan. Bastante po na supply kan anti retroviral drugs. Yun. Sigon kay DOH spokesperson Yusek Albert Domingo, nakaabot na sa tuwing nasyon ang parte kan enot na tranche kan antiretroviral drugs sa HIV na TLD. Sinakatalaan man ini na i-distribute na sa HIV treatment hubs. Mga tugang yan natabihan sa tuyang mga tampok na mga bareta. Ngunit na may napagkaaga. Buena manong bareta. Ngunit na Martes. Nagpanday kan mga bareta. Tanyos Director na Lindsay Lance. Power for the SM Rod Paris. Technical side. Kuya Ryan Salcedo. Tower. Back to back. George Valderrama. Rain Bartolo. Ako po ang sinong naging tagapagbareta. Malilito Sanchez. Please stand by lang. Magapalagos pag kita sa programa.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang? Ooh.
7: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nins.
6: Lumiit ba talaga siya?
7: Opo.
6: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
7: Opo, monthly na siya.
6: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
8: Ang Nins Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
11: Kita-kits po tayo!
12: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946 8787 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Righto, maray na, gagiraray sa mga panantabayta sa oras na ini. And syempre, yaw na kita sa ikaduang kabtang kang programa. Welcome sa second part kang programa, mga tugang. Pigilin ko lang ining bagong mga laog ng mga bareta sa kuyang wall. May mga payag digdi, I mean may mga post digdi sa FB, hali po sa Feebox. Nagbabala po da ang Feebox sa posibilidad ng isang explosive eruption ng vulkan mayon matapos na maitala ang pinakamataas na sulfur dioxide emission sa nakalihis na 26 years. Ako sa hiling ko, medyo pirang taon na man kita digdi sa albay, pero pwedeng tutuin na mga kumbaga sinyalis na pwedeng magkaigwaman ng ganing pagtuga ng bulkan. Ta kumbaga pag-arog kaya na halangkawon bigla. So bigla bagang minalangkaw ang sulfur dioxide na sungaw niya, pigluwas. Gustong sabihon, igwayaning talagang gustong iluwas hali sa irarong. Pagkatapos kasun mga inaobserbaran ko ta, paminsan-minsan nagtitagatingag man ako sa bulkan ta, dahil kung man maibitara na napapailing ka man talaga ta, yaon man sanad yan baga, maski di disalbay. Sa maski sa engkang parte di disalbay, pag nagtingag ka, pirmi mong mailing sa bulkan. Pura man ibang natitingag dyan, bulkan mayon. Kaya kada hiling ta sa bulkan mayon, igwaning medyo gray color na medyo nagmamara mushroom na pigbubuga. Pero bako man siya so permanente, may nagtatagakwan lang, tagapusungak lang. And igwang malaog na mga alert sa cellphone niya to na ngaya arog kani may nagaganap ngayang minor Strombolian activity kung ano-ano. Yan. Kaya arog po kayan talaga. So, data lang aram kung noarin yan, pwede mangyari o sana dahil na nga ni ano, kung iharang tasamal na Diyos, pangajita na kung pwede, kung dahil na. Tapuso na sana iyan na arog kaya na silensyo sana, nasigi sila ang ula kan laba, and then magkalmada ng bulkan. Tangarig na yung dakol na perwisyo. Aram mo, pag nagtuga yan na sumakusog, so talagang iyan na pigapon ni ng explosive eruption, siyempre gulpi po ang kung naman kaya, danyos. Like so, duman sa mga lugar na ipapadpad ang abo, siyempre yan, mahibog ang asphalt ninda dyan. So, mga pananom, ta siyempre mainit iyan, baka magkaruluto, magkararaot, and ay na mapakinabangan. So mga propiedad, so mga karungan, siyempre mahibog ang abong matitipon sa mga atop, and so mga nagbabiyahe, sa mga tinampo, maalpog na maray. And gabos, arog kayan tabi, ang mangyari, so may mga hilang, aki, gurang, so mga nasa evacuation center, so mga daima nasa evacuation, siyempre kung delikado, i-evacua tabi yan. So mga arog kayo ng mga bagay na medyo madulot sa tuya ning bakusan ng apod kayo ni peligro, kundi siyempre discomfort sa aral daw. So nag-i-reskwila, o siyempre kung sa inipadpad ang abo kayo yan, siyempre so mga eskwilahan, dahil yan basta-basta magkaka-reskwila ang mga estudyante, ta siyempre inutun so sa diri mo na subuhay. Kaya arog po yang kayan ang punga posibilidad, dahil tapig kahali ang posibilidad, kaya medyo mag-preparar kita kaining bulkan mayon. Baad man ang God pumutok iyan bigla, ha? Kaya iyan, gusto tang ipaabot man yan, ishare sa mga paradangog tango niya na aldaw. Ini po nga ni nagpuunkan Sabado, tapos na magpalawas ng advisory and Feebox ng biglang langkaw sa SO2 emission. And iyan po da for the past 26 years. Gustong sabihin, nangyari iyan na biglang pag-ulan to kan sulfur dioxide emission taon 2000. Ka 26, baga kita nga niyan 2026, kung after 26 years, so gustong sabihin, kan taon 2000 niya nangyari. So yuyanan sa tuya mo nang siguro importanteng maray na patara-tara pag paabot nin impormasyon sa mga kababayan niya to na yan medyo mag-asikaso mga araw po kaning posibilidad taday taaram kung ano yan mangyari mas maretong sigurado kita. Duman man sa mga araw kaning unya na ang parusta Kuya Ryan Habagat ang padpad kan abo na iling ko na sumanga post sa FB, so ki kwen nga ni, ki Attorney Jung Bonapi, may mga post siya na suaspol, so abukan dyan sa auto niya, sa mga pananom, sa mga dahon, yaon duman. Kaya an padpad kay ni, ang tendency kung sakali, an mga abo pasiring duman sa First District. Puon dyan sa may parting Santo Domingo, ang ganyan sa may lugar na yan dyan sa First District. Santo Domingo, Bakakay, Malilipo, Tabaco, yan. And probably portion kan Ligaw. Kasi yung Ligaw baga dyan sa may anong tinampo ito nga ni Kuya Ryan. So dito sa Circumferential Road from Tabaco to Ligaw. So duman ka maagi sa Barangay Amtik. Sa Blue Yun, yan. O, dyan sa mga lugar na bingian, ano? Kaya medyo magkuhang kita antisipar sa mga araw kaning posibilidad nga rig at least kuhang kita handa dyan. And sana pangaji ta nga ni na kun sana baday naman ta armo lawigo na nga ni kasi 190 aldaw na nga ni kun bibilangon base mismo sa mga report kan PBOX yan ang sitwasyon ika 190 na ngunyan na aldaw eksakto biroon mo yan so halawigo na kabangang taon na po tabi naarog kayan ang kondisyon kan bulkan mayon and sige siya na ula kan laba pero sabi ko nga ni kung arog lang kuta kayan katapos malaylo na siya mababa na ang alert level pagi sa diretsyo na pababa ng pababa hanggang sa mag normal di mas maray kuta. Kundi day taman mga kwenyan ta nature bagay yan, mga vulkan. Siyempre day taman aram yan kung arog ka yan o baka magputok man ang bigla naman. Ano? Sige, permiso na kitang magantabay sa mga paabot na mensahe kan mga local authorities and siyempre kan sendong mga banwaan sa mga MDRRMC. Gabos, tangari gatist kuang kita nakamonitor sa numa na mga instruction o kung ano pang mga abiso. So bagyo mga tugang na nakalaog sa Philippine Area of Responsibility dahil magkitang haditan ka init, inipo daa ma-U-turn man sa nang bigla. Kumbaga, pasok, labas. Arog lang kaya. Makaskas lang siya tabi, maklaog ning kadikit na oras panahon sa PAR. Sabay liko naman, biglang liko, and luwas na naman siya sa PAR, dumana sa kadagatan naman. O kaya dahil kitang haditan digdi, ta sabi ka ni kaya dahil manda inipong epekto sa tuya, and maging nga ni sa abagat, dahil mandang epekto sa abagat. So very good, kunarog kayo ni tabi ang mga bagyo na dyan sa nasa dagat, pagkatapos kung sakali makalaog man sa PAR kan Pilipinas, tapos luwas man tulos, dahil problema. Go! Nasi iripan ini mga tugang so bagong alas 4 ni amay na pagkaaga nasa may distansyang 1,085 kilometers eastern Visayas and northwestward ang direksyon sa 25 kilometro por orang dalagan. Dahil po ning anuman na typhoon signal na nababandirahan ng mga lugar sa Pilipinas. So yun yan, tabi, ang bagyong ini, pang piranang bagyo tayo ningon niya nakalaog sa taon na ini. Dahil ako di nakabugtak pala na kung pampirang bagyo na iningon niya na 2026. U-turn talaga, bigla talang U-turn siya. And iyan, sa pangaran niyang Josie. So nakalis baga, so dahil man naghapit, dahil man siya nagtugpa sa kadagaan tadigdi, dahil man naglandfall, duman sa China po naglandfall ini si Inday. Kaya baga sabi ni Attorney Zulaika Lopez, maghanda ngaya sa bagyong Inday. Maghanda na siya, ta siya ang isasalang dyan sa witness stand sa impeachment. Home, want... Darling, sweetie pie. Job, nice young man. Your parents had your future plan. Sabi ka ni ba, baad ngaya kon intiro ngayang i-grill. Kumbaga ang gustong sabihon mga tugang intirong tultugon sa direct examination kan mga prosecutor inipong si Zulaika Lopez na Chief of Staff na Vice President Duterte, baan nga bigla ngayon dyan iguana man magparagpadag. Baka iguana naman ngayon dyan biglang idalagan sa ospital. Kaya ni baga si Zulaika, dinalagan ini sa ospital, taga-ribig lang nag-urulan tuman, so blood pressure, nagkakapuruot, so dahil na nakakahangos, tapos kung ano na mga namatingan eh. Sa bagay, yan na mga araw po kayan, normal na yan digdi sa to sa Pilipinas baga, gulpi bagang araw kayan pirmi na pag na kakasuhan, aristaron, nalawag sa karsel, biglang nagkakahiri lang. Si China Tor Rodanti Marculita nga ni, gulping namati, nagruluwas. May pneumonia, may kung ano-ano na mga makulog naman. Kaya naghagad baga na hospital arrest. Pagkatapos, sabi kan ibang mga nag-observer, natangaya tapi na nag-acceptar ngayang bisita na kunbaga ngayang may pneumonia na ang rekomendasyon ngayang kan mga doktor dapat i-isolate na tangayat na nag-acceptar ngayang bisita. Kaya sabi man ni Attorney Rick, ara mo ngayang yan si China Tor Marculita kanda ipanginalago sa karsil dahil man yung namamati. Yung managad wag ano. Igdigdig pa sa Pilipinas. Grabe ang mga budol ligdig. Pag-arog kaya, nagulpi ng namamati, mayumunya na, makulog na ang lubot, makulog na ang kilikili, makulog na gabus. Bako, arog na yan kaya, may hilang na, nagralangkaw ang presyon, nagkakunan-una, aratakiho na, gabus na, na makulog, gabus ng hilang, gabus na, niyaon na dyan. Kaya, yan na priso. Pero pag wara, dahil maning namamati, makuanong baga, maliksihon. Tapos, makuan nga ni, pirmi nga ning alerto sa pag-question kan mga issue. Kani ma-priso, biglang dakul na namatian. Sabi kan ni Attorney Ricky, aram mo, yan ngayang araw kayo na mga style, kuan man sa na yan, mga kaartihan man sa na yan. Iyo baga talaga. Dapat ang mga otoridad tamang kaya, aram na ninda yan, pag-arog ka yan, diri ay ano na, ipacheck upan sa government doctor talaga na ma-prescribe and ma-attender ka yan and i-certify kung iyan talaga sagin-sagin o totoo man. Takanak lang kayo, sagin-sagin man sana. Tabo nga ni ilaog sa karsel, kaya gusto nga ni sa luwas sa hospital, ta mo sa hospital, iba mang giraray baga. At least kung nasa private ka pang kwarto, gari ka man sana, mari ang buhay mo dyan. Ako, yan. So, yan ang mga style ka yan. Kaya dapat ang mga autoridad ta, aram na yan. Kumbaga, obvious. And dapat, alis to sinda dyan na, ikaw nag-a-atsaki ka man sana, mga arti mo man, sa puyungo, dumakalaw ka sa karsil, mga style nindong bulok. Rings on your feet. So, dapat arog ka yan, si supalpal tulos yan, tangarig dahil magparasagin-sagin. Nobody. O anong namati mo, anong makulog mo dyan? O madyari, tumbanan ta ka dyan, iumong nako ah. O bako, dapat arog kayo ng tirada, mga namamati sa iyo makulkan, dahil ka napipriso, wara ka namamati. Ngunyan tamiling law ka na sa karsil, kulpi ka ng namati, o dyan, sipaon ta ka dyan, iumong nako alugod. O arog kayo ng dapat na birada. Bakong pig bibaby pa. Pero mo man siya na mga arog kan, mga atsaki man siya na yan, sus marusip. sa Pilipinas. Pagulpina nangyari, para pauto-uto pa ka mo dyan. Ha? Baad makuang kita kan mga troll na DDS. Mayayos na yan. May comment nga ni, hain na ngayon sa mga suportadores niya sa iglesia. Nag-arapot pa. Pindaday talaram kung ano na, baka mag-rally. Oh, darkness finds you. Ayin da kita. O sa tiyan, di ka mo malingaw tabi. Ta, si Mayor Isa ma-report na sa mga taga-Legaspeño ng report niya, report card, kumbaga. Accomplishment report. Sabagay, mailing taman yan. Live yan sa, kuyan eh, live yan sa FB. Ah, live yan, may live yan eh. Kaya siguro kung di ako maka-attender, ta, medyo mababangaan attention ta ka ini. Kung di ako physical na maka-attender dyan sa ulat sa bayan ni Mayor Hisham, mahiling ako duman sa live feed na sana. Tamang-tama, ta, nag-hiling kita sa impeachment proceedings and then digdi sa ibong man. So sa tuutang mata sa telebisyon, so sa walang mata, digdi sa ulat sa bayan ni Yirme. Ayos maga. Yan na ulat sa bayan ni Yirme, dahil man yan mahaloy. Mga halawig na kayanan mga siguro, dahil nga agidwang oras yan. Ah, pamugtaktang saru may kabangang oras, kayang-kaya. Oh, tan ano ni paputol-putol man kun medyo bako managayo magayon ang dalagang kan mga argumento and payag sa impeachment digdi kita ki Yirme Hisham. Okay? Sige. Aro sa ibang mga tema na buksan talaman na ipaabutan na kasudba ay kasuba gubaya sa amay sa entrada kang programa ta. Maparam na ako ta alas 7 na. I-shout out talang ini pong mga naka-view sa tuya ngunya na pagkaaga. And ano ni si Joseph Vlog TV. Ano ni yung nagbablog? Aram mo ni Kuya Ray, Joseph Vlog TV. Sige, good morning man tabi sa imong pagtutok sa FB Live kan Rad Uragon tabi. Si Ate Marlene, yaon dyan sa San Andres SDA. Watching and listening. Si Madam Unika Iha, good morning tabi, Madam. In a carpet bed. Oy, godigdi yung nag-chat sa kuya. Ay, may nag-chat. Nag-mensahe baya sa Rad Uragon. Si, ano ni, Sandrino Angki. Medyo lingaw-lingaw ako tabi kay ni Tabi Migoy. Kung nakantabay ka, nagpapaabot nin pangungumusta. Pasinsya ka na tabi. Dahil ako mga marumduma na kuan. Pero okay man inita, at least may number siya diding tinao and pwedeng makuntak, ano? Oh, sige, salamat sa natabi. Noted, inipong sa imong pigpaabot diding contact number. And syempre, and sa tuyang business tycoon dyan sa Gabawan, si Manong Erning, kape, kape, kape! For your life. And syempre, and Primera Dama. Ready to fight? Fight na! Vanessa Diaz. Aram na kita sa programa, mga tugang. Antabay na po sa mga labo-labo pang bareta. Sa bareta alas 7, kasabay na po sa SM Rod. Asin iba pang mga nagbabagabagang mga issue digli sa Radyo Rago. Ryan Salcedo sa technical side, partner niya to naman man sa taas sa tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ine po ang sedong lingkod Marilito Sanchez. Mabalos! Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano, Uragon!
2: Basta Bicolano, Uragon!
3: Basta Bicolano, Uragon!
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: V
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plenex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga!
8: Akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
7: Oo!
8: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
8: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
8: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
8: At siyempre, ang grand prize!
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
8: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
8: Kaya't huwag palampasin!
7: Dahil extended na,
8: mas marami pang araw!
7: Mas marami pang entries!
8: Mas marami pang chances
7: para maging winner!
8: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
9: Babes, malapit ang anniversary natin.
10: Oo nga, no. Parang kailan lang.
9: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
10: Siyempre, Lolay's yun.
9: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
10: Siyempre, Lolay's yun.
9: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
10: Siyempre, sa Lolay's yun.
11: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansin, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-87-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
12: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
13: Perambulan ito.
12: Tapos nagpa-blood chem ka?
13: Hmm.
12: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
13: Clear na gabus.
14: Ang Names Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
15: Ang Names Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
14: Ang Names Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
16: Kita-kits po tayo.
17: Ah,

0: news, all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Mga tugang ang tamang patama-tama. 13 minutos na makalihis ang alas 7.
3: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Uli na ang Uragun. Reta. Alas 7. Uragun Barreta alas 7 headlines.
2: Ano't sa pamayukan mga nagbabagang barreta? Sa lado lokal, kabilugan na bilang kan may estudyanteng enrollees sa taon 2026-2027 uminabot na sa 1.5 milyon. Capacity building training para man sa mga Albayano, gigibuhon kan Albay Veterinary Office. Sa mga barreta po sa Laogan Nasyon, Herbosa, nagdimitir bilang sekretaryo kan Department of Health. Asin sa mga barreta man sa Luwas ka Nasyon, US, ipigduon na bukas pamangkiraray ang Strait of Hormuz. Ang detalyes taud-taud sana.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragun Barreta alas 7. Barretang Lokal. Local News.
2: Aldaw na po kitanin Martes, Petya 14, kanbulanin Hulyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Uragun Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Uminakul na sa 1,584,020 ang kabilugan na bilang kan mga estudyantes na nakapag-enroll para man sa school year 2026-2027. Susugpo naman ini sa Quick Count Enrollment Report kan Department of Education Bicol. Sigun sa DepEd Bicol, ang bilang susugman sa real-time na datos. Alipo naman sa Learners Information System na may nairehistrong 99.76% submission. Gikan po naman sa mga formal school as inasa 100% naman hali sa Division Alternative Learning System Coordinators. Sa kabilugan, nasa 492,482 ang nasa grade 7 has the grade 10, 388,641 ang nasa grade 4 has the grade 6, 353,072 ang nasa grade 1 has the grade 3, 210,316 ang nasa grade 11 has the grade 12, as in nasa 97,775 ang nasa kindergarten, mantang nasa 6,971 ang mga non-graded learners. Igamanin na sa 34,764 enrollees ang naka-enroll sa Alternative Learning System. Miantos tanto mga bagong crime mobile units kan PRO5 mapakusog kan police visibility as in mas marikan sa pagre-respondier kan mga kapulisan sa Kabikulan. Detalyes kan baratang yan, nasa linya si Manoy Alan Lopez Aceituno.
0: Urago Live Report.
6: Isinagibo kasuhapon na Hulyo 13, 2026 ana blessing as in turnover ceremony kan apat na bagong tri-mobile units kana Police Regional Office 5 gikan sa Public Safety Mutual Fund Incorporated sa Kampo General Simeon Olas sa Legazpi City. Ana nasabing mga bihikulo magagamit sa mas maigot na police visibility as in marikas na pag-responder sa mga emerhensya kan mga kapulisana sa Bicol. Sigun kay PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, dakulang tabang ang mga bagong tri-mobile sa pagpapakusog kan mobility kan mga kapulisan lalo na sa mga pagpapatrolya sa mga matawong lugar. Maparikas ini sa pagresponde sa mga emerhensya as in iba pang mga operasyon kan mga kapulisan. Kasabay kan pagsilibrar kan ika-31 Police Community Relations Month, sinabi man kan Public Safety Mutual Fund Incorporated na ang mga bagong tri-mobile units na ini maserbing suporta sa PNP tangan inang pakusugon ang police visibility asin na magtaonin marikas na serbisyo publiko sa mga komunidad sa Bicol. Mga duwang nabaritang lokal, ako si Alan Lopez sa Saitulo, Basta Bicolano, Uragon.
2: 18 minutes makalibas po ang ikapito ng umaga. Nagatalaan pong gibuhon kan Albay Veterinary Office and Capacity Building Training Series na mayubetong pahiwason ang karaman asin ibusol ang sustainable lives, livestock production kan mga livestock raisers asin iba pang mga interesadong albayano. Igibuhon po naman ang mga libreng training sa Farmers Auditorium, Albay Farmers Bounty Village sa Kabaangan, Kamalig. Un alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Erot ang igibuhon sa aga, Hulyo 15 ang Gender Responsive Training on Sustainable Beekeeping, Honey Harvesting and Byproduct Utilization. Nasusundan man kontra sarupang training on Dairy Buffalo Production and Milk Quality Management sa Hulyo 23. As in training on improving swine productivity through artificial insemination sa Hulyo 31. Miantos tanto duwang LPG tank na may laog na hinaabas sa Santo Domingo, Albay, na kuha na dyan sa barangay San Roque, kan Legazpi. Testigo si Manoy Andy Madrigalejo.
7: Urago Live Reborn.
8: Pasado alas 4 nin hapon kasugmang Lunes, Hulyo 13, 2026, nag-report sa Santo Domingo Municipal Police Station ang sarong 64 anyos na babaeng residente kan Diamond Street, Imperial Court Subdivision, Legazpi City. Ang sa iyang reklamo, iyuan na diskubre kan sa iyang caretaker sa pigkukonstruir na coffee shop sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay na hinaabasaan nin mga importanteng kagamitan arong kanduang tangke nin LPG na may laog, sarong welding machine, duang grinders, sarong fusion machine, sarong rotary hammer, duang hand grills, sarong portable submersible pump, sarong jackhammer, buda duang martilyo. Tulos na nag-responde ang mga operatiba kan Santo Domingo Municipal Police Station sa panginot ni Police Major Darwin S. Sevilla, Chief of Police, pig-review ang CCTV footage na hiling ang suspect na pirsahan na pigputol ang perimeter wire na nagsiserbing kudal ngani na makalaog ang suspect. Pagluwas, saru-saru ng bit-bit ang mga hinaabas na gamit. Ang suspect, binistong si alias Dalubhasa, tubong bataan, alagad na kaagong sa Santo Domingo, Albay. Tulos na nagkundukta nin hot pursuit operation ang mga operatiba kan Santo Domingo Municipal Police Station na aristo ang suspect na si alias Dalubhasa, 48 anyos. Na recover kan mga operatiba kan Santo Domingo Municipal Police Station ang duwang LPG tank sa Barangay San Roque, Legazpi City, pinabakal nin 2,000 pesos ang kada saro. Mantang ang welding machine, pinabakal nin 1,500 pesos. Ang welding machine, pinabakal sa Barangay Padang, Legazpi City, na kunsain voluntaryong pig-turnover ka nakabakal sa Santo Domingo Municipal Police Station, Kasubanggi. Dugang na balitang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon.
7: Uragon Live Report.
2: 21 minutos na makaagi po ng alas 7 ng pagkaaga. Nagsagibo na inspeksyon ang mga eksperto halipo naman sa Department of Public Works and Highways o DPWH First Engineering District sa duwang ipi-edipisyo kang Tabaco National High School nga nipong madeterminaran kung ligtas asin pwede pa ining gamiton. Ang inspeksyon kasunod po naman kan pahayag kan City Engineering Office kan Tabaco na ipagbawal ng una ang paggamit kan mga buildings matapos madiskubre ang mga batak o kaya crack sa ginibong assessment huli kan magnitude 5.4 na linog. Sigdi po naman sa probinsya kan Albay kan nakaaging bulan. Huli po naman sa insidente, nagkaigwanin kakulangan sa mga classroom sa eskulahan kaya pinagpapautob mo niyan ang shifting of classes ganing may pagpadagos ang mga leksyon. Miantos tanto, mas pang pinagusugpaan nga kakayanan kan Police Regional Office 5 sa pagkatud kan serbisyo pampubliko matapos ining magresibi nin apat na units and tricycle gikan sa Public Safety Mutual Benefit Fund sa isinagibong turnover ceremony sa PRO 5 Grandstand, Camp General Simeon Ola, Legazpi City. Pinagpinginotan ang turnover kan mga opisyalis kan PSMBPFI sa panginotman ni the Chairman P. Police Major General Mario Reyes, retired Executive Committee Chairman Police Lieutenant General Ferdinand Divina, Governance Chairman Police Major General Bartolome Bustamante, retired Trustees Police Brigadier General Jimely Macaraig, asin Police Brigadier General Jelly Tamayo, sinigman si o Police Brigadier General Radel Ramos, and Vice Presidenta, Vice Presidente for Operations. Provincial Hospital sa may party man kan Camarines Sur na ipananggad na hahaman. Gitalis kan baratang yan na sa linya na live si Manoy Joey Sarsha.
7: Urago Live Reborn.
9: Provincial Hospital sa Camarines Sur na ipananggad na redesara. Inyan mga pahayag kan mga abitantes digdi sa nasa mitna probinsya. Malaan, gusto man ko ta magpabulong sa Provincial Hospital na dengan nailing ang realisasyon kana sambit na bagay na nagduduman pa sa BMC para magpabulong narayo mientras tanto ang Provincial Hospital makukuha sa banwaan in pili Camarines Sur. Ano nga bilaperte ang nakatukaw sa nasambit na probinsya? Alagad ang Provincial Hospital kan Camarines Sur ang dai na papakinabangan kan mga konsekwentes digdi sa nasambit na probinsya. Nuarin daw ini mahaman, nuarin daw ini magkakaiguan ng empleyado ang nasambit na hospital na kung kaya sinda na nakikimahirak na dapat tawan nin prioridad kan mga bilaperte ang Provincial Hospital digdi sa Camarines Sur. Mga tugang-dugan niya to impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsha, Basa Bicolano, Oragon.
7: Oragon Live Report.
2: 25 minutes after 7 in the morning. Liwat pong pinagpagiramdum kan Legazpi City Police Station o CPS. Ang publiko manungod sa eksistidong City Ordinance No. 0010-2020-2006 na ipinagtalaan po naman na curfew hours para sa mga aking mayupang 18 anyos. Siraron po naman kanasabing ordinansa, ipinagbabawal sa mga minor de edad na magluwas poon alas 10 nin banggi hasta alas 4 nin aga. Apersa naman kung may kaibang magurang o kaya guardians o may iba pang mga rasonableng dahilan sigun po naman sa lay. O beto po naman kanasabing ordinansa na mapangatamanan ang kapakanan asin kaligtasan kan mga aki asin mga hobena siringman na pagmamantinir kan katanosan asin katuninungan sa syudad. Ang sisema na nagbalgar sa nasabing ordinansa ang papatawanin magkakanigong padusa. Miantos tanto, ininspeksyon kasudma ni PNR Acting General Manager Giovanni Miranda ang naraot na parte kan Wiles dyan sa barangay San Rafael, Ginobatan, Albay. Magigiramduman na naraot ini ka nakaagi pang bagyo kan taon 2025. Sa presente na sa procurement stage na ang PNR ang mga materials na gagamiton sa restoration kan Wiles sa parte kan Ginobatan, Albay. Puhunan pang kabuhayan pinagtaon sa mga apektadong mga asosasyon sa siyudad ng Insorsogon. Detalyes kan baratang yan live sa linya si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
7: Urago Live Reborn.
10: Nagtaon Department of Social Welfare and Development Office Field Office 5 sa pagpagtabangan kang City Social Welfare and Development Office kikabilugan na 1.4 million na Sustainable Livelihood Program Seed Capital Fund sa tulong akreditadong SLP Associations sa kinibo na ceremonial turnover and distributions of SLP Seed Capital Fund checks panakaging Hulyo 9, 2026 sa SCSC Federation Function Hall. Nakaresibi 200,000 ang Poblasyon Bacon Association, 600,000 ang San Jose Maricruz Association, mantang 140,000 ang naresibi naman kan Bibingkahan Association. Nagtauman ang City Government ng Sonsugon ng grocery packages sa mga beneficiaryo. Ang Seed Capital Fund, parte ka Sustainable Livelihood Program kan DSWD na nagmamahot na mapakarayang kamugtakan na sosyo-ekonomo kang mga beneficiaryo sa paagi kang pagtataon ng puhunan kasanayan na sinibabang suhota para makawabilog kimatatag asina pamantiniran kabuhayan na inaasahan makatabangan ini sa pagpapa-asenso kasindang mga negosyo asin pagpapa-aray ng kalidad kang pamumuhay kasindang mga pamilya. Hali didi sa Radyo Aragon 90.3 Sursugon, Don Arellano, Basta Bicolano, Aragon.
7: Aragon Live. Reward.
11: Tuhod. Siko. Baywa.
12: Aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na ang nakasubok.
14: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
13: Marami na rin ang nagpapatutuo.
15: Walang duda, masarap talaga ang FNB.
13: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
14: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
13: Needs FNB, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog at pampalakas ng inyong immune system. NINS FNB Fifty and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Aragon, Legazpi.

0: Dragon Barreta a las 7.
1: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
2: Dahil naman po ni Doc ay kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, hulit ay yaw na po ibinismo ang kakomunidad ni Doc ang malinig as in bastanteng tubig.
0: Pakitama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 30 minutos.

0: Senior Cynthia Perdis and PSAB Co-Regional Director ang Camarines Norte ang nakapag-record ni 9.2% inflation para sa bulan ni Hunyo. Mantang ang probinsya Canalbay ang sulamenteng igwang naging pagbaba sa inflation as in iuman ang nagpaka-record ni may pinakahababang inflation rate na nasa 5.6%. Miantas ng topic bubuso ni Provincial Board Member Cyril Albaniel ang napagsasagibo ni na Legislative Inquiry Katakod kan Franchise Tax Obligation sa Canvirac Water District o WIWAD as in iba pang water district sa Katanduan as nga ni mapagandaman ang epekto kainisa sa indang budget as in sa mga consumer. Sa pagbubusol niyang resolusyon sa sanggol ng panlalawigan, mauwat na linawon ang legal na basihan kan franchise tax, aramon ang kabilugan ng obligasyon kan mga water districts as in pagadalan ng posibleng epekto kaini sa sigil sa tubig kan mga konsesyonare. Sinabi ni Albaniel na nahahampang ang reward sa labing 5 milyones pesos na natipon na obligasyon gikan sa franchise tax kasabay na ang surcharge as in penalty sa natipon pun kan maipasar ang lokal na ordinansa kan taon 2013. Mantang inanunsya kang Sorsogon 1 Electric Cooperative sa paagi kang sa indang official Facebook page ang duwang magkakasunod na power service interruption sa bilog na Surrec 1 coverage area sa Hulyo 17 as in Hulyo 19 presenteng taon poon alas 6 sa alas 7 ng pagkaaga bilang parte kang maintenance activities sa Daraga Substation. Gigibuan ang enat na sarong oras na power interruption sa Biyernes, Hulyo 17 nga ni nailipat ang power source as in mapadali ang maintenance work sa Daraga Substation na liwat magkakaigwanin power interruption sa Domingo, Hulyo 19 sa parehong oras para man sa paglilipat kan power source matapos makompleto ang maintenance activities sa nasabing substation. Ako po sana nin sila ka 9.7 Radio Oragon para sa Ronda Provincia Basta Biculano, Oragon.
1: Ako si Ronnie Cagasol sa Subang City. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Mabigay na resultas ang blood came po. Puro negative. Yun po.
2: Ang name sa mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uragod Bakreta alas 7.
6: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
5: Uragon Barreta alas 7. Barreta National. National News.
7: Nagpadala po subot si Health Secretary Ted Herbosa kan sa iyang letter of resignation kay Presidente Bongbong Marcos Jr. kasudma Hunyo 13 o Hulyo 13. Base po naman sa kopya kan sa iyang surat na naka-address sa Department of Health, sinabi ni Herbosa na kasunod po naman kan sa iyang naging operasyon sa tuhod. Kay buhan niya nasubot ng bastanting pahingalo nga nipong mapangatamanan ang sarili. Sinabi pa ni Herbosa na masiaram siya sa extensive rehabilitation sa laog ng 3 hasta 4 na bulan. Magpapalagos po ngunyan aldaw Hulyo 14 ang cross-examination kan Company Vice President Sara Duterte sa ikaduwang testigo kan House Prosecution Panel matapos ang 6 na oras sa pagdangog kasudma. Bandang alas 8 kasubanggi kan magtaunin swestyon si Senator Judge Juan Miguel Zubiri sa pag-uktaba kan pagdangog bantang nagpapalagos pa ang pag-urulay ni the Defense Counsel Attorney Mark Binluan as in National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok. Sigod pa kay Zubiri sa ibong kadpagbisto niya o pinagbisto niya ang mga kapot na indepensa sa mga isyong ipinaglatag sa paglilitis.

0: Pinagmarhay ni Dang ipagpanagos na sanaman ini, punpungunyan na aldaw.
1: Urako Barreta, alas 7, Barreta sa luwas kang nasyon.
0: Ipigduon po kan Estados Unidos na bukas paman girarayan Strait of Hormuz. Sa ibong kan inanunsyo kan Iran na sarado ini sa tao po naman kan mga panibagong palitan in pag-atake sa mag-inibong nalado. Pag-iirduman na libat pong nagkaigwanin labanan ka nagkaaging simana matapos ipahayag kan Amerika na tinamaan kay ni ang labisa 140 target sa Iran. Sibag subot ang mga pag-atake sa pagpunteriyakan puwersa kan Iran sa barkong nagaagi sa Strait of Hormuz na nagagamit subot ng bako otorisadong ruta. Ang baratang sports showbiz sa siniba pa masunod na.
2: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email Mahika Beauty Lounge at gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
3: Makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Uragod Barreta, alas 7.
8: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
9: Arte-arte.
10: Ganon? Ganyan yung nakita ko sa kanya sa Business Park.
1: Uragod Barreta, alas 7. Barreta Sports. Let's get ready to rumble!
0: Labi-labi po ang kaugmahan ni Pinay tennis star Alex Iala sa panagos na mainit na pagtanggap sa iya kan mga Pinoy fans. Sa iyang pagbisita duman sa Palasyo Malacanang, dahil niya subot lubos na maabot ang kasikatan na sa iya pong presenting namamatian. Kay man subot ini magsasawa na darhon ang bandera kan Pilipinas sa inman na international tournaments na sa iyang babalehan.
1: Uragon Barreta, alas 7, Barretang Artista. Showbiz News.
0: Irepresentar kan Pilipinas para sa Mrs. International Global 2026 ang nangganang aling pulis na si Police Chief Master Sergeant Maria Zazabayo o BU kan Civil Security Group. Si PCMS BU ang kinurunahan bilang Classic Mrs. Philippines International Global 2026 kan nag-aging Mayo 30 kan presenting taon. Huli ka na ko ang kapangganahan na pili siya na magrepresentar kan ng nasyon para sa Mrs. International Global 2026 World Final na gigibuan po naman duman sa Kuala Lumpur, Malaysia sa bulan nin Oktubre.
1: Uragon Barreta, alas 7. Barretang Salud. Health News.
0: Pinag-iimbitaran ka Department of Health Bicol Center for Health Development and Publiko urog na po ang mga persons with disability na makisumaro sa Second Bicol Summit on Health and Wellness Program for PWDs. Nagigibon po naman sa Proxy Hotel sa Ligaspi sa Hunyo o Hulyo 23. Ang aktividad may temang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development na may obhetong paiwaso ng karaman sa mga diretsyos kan mga PWDs sa salud asin ibustod ang inklusibong pag-uswag sa paagi kan mga mas masalig na suporta asin pulisiya. Pag-urlayan man ang sasamit, ang manaylain na tema kabalipuan diretsyo sa salud kan mga PWDs, paghalikan mga kaulangan sa mga institusyon, mental health asin support systems, adaptive nutrition asin physical asin financial na salud, kanipong matabangan ang mga PWDs na mamuhay ninligtas, busog asin may dignidad.
1: Uragon Barreta, alas 7, kamugtakan kan panahon, update.
0: Namantinir kan bagyong Josie ang kusugan paros matapos magalaw po naman sa kadagatan na sakop kan Pilipinas. Panago sa pinagbabantayan ang Tropical Storm Josie na huling namataan sa rayong 1,885 kilometro sirangan na parte kan Eastern Visayas. Base po naman sa pinakahuling datos kan Pag-asa. Ang bagyo naghihiro pa norte, weste sa rikas na 25 kilometro per ora. Asin may kusog din paros na minapakul man sa 65 kilometro per ora. Haraning gayo sa sentro sin pagbugso ni nasa hasta 80 kilometro per ora. Huli po naman sa epekto kan habagat, biglalaoman na makaka-experiensya nin pag-uuran ang mga probinsyas kan Ilocos Norte, Ilocos Sur, asin La Union. Asin yan mga tugang mga manay, mga manay, ang kabilugan kan mga darakulang istorya, baratag po ngunyan na aldawin, Martes, July 14, 2026. Sa pangarap po kanagalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Silata. Nakaiba ng taman si Damanoy Andy Madigalejo, Manoy Alan Lopez sa Saituno, Joey Sarsha, asin man si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nagkwarto si Manoy Ryan Salcedo, sinda George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Limati ni po ang sinong amigo Rod Perez. Kalamatunon! Maray na pagkaaga.
9: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
11: Dahil heto na
9: ang mas pinahaba,
11: mas pinabongga
9: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
11: Oo!
9: Tama ang narinig ninyo.
11: Extended na!
9: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
11: Pero teka, hindi lang yan.
9: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
11: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
9: Itodo na ang inyong pagsali.
11: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
9: todo ang saya,
11: todo ang papremyo.
9: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
11: tutok lang sa inyong paboritong radio station
9: sa programang Kasangga at Kalusugan.
11: At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page,
9: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
12: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours, Inc. Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Picolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Saktong 15 minutos, alas 8 na.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
3: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Oragon.
4: Basta Picolano, Oragon!
5: Basta Picolano, Oragon!
6: Basta Picolano,
7: Oragon!
8: Basta Picolano,
9: Oragon!

0: pagitan.
1: Uy, good morning. Lugar na daib. Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang, mga manoy, mga manay.
2: Good morning!
1: Martes na palan. Pagkabi ko lang. Petsa 14 na po, kan presenting bulan. Mainit na giraray, manoy Ryan, ang satuyang kaaldawon. Tibad lamang magdagos-dagos na, pero sabi ba nga kan pag-asa, naglaog na kasubagong mag-umagahon ining si Bagyong Josie. Pero base duman sa latest weather bulletin na pang alas 5, day man kita rin di apektado sa Bicol. Day man, kaya di paradit. Sa mga nakantamay nakatutok permingo niya, digdi sa Radyo Rago 90.7 FM.
2: Good morning!
1: Sirip man po duman sa managadalan kan sa muyang FB Live. Salamaton kan sa inyong daing sawang pag-antabay.
2: Thank you!
1: Alat ka daw tayo check ng attendance kan mga nagdadalan kan sa tuyang FB Live. Number one viewer, tara naman ang mga pag-iriba dyan sa may party kan Puroksingo Gabawan. Nakatutok si Manong Erning Molar Jacob. Ang pinakamagayon man dyan sa barangay 70 Kagbakong Ligaspi, si Ivy Conda. Always listening from barangay Kagbakong. Ibang klase man talaga si Ivy.
2: Good morning!
1: Garo Pirmin ining nababaribiyay. Pirmi bagang masalinggayon ang lalawgo ni Ate Ivy dyan sa mga post niya. Sabi bagakan ang kwanda manoy Ryan ang atamanda ang masitas pag pirming nababaribi marhay ang kwan ang ora. Nakaantabay man si Manay Marlene Yanzon asin mga pag-iriba dyan sa San Andres kan Banuaan in Santo Domingo.
2: Good morning!
1: Uy, aba naman talaga, oo. Good morning po, SM Rod. Okay na, nagbakal na tabi ako kan CP. Duman sa suggestion mo. Sarge! Pandiurag pala. Ano? Ano? Reimburse ko na lang tabi, uni baga su receive. You good man, abunaran ko pala. Kan manag grace marini mo. Yan mong sabi yun. Ako ang mabayan kan. Karaya mo ng pagkapusing mo man eh. Nakatutok man si Kuya Kyle Ixia. Kuya Kyle, good morning. Asin mga pag-iriba dyan sa barangay Dinapakan, Castilla, Sorsogon. Si Toti Alpichin, mapagpalang araw din sa iyo, Toti. Dangan niya unman sa listahan ka ng mga nagdadalan ngunyan na aga, si Aringo Devora. Devs, good morning.
2: Good morning!
1: Bagaan sabi man ni Ryan mga tugang, ma-inspeksyon na naman, or rather nag-inspeksyon na palan kasuod ma, ang PNR. Sa paagi po ni PNR Acting General Manager Giovanni Miranda. Unong po inikang naraot na partikan Riles, dyan sa barangay San Rafael kan Ginubatan Albay, na kun sa tuya pong rorumdumon, enot na po ining naraot, darakan mga nag-aging bagyo kan nakaaging taon 2025. Minsan, nagigiulok na sana ako pag ang nababasa ko digdi sa bareta, PNR. Kung day po nindo nalingawan, kan nakaagi man na bulan in Hunyo, garo first week, digdi sa may parting Belamor, nagkausa dyan yung trapiko, huli kan nag-apod kayo ni Manoy Ryan. So, garo baga pigkuritan so pedestrian lane, yan. Pinagpara gibuhanin kulay yelo. Pag-approaching ka duman sa garo baga hump, what sabi yun, mabalyo ka duman sa Riles. Before that, approach, may ikinurit na kunbaga signage, yaon duman, nakadrawing sa mismong tinampo bago ang Riles. I don't know what they call it, pero ka nakaaging bulan patabi ito, ngunyan, dahil mo na mahiling, punas na naman! Di ko masabutan kung anong klaseng pagkaisipan iguan mga taga-PNR. Ano ba ya, maoperar ka muda eh? Diba? Puro sana kaya promisa? Puro man angaw. Abay palugod, ang mga tao ngunyan, dahi na po nagtutubod sa, kunbaga, eksistido pa ang Philippine National Railways o DAINA. Kasi, since time immemorial, permita pong nadadangog ang baga inapigsasabi niya ng long-haul project. Punda ngay duman sa may party kang tutuman. Hasta makaabot sa may party kang bakod daraga, ha? Sorsogon! Plano pa iyan mga tugang kan panahon ni Digong Duterte, ang dating presidente. Mala iyan. O, nag-assumir na si Bongbong. Ang sabi man, ipagpapadagos na ngaya ang long-haul project na yan. Ang PNR, ibabalik. And then, ang biyahe, bako na lang so typical na hanggang dyan lang sa Naga or bagaman hindi sa Legazpi, kundi paantos na duman sa may party kan kasiguran sursugon. Iugon mo an. Magayunon sa mga plano Manoy Ryan. Mala. Hanggang unyan. Puro sa naman pagrehabilitar, puro sa napagkurit kan tinampo ang gibo kan PNR. Pero so aktual na operasyon, iyo, kan mga nakaagibagang, kundi ako nasasala, October, November, December, tandang-tanda ako pa last year, nagdaralaga naman so, kwan, bagon, kan tren, digdi sa may party kan Legazpi, pasiring duman sa Naga. After a while, mga 2 months thereafter, 3 months, noom, hain na. Heart lamang. Ano nakita? Kaya tabi, Sir Giovanni Miranda, kan PNR, an acting general manager. Sir, rin na agatabi sa imo. Ini, bako man po sa pagtuya-tuya. This is not to insult you. But then again, we need realistic action plan. Bakong itong typical na plano pa man sa nangani, ha? Puro magayunon ang mga promisa nindo. But when it comes to putting them into action, Raman, bakong man realistic ang mga plano nindo? Totoo may action plan. But we need more than that. We need realistic approach towards materialization of this plan. Because otherwise, if you continuously promise and yet without realizing those promises, punduhon na nindo ang nagparasasayang sa nakamukan oras, nagparasasayang sa nakamukan pintura dyan sa tinampo, oiling asa na dyan, dito na kita magparaha, halami ba ka ni istorya? Tataga dyan baga ako sa kabaangan? Iyan, baga na may release dyan bago ka magsaangat pasiring dyan sa may barangay Hulkan Kabaangan, Kabwest, barangay 18, bakong nagkurit ka mo dyan ki magayunon ko taan, malinaon so kulay yelo nindong kolor dyan sa approach kang riles. Dangan duman sa may Washington Drive, sa may haraning party kan DWRC, dyan sa Sigaw. O, hilingan ko nyan kung may mahiling pa nindo magayaon pa. Ra na baga. Tabaga ang plano, maoperan na naman ka mo. Mala, dahil na lamang na naman so kinurit nindo, yung man giraray. Sayang na naman sa nakanpirak. Bata, excited na ko ta ako Manoy Ryan. Tanya ko, magkasakay lamang ako first time. Teman lugod ng yayari. Pero ngunyan, mas pinag-uulukan mga tugang pag ang PNR ang pinag-uulayan, dyan po sa may partikan, Camarines Sur. Uni man kaya si El Rey, partikan sa iyang campaign promise, which obviously made him win again the said elections. Ginana niya ang election. Nata, uragon so sa iyang promisa Manoy Ryan. Aram ang promisa ni El Rey. Itasan kamot kan mga masa yung masasabihon ko. Pag ako ngayon nakaluwas, ini ngayang Camarines Sur ang primerong probinsya sa bilog na nasyon ang magkakaigwa nin bullet train. Sabi kan sa kuyang luluhon, at lamang. Gada na lamang siluluhon ko. Oh, no! O, ano nakita? Dakulong pagirari kinalalansi. pundo na daw kamo dyan magparapalansi. Sabi kan mga pilosopo man ni Ryan, duang bagay ang pagpapalansi. Digdi sa kinaaban, duang bagay ngaya ang paglansi. May naglalansi, may nagpapalansi. Tama? Kaya kun ika sarong butante, na kunbaga ang paghuna mo iyo, ito palan bako, pero papanindugan mo ang pagiging iyo, despite kan ara mo naman sa nang dai pwede, sige mo ang iyo. Anapod kaan, bako po yan kapatalan, kadangaga. Taon-taon sa naman ni Ryan, ma-commercial break mo na kita, mabalik patabi.
0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
6: Ako si Ronnie Cagasol, Subang City. May-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman, kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling na rin some test ang blood game ko. Puro negative. Yun lang po.
7: Ang Ning Sumonga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ning Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday,